0: poor.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Waro golo.
1: Amen.
0: Jesu oluwa wa.
1: Amen.
0: Wo ke gbe eyan Olorun pe e ku mura ipade nla. Now your Friday o de tan o nkale kun gbangba. Awon kan message mi woni daddy awon o ti mana. O mo bo. Ko wo moto lojo ta pe sebi oba lo nlo. Won gbe ode be. To ba le ti ni moto, ro ba ti ni driver la te ko. Bo ba ti koja redeem. Ma wo ago re bi seju mere si marun. O ti ri sideboard. Ne apa left here lo ton sale ko de yasibe o ti de pade laniye to ba de nbo lati north lati east lati sagam lati abekuta to ba de interchange ma wa go 4 to 5 minutes o ti de camp wa ti ni owo tun yasibe o ti de pagon laniye o ma ni agbara sa e gbo mi sa tin ba gbo won oluwa to pa no se mi pese ororu anu ta ba so pa ororu anu ko le ye on to mo ni pe ororu anu awon igbese woli iwo lo wa nbe ko to di ororo anu kini wa se ko to di ororo anu oluwa wi pe gbogbo mi ta o lo pata ase anu ye na ni a ma lo sinu e eti se omi oro e gbo mi sa omi oro ye la ma lo ni osu yi o tori pe o gbodo ri ifani se osu ifani ah o gbo akori eni you must fly o gbodo won na gbodo fo mo gbadua aye ma fo loke
1: amen
0: e to se ninu ago o ti to ge ara rin se emi buburu yi ni ara rin se ni ago ti mo fi ko awon eyan mo a fi ko won mara a ko won papa mara ko ni je lo a da won duro loruko Jesus atu osile
1: amen
0: wa do minera
1: amen
0: Oma dominera.
1: Amen.
0: O dominera.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Mokbo testimony mama kan. Tani wan jeka wori ran. Fubi odume lokan. Ni kai. Okbo kwe baba sebi oba. Oma ntoju oju an wanyan. Mama wabe. Ori ran. Odele. Wani so ori ran abi. Ota fe ku dronu le. Kuma bere. Pukile nsenta. Oma para zile. Wanto bese lowe. Okpe lope oru.
2: Oru pa mimi. Funelayo, one papa, one Kenny, another way. Oh, you are Mustafa, or Sabi or Bani, no, I yell. I tell you, call it, no, I yell. For you, you know, Papa, there is in me, Rina, smoke again, joy. Rina, Latin, Tabi, or do not go to me, Rina, Latin,
3: what
2: you see
3: years ago.
2: Let's go, what a woman, but then you must go on what you know, but yet, yet, you know, you are. Muslim women lost it to Christian. Oh, I can for Silen in Rubadan. Oh, for Jasmine was in Silen. That's if you are the man, your and your mom, your wife. What's the wife? You don't know, never cast off from the photo. Then we try to come there. Lona neighbor, darling. Lona, do you be? Mustafa said, you are back. Oh, no, you come on, eh? Oh, yeah, no, see there.
0: Ah, gbagbara to lo fe ti o mole loruko Jesus o ya ibi na ba in the name of Jesus so pe agbara okukun to ba lo fe ti mi mole tabi omo mi tabi aya mi oluwa danaso in the name of Jesus ya wonti we Joshua wi iwe Joshua ori kefa ese kini Joshua ori kefa ese kini kilo wi
4: eje ha jari ko mo gaga nitori awon mo Israeli
0: bibeli wi pe nje ha jeri ko mo gaga nitori awon mo Israeli yes
4: enikani ko jade
0: enikani o jade
4: enikani ko si wole
0: enikani o si wole oguburuku ni eniti aye ba ha mo gaga ti won baje kan wole ti won jade kina fe se won fe ba economy eje pata orilede ti won ba gbede be iru orilede be ma wa ninu iyan iru eto sele ni samaria ko si importation ko se exportation e ka ka draw economy o le da onje onja won bi oju ade bi kan e ri owo ko ni wulo ko si tan fira ni ha mo gbadura gbogbo igbe ko to wa o ya jade
1: amen
0: lara un elo ti emi buburu yen ma nlo o na ni ago cage ago lo nje be iru ago tan ma fi medi ye bo lo ibo re je ka pe cage ko le ye wa daada ago yi na ma fi gbe awon eyan pamo ara ni se emi buburu ni ye ti mo pe ni anatomy awa ohun elo eroja re eroja eyara re oni agowa ti o ba fi ago mu eniyan lara awon to ma nse ni aye eniyan oni pe number 1 ada bi boju ti eme iboju ti eme aye ade wa bakana awon eyan ma koja won ma koja won neri o le ni shop won mo pe se won tan kan a ma bere pe imo ni tan kan ba la dugo ya e bo niyan ko ri o de koja nbe won le ri iboju awon agba ni iyan ni kokko won ma

0: ba ma bu lowo won le ko owo jo sase yori emi buburu ni ara awon ise bi to ma nse niyan gbo mi sa agbara ile debi pe o ma nju won sinu gbendeke aye won ade wa be e gbo mi sa mo so tele bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro emi ago ninu aye re o yo jade
1: yes
0: into ma bi oun na ni aine ara emi buburu ta ma nlo niye mo be nikan soro mo ni so nbo ni camp olohun o le wa mo ni klode olohun ma lo si bi se oni bibeli so wi pe en ti o ba sise ko ye ko se kini o ko ye ko jeun be ni lo to adura ko le ropo ise adura o le ropo ise but e mo gbagbe pe ise na o le mu yan kuro nnu epoju okokun o gbodo awon nkan to le mu e kuro nbe oun na ni revelation iran itusile ati agbara majemu tin be nu e jesu lo le tu esile awa mu yan kuro nnu ajaga buburu yi ma kan fe ko gbadura meta wa de rose e to ba ti gbadura meta yi ma so n to kan e na wo bayi so pe oluwa ninu agbo awon agba
1: ti mo wa
0: tomo mi wa
1: tomo mi wa
0: taya mi wa
1: taya

0: ma bo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ojo ti yan ba ti bo ajaga tola ye yen ye.
2: Aye o fe sanu eyan je so to fun e.
0: Won fe connect ye. Igba ti emi ati ase anu to ba bale o ni o ma force yi won lati sanu fun e. E tewo si mi, mo ni wara anu ba.
1: Amen.
0: Mo ni wara anu ba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus. Ororo man tu yan sile. Ororo man connect yan. A ma ran ni lowo. Ja sare gbo ri na.
3: Oruko mi ni Ramake Adekola. Lati Academy. Mo dupe lowo Olorun se bi oba. Mi mo bi o. Mi gbadware. Lati 2026 mi lere. Oni foto mi ni. Lati 2026 mi lere. 2016 awon mo mi n pe mi ka ki popo nkan ti tan mo nile mo ni se nji lowo sugbon nkan tan mo n pe poti ya gbe ni abi kan ti mo bi o wa bi o da do school re ru patapata sugbon ta ta won mo mi pe mi ki gbe mi ki won sa fun mi won ni a won ni ma mi won ti so yin dagba na ma won lowo ti won so be mo wa nke mi re ni kankan ko si ya ko si baba ko ko ti mo nta ti tan enikan wa da wi pe won gba program se bi oba mo ni mi mo be won ni tin ba ti dore meji iya yen nbe laarin ti a se so le epo mo gbe bagi dani an ba ni se mo ni se bi oba mo nlo mama yen ni ka wo mo ruwa igba ta de bi mo joko si bibi mi le mo wa wo bayi iya yen wa nbe yen ato mi na tin wa mo ni mama mo ni sokun ni o ti se bi mo ti kankan lowo mi ma mama ni se gbagbo mo ni mo ni gbagbo igba na ni baba nse ayeye ojo bi baba wa wo ofi mo wa na wo nbe yen mo ni to ba je pe tooto ni wa pe baba Mustafa lo mu yan larada je nri mo tin toro je ko si kankan lowo mi ko ti ese yi pe oni ti fun mi lowo je lalafia lati rin mo sa sunkun be iya wa ni se bo ni gbagbo oni kin jade kin lo rororo abi amo mo ro mi apo kan mo wa joko kero to de iya yen ni kin se aso kin fi la kin o mi kin to rororo la ah Olorun se bi oba mo dupe ti baba fi pari isi jo dupe won ni joko
0: eh so pe

gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 25/08/2026 gbogbo le ojo ke dogbon osu kejo lo nlo yi bi awada bi ere osu ina ndagbere gbogbo eyin omo olohun e ma dide bo e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi onipekun ewa oba to fi mo le sasobura bi aso ah oni lojo Tuesday ojo isegun gbogbo eni to gbo mi bo se ndide bo bi pepe emi awon woli yo segun fun in the mighty name of Jesus. A version kankan si omi elekejo lori YouTube lori Facebook lori TikTok laaro yi ba se ngbara di fun convention awon odo langba Jesu ti o bere ni ojo Thursday isin tola isin to yato han han ni mo nbo e ma bo ni bi pepe e wa kunle wa do bale enikan ni ta lo ndun yi Pastor Jekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gba gititun ni ilu Ibadan pepe yo pomo lori YouTube TikTok laaro yi mo nbo engineer e ja joyin Olorun ba se dobale daddy se ti dobale mommy se ti kunle

0: emi enbe lai owo to mu lowo yen mo ni ko sise fun o in the name of Jesus tin ba ti waju adua kan wa foke ni igba meta wa fi si ami to ba se wi pe oluwa so ninu we Agai chapter 2 verse 8 only sliver is mine gold and mine emi mo ni wura ati fadaka mo pase fun oba ipe lato ni lo ko rowo saye in the name of Jesus Christ foke ni igba meta mo duro ninu majemu anu mo so tele ni igba keta owo to mu lowo yi loruko Jesus wa ni lowo ni wa ni lapo ni wa si ni ni bank wa gbe to daju number 4 bo se nfoke ni igba meta meta loruko Jesus wa fowo gbe nkan rese owo yi lo pa awon egbon re wa lowo mama yi lo pe awon yoku e wa in the name of Jesus gbe yen wa ki gbe ma rowo saye ma rowo lugba
1: mi o emi na ti le ri o baba mi mo dupe o nitori pe ipe yi o je fun emi na ti le ri o olorun baba mi odekunle Epaphras olorun arugbo ojo olorun Jesus City olorun Comfort Life Mission mo dupe o latugba ti mo ti n gbo yin ni aye mi ati dile mi ti yi pada ebi o pa wa mo o a o tawo na mo a taraka mo o nigba birthday baba a wa si Jesus City on to dem to je ibanujo kan mi nigba yen ni wedding omo mi ta fe se ati July la ti nge ti o si owo nigba ti mo de Jesus City mo kunle mo gbadura Olorun ma je ko jo ti mi lori gbe yawo omo yi nigba ti a pari program baba ta wa sile igba yen la to se idajo wedding yen a fi si inu osu kokanla to my great surprise lotun lo si owo n jade ibi ta ti e lero pa le se de a se koja abi olorun ba wa se o ran awon eyan si wa won ran wa lowo a se o koja oye wa lo o wa successful a se baba mi mo dupe o mo tun wa so lojo yen pe ti yawo omo mi ba le ru layo to ba le so layo ma wa dupe ma wa yin olorun logo iyawo omo mi to wa ninu oyun o ru layo o so layo omi 77 ti mo mu wa lati Jesus City ati ororo yen mo sha make sure pe mo seku die mo wa ro mi mo oni mo wa fun mi nigba ton pe mi gan ko wa lo hospital igba ti mo debe mo mu ororo yen mo fi pa ikun e mo fun mi ka tori bi 15 minutes bi lebo ye bo se bere si ni constant ni yen ko du 15 minutes to fi bimo baba mi mo dupe o ojo ni ti yin toruko Jesu ipe yin ko ni di ipe ana ifamororoyan yin o ni gbe e ni fomo sise iranse e ni faya sise iranse toruko Jesu o dupe o to wo ipe yin ipe to fi ni lokan bale ni eni to ba ti mo ipe yin ifokan bale ni won ni Comfort Life Mission Comfort Life Mission ni looto tori ko seni to ba wonu to ba wonu ipe yin ti okan re oni bale ojo lagan ko ni bale ru mo nitori patojo ta ti mo yin la ti mo wahala mo la ti mo ebi mo ipe yin ko ni dipe na olorun a se yin larugbo wole o Jesu Oluwa wa.
0: Ti e ba gbagbe mo ti mu iwasu kan bo. Gbogbo eyan omo Olorun jake jado. Eleyi ti mo pe ni iwo ki solosi. You are not a poor man. And that is the message ti mo ti ni ma preach fun odidi osu kan. Bi mba pari e, osu ti fe toni si ma tun mu ni osu ti nbo. Gbo majemu kan. Ko si enikan ti ngbo program mi. Ti nte le gbogbo ti mo nso yi. To tun le ba won ra mu. Mo ti ni gbogbo igba to ba n gbo program bi igba to n lo school ni eko taro ni idaji ni mana taro yi oni odu odigbi ninu re Christianity is not synonymous to poverty emi Christiani igbe aye wa mimo oni nkan se pelu osi e je npase gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi mi omo bi to wa mi omo bi to oju osi bi oluwa se nbe ti emi enbe laye ori ti eni egun iran yo ti dopin won ni soro egun iran mo lori ni tonu ti e ohun ti won mo kigbe ni ibukun iran iwo lo pile ibukun ile baba re sami ko gbe to ami mi mo nbo e je nsa rife ile idato mi
1: baba mi o ipe yin o pe mi nigba kokko mo wa si program yin ni ikotun first service gba te so e wa sugba ta setan e wa so pe ka san ore ma jemu ah mo san temi o nigba ti mo dele bayi oja ti mo nta double double bayi ni mo ta ose yen ni ojo Saturday mo kan ni lo polowo fun customer mi kan ni bo se be lo mi pe ah oja tete nta freezer o le fi nta
2: mi o de ni freezer fridge fridge ta lo nu le mo ko fin manage e ti mo fin ta oja mo ma ta pomo mo ma ta tilapia mo ma ta ipeya mo ma ta mo sa ta won kan ti enu nje mo se so npe mi o ni freezer niyan mo se so npe ah te ba ni moto e wa lo gbe freezer ni ibi kan ni ojo sunday bi mo se lo gbe freezer yen niyan freezer double door ireti mi lero Olorun se ere ojiji ababa mi loruko Jesu ipe yo ni doku ipe yin pe mi o Olorun ade wa pelu yin a wa pelu idile yin loruko Jesu
0: Nice segbon ti ya yen wi ire ojiji mi mo bo yo le jide to le lo fe yin ti bi gan won re mi si oni oni mo bi so nkan owo lodun ni julaye ayi loluwa wi gbogbo eyin te fe yin ti to mu owo dani ire ojiji anu ojiji latowo olorun ti ma se nkan lojiji badume ku apa haladesh se toba aladuwa mo ran si oni loruko jesu oya gba gba gba mo fe yin je gan na yen bayi gba gba gba in the name of the lord jesus christ can you imagine mama yen lohun inta ani e fi nkan mo wa gbo tinta mama e je opiya orisirisi awon nkan yen ni lo kojo tinta ntie ibe ni ti ora mu won kan je mo wa so nkan kan kini idi ti olodun fi fe ko ni oro kini awon idi to fi gbodo ya olosi kini idi to fi gbodo lowo gan e je nku la mo le baye why must you have money kini idi to fi gbodo ni owo let me tell you some of the reason why you must have money idi to fi gbodo wa nu awon ti o loro e fowo yin meji gbara won bayi ga ga ga Baba mi ma wa lara won loro number 1 you need money so that you will be able to fulfill your mission eni kan ki le wi yen o nilo owo ki ran re ati ise re in to fe da ko le ba se your god given purpose on earth requires money to run eni kan ki le wi yen sorry iran tolorun ni fun o ero tolorun ni fun o in tolorun so bi o wa da laye o ni lo owo ko le ba da bi o ba sowo idakuda le yan da e mo ya won ti an niran ti an ku lai logo enikan ni ki ale so yi you need money to achieve your goals o ni lo owo lati le gbe gbogbo erogba re lati le je ose iru ya yen tin tapo mo tin tepu ya tin teja odo so ba se wi pe ko nbo ni o mo ko si ope lo pe anu ati owo olodun to wa ti o fi no wa gbe freezer nla o lo loju meji lo lo gbe can you see that ai mo ye japa to fe jase to wo won ogun oni mo fi si o tin ba so di meje to fi ni lo owo ma wa so be yan se mo ni owo o duju iru e ni pe mu nkan kan mo ona kan wo jasa mo joko pa ko mo sunkun ha ai mo ya won ti an ti lo won a jeun jina loni bayi a je bi gbogbo enu so to ba fe do lowo to ba fe mo jeun to je pe ko kan mo ji ko mo jeun ko mo fa won mo lo nje ise kan ni o mo se sugbon to ba fe wa ninu awon ti an loro ti an fe mo fowo sanu elomi to fe wa ninu awon lowo ti fowo sanu o fe wa ninu awon to je pe o fe gbe iran re lo bi giga o fe yato si awon to ku se n fi gbogbo enu so ise kun le ran any god people abere lowo dangote se second dangote nse ni se ba ni dangote cement kilo data to wa ni dangote flour kilo data to ni dangote spaghetti dangote salt gbogbo nkan yen lo ko mo why ona kan owo ja oja gan ona kan o debe e je nse bayi kini di to fi ni lowo you need money to actualize your dreams eyin te ba ni ala lati lo sibi giga owo ni o bon ti mo fe wi if you must make impact and leave this world better than you met it you need money to ba se wi pe wa fi nkan re le nigba to ba fi aye ile o ni lo owo gbogbo eyan wa dide ri lo waju ko rin lu eyin baba mi o yonda owo fun mi olufe ibi taju ati waye niyan you will just pray o si mo di to fi ngbadua eh aje bo so ti gbogbo awon yen le na bibeli ni bi on eniyan ba wo olohun yo mu ki awon tare ki won wa lalafia ise ti aran mi si oni pe ebi oni pa enikankan yin mo and in ton je mo fi owa won eyan se ni awonu bonu oni pe ki won nu le wa challenge ko le ronu si pe ekun oda nkankan si sasewo yo yo le lojo waju olohun bo ti nkan ba japo nu re tan agbara ri oni gbe eh ka mo jale won po kan olufe ka mo lo jibiti omo yawo ka kiri ekun ola ni ori gbogbo nti nbe lopolo re to ro pe yin o le make e lai lo jibiti lai lo gbogbo ogba yi nike olufe to ba se pe gbogbo nti nbe lopolo re delete e tori wahala nbo bo mo le fi gbogbo enu so pe o le make owo mo kokon so di to fi ni lowo and je se bayi wi pe ministry will be difficult to run without money owo ise ranse gun le ti oba sowo ninu we oniwasu 10 verse 19 only a feast is made for laughter and wine is made for merry only but money answered all things owo ni dance on gbogbo e je ngbo ti mama so inu mi si ndun e ja wa wo boyo wo ni o se to se nu aye re abowo ko
3: karo baba mi e karo o oruko mi lagbe ke mo yin olorun yin logo nitori pe olorun yin dara si mi mo dupe lowo olorun foko atagbara to nfun yin loruko jesu koni reyin loruko jesu olorun a ma tokun yin se yin ati mama olorun yin pe mi tori ko se ni to juwe radio program yin fun mi fun ara olorun lo juwe e fun mi mo si dupe lowo olorun tori pe o gbo adura mi nibe olorun so fun mi pe ki ma gbo pe leyi ni ma ma gbo yato so leyi ti mo gbo mo si dupe lowo olorun ni ka gbadura ki nkan tuntun sele ninu aye wa mo si dupe lowo olorun oko mi ra moto tuntun fun mi
0: nice gbogbo le ki n we ra moto titun aye ki dun nigba ti o ba si owo se n se bayi you need money to take care of yourself you need money to take care of your children o nilo owo lati toju awon omo re ifun lati toju ara re gbogbo yen wa dide le so owo to mu lowo yen fi lele wa wa mama joko lele wa wa bi oju re soke baba mi mo ni lowo bibeli ni olorun re olorun temi na nsin on lo lowo eyan le lowo lai lohun apadi won da won ti en wa su ayi nike emi na ti wa nbe ri ti won ti so fun wa pe en ba lowo ni dejobo run afigba mo raye abraham aye isaac aye jacob olowo gan jesu on di talika ka wo le ba di olorun ni mi oju soke si baba mi so mi dolowo fun mi ni owo si oju mi si nti o so mi dolowo se ri nu wasu ma si loju gan o e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesu youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon e je so bayi wi pe ipago awon odo Jesu yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi wojo Saturday ati ni gbogbo sona church ni o ni Jesus ti last ji pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara di ile fun birthday woli odekunle epaphras amon pe yen ni olorun ojiji festival

0: special. Olorun Ojiji Festival special. Ni Jesus City. But I can saw here on the 7th. And it's going to be mighty. Agent to want to hear so. E wo binu e se ndu.
1: O ra moto tutu fun ojo bi mi gan lo ra fun mi. Mo dupe lowo Olorun pe yin pe mi. O tun mu mi lo le Dubai. Mo dupe lodo Olorun nitori pe o dara si mi. In lo le obari o.
0: So. Gbogbo le ki won emu ya lo traveling, ki won emu lo Dubai. E wa wo binu ya se ndu. Ni Dubai o ni mama yen lo. Ki se pe en lo gbadun awon kan lo gbadun ni won lo flenjo. Oko won ha gbogbo eyin mo me dide o ya mi owo soke oluwa fun oko mi lowo a mo boyo feran oko e bayi eyin mo mo be gbadua e loko mo akobi re awon me ni o gbadua fun oluwa fun awon mo mi lowo iru awon adua bayi o ti gbadua awon aje o ti ye ka je ni o kutan o ti gbadua ogun owo ni bibeli ni mo da un gbogbo bibeli ni en ti o ba le pese fun ile ara re. And like Babo Sanjulo, and the Ganibo Niawa, 1 Timothy chapter 5, verse 8. And you Lufe, Negoro Yanetan, Ejimbo.
1: O si mumi lo, Olorun lo fun mi. Ah, ipe yin pe mi gan ni o. Loruko Jesu ko ni re yen si ni di woli ana. Mo dupe lowo Olorun ori oke yi. Ejo baba mi o. Akoko na mo fe ke tun ba gbadun afoko mi. Ijo ti mo ti fe. Ah, Olorun lo fun mi ife ipo o. Ko si ti mo fe o. Oko mi o se fun mi ni o e ba fa adura ran lowo kolorun tun bo ba mi lora emi e kolorun ba fun lokun atagbara e ba mi gbadura fun kise re o mo wale kolorun tun ba mi gbe lo bi kika kolorun ba mi gbe lo oke okun tori mo pe to fin se daada nibi bo ba do di odoke okun yo se daada ju be lo e ba gbadura fun mo nife oko mi o nife mi o koda o nife mi ju bi mo se nife re lo
0: eh gaskia oro mo mo nja so pe enikan ni gaskia ke iwo na bo oni only fair me, you be a nigger, say fair and yellow. Tio Bilimbassi till they suspect in a lala okuni, or see be talking with you, lady. Mamma, on gummy, I do a correcti ba, and law, lua ba, or see tio dying do a fitting me basin with you. Katayada, a bakwa menasha to Bahala, or you see on the four coy. Olufe, he said to me, said ye. Oba se pe tori ise ti mo se lo fi pe mi lesu o pe mi mo wori je so ba wi pe without money man become a project for other people to handle them bi oba sowo o ti din tawon eyan mo fi gba si gba so je se mo le ni igba meta ma lowo ma toju omo ma toju aya ma toju ile mama emi omo ti wo toju o se wa so bayi to oba lowo gbogbo omo ti o ta ni ka ba bi irinse olowo ni enikan ye tun so gbogbo omo ti talika ba bi irinse olowo ni awon ni omo so mo odo olowo awon ni e wo bi awon omo wa se lo Dubai ti won lo o se bi se gidi kan won se nbe won lo man won lo Lebanon won lo fi won si eru buku ni awon ilu yen irinse ibo ni opolopo omo wa se omo ri oni se mo wa notice e pe without money oh, insult is inevitable. Insult will be many. Since any abuku opo ti oba sowo without money, man is merely existing, not living. Wa kan wa ni oni ma gbe ile aye, aye ni o ma gbe o. E ta ka meje seyin, moko. Mi kan ni ma gbe ile aye, aye oni ma gbe mi, emi ma ma gbe ile aye. Emi ma lu aye, aye oni lo mi. Seri ni ola Wednesday nigba te ba wa nbo owo tin be lo yin ti mo ni ke mo mu dani e mu te mo ni e mo so tele si laaro e mu dani emi o fi owo kankan that is what they call money impartation o su ti fe tan o ise meji na la si se ni ola so nkan meji le nba bo e to wa da ju be ni pe ta ba tin pari wai ninu ise mejeji ma mo se deliverance fa won eyan ba se mo se ise alakoko bere ni ago mejo abo ngba ti o ba fi di bi 11:30 a pari a bere si elekeji ni ago merin e wo mi ko si bo se ni ri owo loruko Jesu Christi eni to ku to jinde wa ara anu ba se nso nkan fun o even lai si owo iwasu to ngbe o le gbo so mo po owo lo fi ngbo abakan wa sori radio eni kan ni won sogun ni won sogun aworo ni lawo.

0: kabai. O ma fo gugu ego ti pile ti pile. Iwo na ma dominera. Lo fi ye ki wo no da ko mo gugu eya ti bi. Labe ipe Olorun lori woli Sam jo authority. Baba wo ni ori oke ogo. Lojo Saturday 29. The Monday 31st August. Waka ti adua mes la ro. Pelu show. Lati ba da tabi pile osu. A se jire ni e ma bo. Lati doju ko ko kola. Ori oke ogo le de ye. Ikorita ipiyari fun wa to mo ojo pipe. Je ajo gbadua.
1: Ibi kibi ti o ba wa. Ori ofe ati anfani ti Olorun tun fun ale ni Tuesday yato. Nje lo mo pe gbogbo awon adua ta ngba yi oni bi ton sto si iyen ni adua awon kan ana lo sise leni ai gbadua awon kan lana lo yo sile leni o tin ki agbara Olorun ati emi re o nle yan koko mo ngba ninu adua on lo mo nje keyan le gbe nkan se lai ni idaduro eni Tuesday gbogbo eyan lo ti gbo pe 24 hours prayer a ma gba awe laaro yi titi di agogo meta osan en ti o ba lagbara da agogo meta ma break la agogo mejila bi mo se nwo Nigeria ni mo lo straight si nu ipade Tuesday osan kan ati oru kan ohun oluwa lo pase re enu oluwa lo ti jade agbara re yo si farahan yo yi ipin ati aye awon eyan pada oluwa lo ma se ju bi a se ro lo gbogbo to ni cases to lagbara to strong e je kan gbe wa si pade yi there is a special oil ta se fun ipade 24 hours si back to sender oil breakthrough oil ati be lo so e pe gbogbo awon to ti de ori oke yen ri pe ni ago mejo laaro yi a de ma pari titi 1:32 to ba tun ti de ago mesan lale a o bere ti night section a o pari ti ago meta si merin eyi ni ipade akoko ti mo ma se bi mo se nti lu Canada de mo gbo Olorun gbo fun aye yin pe e ri ore ofe gba e ri anu gba e ri ogo yin lo mo je ki enikan ni royin ru ipade ni fun e e ti e wa online e connect mo wa gbogbo e ti e wa ni Ekiti ati agbegbe re mo ma wo ilu Ekiti now aro ni mo fi ipade Ekiti si tele but awon to lo si office awon osise ijoba ati awon ti won ni a lot of things lati attend si won ti ba wa soro pe woli e ba wa gbe ipade yen si agogo meta irole agogo meta irole tori pe akiri e fanta le meji so I'm coming down to Ekiti tomorrow by 3 p.m. ago meta la ma se pade Ekiti ni ola Akure lo ma je aro ojo Thursday aro ojo Thursday ni dede agogo mejo aro si awon yan ba ti pari ton sare si emphasis up bebe apade ni Akure ni aro Thursday mo gbo Olorun gbo nipa ipe awon woli pe wa se rere ka to pada si Abuja ni ale Friday emi ri pe o se rere o on the 29 30 31 ori oke ogo ni aseju re lati ma pade hey oga mo je ki won royin ojo crossover ile fun e o nitori pe owo oluwa wa ni ara mi engineer jaduke lo

0: aja wi pe kode kode nla ta okoto atuti de la aro tuni ile ise oloriire alalubarika MTN Nigeria won ni ka kiyin o wi pe bo ni o eledumare yo so ojo ni di ojo ire fun yin e ni ri bi lagbara deda oro agbade gege bi ise wa Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA no call me
1: Ajosewo oni baje ojo na re bi anu ta pade l'office MTN ta ti ra sim wa akoko sugba ka ma paro o so won lati ri ore ati alabasise po bi ti e abi o ogbelope MTN
2: MTN is 25 years old fun ogidi odun medogbon ni MTN tin so wa di okan to si so ala wa de oto loni anyo ayo odun medogbon to kun fun orisirisi aseyori be asese bere ni MTN
0: igi sumagi lo bo fin yo enikun o le dagbaye kan ro ninu la kaye re pe iwo nikan lo da ko ile si ipinle ibi to n gbe gbogbo ipinle yin iwo nikan lo n da gbe be bo ni o se ri yo le die abike ko je pe gbogbo le tin be nbe pata iwo nikan na lo ni awon eyan wa ku nbe won ni iwo nikan ni o mo da gbe be so ri pe yo le die anilu ara wa idi niye to fi je wipe ogbe enikan ojo imore enikan ojo boroboro sugbe elomi in to ba ti ro loka aya ti eni fe ko mo se lagbegbe ibi ti ba ngbe ebinu estate no ngbe won ti wa so di eru jeje to je pe nto ba ti so un on labege rara tori pe ko si ba se le logbon ninu to ki ogbe eniku wa bori ti adajo opolopo logbon ko si bi a se le ni imo to ki me ni ko wa bori ti adajo ogoro nimo eni to ba ro pe oun le gbon tayo igbimo ojogbon oba awon omugo ni awon agbabo won ni ogbon eniko ya kia kia imoran eniko ojo boroboro isiwo ikorowo on ta ba dijo wo gege nigun mo je ku je pe ti enikan lo mo labo awon te do ngbe lagbegbe lorun ebi ta fe se biriji elese sire rara o e le se sibe ibi de ke se si won ni baba ilu ebo tun de awon agbabo won ni adajo ogbon la fi to ilu ti ilu fi roju adajo la kaye ni so olori tabi asewaju

0: FM 94.9.
1: Laughter House. Orioke Tete Premier. Mokola Ibadan.
2: Baba Fendo de.
3: Iyan mele ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
4: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je komi ti di wogun lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
7: a se mu yangan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: kago kago lohun agogo
1: be ni
0: dugbe dugbe lohun a keregbe pala pala lohun bata woni sekere tarinki ba won rode ba
1: koni lo
0: o se woro eyan ni wi pe satani oni fi date ibanuje lemi ati yin lowo o
1: ami ase
0: awon ode agba ko eru bi eru oran ti won mo pe ka bi amo omode be won oni gbe kawa ati yin mole
1: ase ase
0: ojumo to ma wa loni ko je ti idun to nti gbe gata se lori ni ikoni ta wa ti rerin re tinu wa ti ndun ta si mo so fun gbogbo eyin ololufe wa wi pe e mo je yan kankan fo lojo ka re fun yin eyin ni edunra yinu olodumare o fi dunu pa mo fe ni keni gbangba lo wa
1: ofe ni
0: o ku sowo kaluku lati dunra re nu be eyan kan ba po ko ran e so fun pe ko tete yomu ko mo wa dajo si o tori pe ketepe idi re o na ni o pada
1: ko mi logologo
0: ko ko po ko gbe mu dada na ni idunu atayo ni o mo je ti gbogbo wa ni gbogbo
1: ami ase ami ase
0: itupale royin lady abinibi ta pe ni royin baba fendo na re 32 fm 94.9 dogogon idon be re
1: idon ni o
0: idon ni eh awa la lara wa o awon kan la won la won gbarada lowo alara tori bo ba pe titi alara
1: alara gbara
0: re lo ha mona kai
1: ara ti alara ni o alara gba ida e gba ika eda
0: ara ti wa la wa nlo olubi n pe fatoye lo ko mi e karo
1: to aro kiti o se danle obo ko to dakan obo ti degbe legbe a se wa ma ko obo lokiti tita
0: o se wo
1: ikoni 32 fm le n gbo laughter house la wa ni premier ni mokolan bade sugba kakiri agbaye ona ni won gbo wa ko se be to wu ko ni lare o aye gbagboro wa la fi fa kale ile ti gbe laboruku wa la fi tere ko wa ju oloko isu nikan kiyan agbado nikan ko niyan gan o wo ba medumare lo fori e wa faku ko wa ni iya yin gangan la je dubule si oni ni ojo ke dogban ile aye wo ni gbandanu o ibi tin be lara wa ton dina mo wa yo wa gbandanu yo wa ku bi elugo osu kejo ni oro wo mo jo lagbara olowo olorun ni o ko lele gba odun ati mefa oro wa yo mo ko ni o e gba be wa ni gbare owo wa danu efa le efa o ko ni te nko yo fire sodo

0: Ẹ mọ̀ ni ṣọ́ lójú ọ̀pọ̀ ayélujára ẹ darapọ̀ mọ́ wa, àwa náà ti ń retí yín bàbá àti rí yín bẹ́ẹ̀. At
1: 3 FM 94.9 FM.
0: Iṣẹ́ right, o de ajẹ́ akaroyin bi won ti ko, o ti di ṣe kika, itagbangba iwe eroyin, e to je ti iwe eroyin Daily Sun, o na ni ti bere eroyin, laaro tuni, won ni a ki ke mo onigege, koko gbe to fun emi, won pe awon Anglican, bishop nu, ninu ijo ti Anglican, awon na ti soro fun ijoba apapo orilede Nigeria, won ni ba ti se lawe eni ko ni yana re lodi bi o si ti mo ni omo ko yawo se lodi eje awi tenu wa se ri e dakun e me chonu eye so be mo wi ko boya wi pe e ti e mo wi pe inira ile koko ri nta won omo orilede Nigeria o ti ku o lebu o bi won ba so pe abori nta ko ya so dori abori nta yen gbengbe abori nta won ni oju iwe kerin din logbon iwe royin Daily Sun ibe oniroyin ohun wa
1: to ajo eyi ti won ri si bi won se ntopinpin be won eyan se na owo lorilede wa Nigeria iyun national Nigerian financial intelligence unit won ti soro o won ni pe nje yin ti e mo pe awon agbesunmo mi asun awon to ti doro loogbe to je si le fopamo ibe na won lo be na si ni won lo mandamanda owo fun ra won wani ewa wo sheri awon simere ibani suro to je ipe ogbon aluma kolori onero ni won lo lati ma fi se ifowo sowo sira won ati igbese ibare ni soro baka na ni won ni pe sheri awon to je egun sonso tin pari ke ninu iko awon agbesunmo mi won ni pe won si asun won le fo pamo ni oko yawo won awon batan won ati awon egban abi awon aburo won baka na ni won ni ewo sheri awon olubi edo ohun won lo igbese ile fo pamo ati igbese ibare ni soro to ku de ka to lati fi ma ja awon orilede wa Nigeria logun awon to wa ma gun ma te soro pe ewo sheri e ka le fo pamo ati igbese ibare ni soro wa o nilo igbese yi to lorin fun ayewo ati ifimu file yi to gbonrin daada iroyin na nbe ni oju iwe keji iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: be wogun be wogbon yo se kojo odun mejo odun mejo na ni o enu omi ago won ni yo se kojo 2031 ibi mo ngbiyanju ati lonu gege bi iroyin tin be ni tagbangba iwe iroyin Daily Sun won ni egbe oselu APC an wa loroye tayo odun 2031 awon wo oni won so be se won ni bogun eni baja ni loju won fi gbari ni beyond 2031 bi won ti ko onanu yari won ni na lo soro gege bi pe eni tin be ni gbonu oludari ipolongo obo sipo are iyan fun are orilede wa Nigeria awon ni so be gege bi awon ti ti gbolo ohun ti won ti ti sita won wa ti awon gbolo nkan o e fe mo ntoro mo tun bo ta nitori pe Atiku Obi ati awon toro ohun kan mi ti won wi pe won jo ndije ugo ron won ni so fun pe se a ti ta bo won soro nipa awon oludije se Atiku ati Obi se won to be lati bo ta fi gagbaga pelu are orilede Nigeria lo ni e so fun pe e mo de ni ki won ko nido lagbo oselu oniroyin ti bota iworoyin Daily Sun ina lo siko itagbangba lo wa ikun ere re nbe loju iwe kefa
1: omo pa jede oni jema lekan
0: engbede ba ti
1: kan ba si dun dada ba eyan fe ja je pa laale mu meso pele ayuba 32
0: ko si wahala o so ba dun ju
1: mamuga mi pe olosan gbe wa mi pe olosan gbe wa emi o si mo san mu
0: ti
1: n ba de mi lo san bayi mo tun ma je epo osan
0: o je npe pa ma ni o akale mi nta akade
1: o ga la
0: akade dini e ba de kengbe mo se
1: e wo lori eto di bodun 2027 ati bi won se nti oro si awon oludije lenu pe kile yin o ti e se gan kile awon kan ti se ti won ti se ri teyin fe se wa ni pe en to je igba keja orilede wa Nigeria nigba kan yi to soro to ni pe bo n ba fi wole bayi se ri owo ran we yi ti won yo foda bi gba ta ba yo jiga o ni pe won o da pada e wa wa mo wi pe oni mi ni ojo ke da boro bojo bada nigba to n ti soro tan awon eyan wa yi re oro na wo wa ni e wa wo ta ba jo wo legun ta ba so de re lotot o le maguma won ni pe oro n ko je kede o gbe leyo laarin ameche ati Peter Obi lori wi pe ohun o yo owo ran wo kuro nbe abi to ni se pelu owo ran we epo betirolu oro nbe ni oju iwe keji iwe royin the point to jade laaro oju iwe keji lenu mi ago ibe lo wa
0: o da je mi na o tele o tori won ni n to ba jo un la fi wera won eku e pa bayi wo lo jo ko se liri iwe royin daily sun na si ko royin bi e kun rere re bi tin be loju iwe kerin din logbon bakan na wọ́n ní ṣe rí dídá owó òrànwó orí epo bẹntiró tá a ti yọ kú òdànù tá a ti gbàgbé tẹ́ ẹ bá wá sọ wípé ẹ tún fẹ́ dá padà kí aláwádé o wọ́n ló dàbí ìgbà tẹ́ ẹ fẹ́ dá ọ̀rọ̀ ajé orílẹ̀-èdè padà orílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹ fẹ́ tún wakọ̀ rẹ̀ padà sẹ́yìn ni èé ti rí kíni tó bá dé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà àwọn náà ni wọ́n fèsì padà nínú ìwé ìròyìn daily sun.
1: So ní ojú ìwé kejìlá ìwé ìròyìn the punch èyí tún jáde láàárọ yìí ara ilẹ̀ yìí nígbà kan gùdọ̀ jonathan ti sọ̀rọ̀ ó ní pé ẹ̀wò ṣe rí àwọn ìgbéléwọ̀n èyí tí wọ́n máa ṣe fáwọn ilé-ẹ̀kọ́ gíga fásitì pàápàá jùlọ ìgbéléwọ̀n èyí tí kò bá kójú òṣùwọ̀n tó pé ilé-ẹ̀kọ́ ká gan ọ̀nà ló wà nípò báyìí ló wà nípò báyìí ìjà mẹ́ wípé yóò jẹ́ kí iná ilẹ̀ áfíríkà kó máa jó àjórẹ́ yìí ni yóò sì máa mú ẹ̀bù ẹ̀yìn bá ilẹ̀ áfíríkà nítorí ìdẹ́lẹ̀ yìí kí àwọn ilé-ẹ̀kọ́ gíga fásitì kí wọ́n jáwé sóbì dáadáa kí àwọn tí wọ́n sì ṣe ìgbéléwọ̀n náà kí wọ́n ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ọ̀nbẹ ni ojú ìwé kejìlá ìwé ìròyìn the punch tó jáde láàárọ̀ yìí.
0: Bọ́mọ ẹni bá dá aká wí wọ́n ní àkúkú ní fi ṣayá ẹ mọ gbósùbà káre fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed
1: Tinubu ọmọ olóṣèlú rẹ
0: wọ́n ní abiamọ ni bàbá
1: yìí
0: abiamọ ni bàbá yìí kùndùn sì tọ́ da ẹ mọ gbé fún bàbá níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà jákè jádò olè yìí wọ́n ní ààrẹ ti sọ wípé ó ti kú ò lọ́rọ̀ tàná ṣùgbọ́n tàbí wọ́n ní torí pé wọ́n ti ṣiṣọ́ lójú rẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà oníbejì èyí tó jẹ́ ti ìlú ìbàdàn wá sí ìjẹ̀bú-òde wọ́n ní èyí tó tó ìwọ̀n oníkìlómítà bíi 64 ó lé bíi 5 56.5 kìlómítà ìbàdàn ìjẹ̀bú wá sí ojú ọ̀nà yín àyín gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Nigerian Tribune bí wọ́n ti kọ́ láàárọ̀ yìí wọ́n ní ẹ̀rí wípé ọyẹ ká mọ̀ sọ pé sàmúsà ń gùdù fún bàbá ni wọ́n ní torí wípé àwọn àṣìṣàgbéǹde iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún ò ti jẹ̀bi buwọ́lù lọ́dún 2027 ẹnìkan tún sọ̀rọ̀ ta ló nítọ̀hún ẹ máa gbọ́ kódà lára ìròyìn ọ̀hún tó ń tàwòrán ti ń bẹ nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ẹ jẹ́ ṣe kábíyèsí
1: o gangan mọ yìí kan ọ̀tún o
2: mọ yìí kan òsì o
0: mọ yìí dànù o èmi ṣe kábíyèsí
1: o
0: èmi ṣe kábíyèsí forí adé torí pé olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn ọba ńlá kábíyèsí náà ti sọ̀rọ̀ wọn ni ẹ gbọ́ lọ́dún 2027 lórí iṣẹ́ àkànṣe yìí ẹ gbọ́ ẹnu wa yóò kún fún ọpẹ́ àwa ó sì ṣe thank you fún olódùmọ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí baba bí àwọn náà ti
1: fi ìdùnnú lọ sí jẹ̀bù dáadáa báyìí
0: èmi gan rẹ̀ jẹ̀bù nù o èmi náà lọ jẹ̀bù
1: tọ́nà bá da ó ní nkankan ṣe wákàn tí ẹ wọ láti gbọ́ kọ́sọ́nà kọ́ tí ẹ tó bẹ̀ wò
0: kò síbi tó jìnà tọ́nà bá ti da kò síbi tó jìnà gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àwọn náà sọ̀rọ̀ lórúkọ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lápapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ sí àkànṣe ọ̀hún ni ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ọ̀nà ló sì gbé.
1: Àrùn tó ń sọ ogójì ló ń sọ ọdún tí bá ń ṣàbọyìn adé gbogbo ọlọ́ya ní í ṣe tá a bá sì tọ̀ papọ̀ yóò wò dáadáa ni nígbà iná wọn ni pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà wọ́n ti fi kún akitiyan wọn lórí ìgbésẹ̀ ìkọ́ni bí a ṣe ń jagun àti àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ìgbọ̀n ọmọ ogun orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lójú náà àti rẹ́yìn àwọn olùgbé ẹ̀dá àwọn agbésùnmọ̀mí ìròyìn ayọ̀ ń bẹ ní ojú ìwé keje ìwé ìròyìn the punch èyí tó jáde laaro yi
0: iwe royin Nigerian Tribune na ni eje ntun tele bo ti eje wi pe iroyin ohun ko dun mo ni ninu ki adeda ko dakun ko saanu wa ni won ni o se ni laanu nitori wi pe eyan meji won ni na lo padanu emi won gege bi awon egbe oloko NURTW won ni bi won ti fi japeta iyon ni ipinle osun oju uwe keri din logbon iwe royin Nigerian Tribune
1: so ko ba me edumare ko ma so wa na ni oroko so ni ipinle Niger won ni ewo ose ri eyan tin lo bi ogbon o na lojo lo ni pe nigbati won ko lu mosolasi bi merin ni ipinle Niger iroyin ohun inu iwe royin Daily Trust lo wa on be ni oju iwe karun re ko ba me edumare ko ma so wa
0: Hoda nitori ijoba asiko kale debi topo kafi apa bi tori pe awon royin tin be nbi won po lolokan ojo kan na ni ka tete lo sodo baba wa oluwa femi olukunle laaro won mo omo yo mo fi fakun o ko mi laaro yi o mo kan ni
1: un ifa lo kan do olu
2: o ni di to fi fa
0: kenidi
1: kenidi o
2: tori bi pe aye temi wa nbi aye kabiyesi ninu studio ni o idi niyan o Yoruba si ni aroba fe ni oba seba
1: oba seba kan
2: ehn bo ti jenu
1: esun e karo
0: eh baba fa fe mi fakunle e karo le
2: afigba to so
0: odi dada
2: eh oda bo ki e
0: esun
2: mo si ki fa na
1: esun
2: mo si ki eyin eyan wa nile mo si ki yin pe e ku amuju ba mo n ki yin ku mo tin ki sile nitori Saturday ni o e ku amuju ba amala tori po se yi ni e bo wa je amala se ri ki se pe e jamala ni le yin sugbon nitori pe n ta won loyinbo n pe ni picnic
1: bi keyan mo da bo ni jade
2: kare eyan ma fu ye keyan ma ra won eyan tutun keyan kekinu eyan ma dun keyan gbora jigi ko daraya ohun ni ate idunu ta pate sile nipa be a n reti yin gbogbo eyin to so pe ke wa gba ticket yin e ma sai titi wa gba
0: eni
2: to si fi ticket ranse si mi ore mi to feran mi gidi gan emi na feran yin e se o bi n pe ti se yin o e se o
0: a dupe ba mi gege bi iroyin to bo ta laaro e ta ba ni ka wo papa julo ninu we iroyin Daily Sun ka wo lori oro dida owo epo owo ori epo
1: subsidy
0: o se dida pada o da pada opolopo awon ti won je eni oro kan gege bi oludije ni orilede Nigeria sipo are o na ni won tin fi ga agbaga ti won sin takoto awon gbolo ohun sira won Alhaji Atiku Abubakar ti e so pe bi omo orile ba fi eleyan awon sipo awon o da pada sugbon saaju ko to di asiko yi nigbati eto odibo ipolongo odibo ita se ko to de leyi
1: 2023 ya
0: se kini ariwoye titi won na lori oro ipo opolopo awon oludije na ni won so ngba
1: na so
0: awon o da awon yo wo ran wo ori ipo awon o yo kuro ki lo wa bi ni isin se nigba na won o ti boya awon to ye ki won ri ki won ba soro gege bi ki won to fi ariwoye won sita se won o ti ro dada nigba na ni abi kan wo wi pe to ba je pa won na wa nupo ni si awon na pada da pada lori re oni bi won ti wa yo wo ran wo ri epo yi ki lo ye ko mo orilede Nigeria o mo tori wi pe are na soro best na ni alakoso foro inawo na soro wi pe ogoro ninu owo yi lo je pe awon lo lati fi san afikun owo osu awon osise kini nta nreti se ki won do owo epo bentiro pada owo ran wo ri epo pada ni abi ka fi sile
2: e se sharing nkan ti o sele ni pe ni ko to di pe adibo 2023 be se so ati Atiku ati Tinubu ati Obi ni won so wi pe awon o yo owo ranwo kuro lori epo boko ojina eleiko bi o ba si nidi Yoruba lomo osukun le yawere sheri awon to wa ni ijekuje ti won ni won je to je ki won yo kuro awon kan ni won ma npa iro gbogbo lowo ojoba ti won fi ti ijoba fi so owo ranwo fun won bi apere ki awon eyan kokan so pe oko ajagbe won o wa gbe poleku o ngbe lo si oke oya wa wa wa puro pe oko yen o ni jamba loju ona oko yen ti jona o wa wa gbowo lowo ijoba awon elomi won ti eni gbe po lo si ibi ti won so pa won gbe lo won gbe lo si orilede Cameroon tabi Benin Republic won gbowo lowo ijoba se ri orisisi ona ni won gba gbowo yen o nkan ti atiku obi ati tinubu nigba yen ti won ri niyan ton so pe awon oje ku je yi ti joba nsowo ton ba na owo ti awon kon je nkan gidi ton se nu pa mu ti ijoba si mi tupe tupe labe owo ti won so yin awon fagile awon meteta so be looto ijoba tinubu o fagile sugba nkan ti atiku nso to so pe owo da kini ipada ko so pe owo da pada patapata gege bi nkan ti mo gba o oremi o kin se agbenu so fun atiku on ti atiku ri ni wipe ko son lara aya aje lo se n fi gbogbo omo e bo benrin ayo iranwo owo na wori epo iya eleta elero o wa nje awon omo orile debi wipe omo epo oke bi epo omo eye oke bi eye awon akere modo n wewu rawe obirin ori nkan osu e mo atogbe makunrin ndi
1: sugbon
2: ni awon baale ele wa di yepere se ri ta ba nse nkan kan ti awon yo ba n pariwo pe kini yi nta won rawo kini yi o ye ko ri bayi ohun to ye ka se ni pe ka fi imo science ka fi se agbeyewo e pe ohun ta won eyan so yi bawo ni atun se le se to fi le da si sugbon ko temi ri pelu APC ni wipe o ta yin o oroyin o atijo atijo na o dabi eni pe nkan ti APC n se pelu ariwo ta tin pa lati odun merin seyin te ba de wo APC won se le ri kan fun wa ni 2024 ngba to fe pari won ni to ba fi ma di January 2025 omo Nigeria ba rerin
1: rerin
2: but 2025 wa ko ja to won ni e ma farada rerin mo won so pe rerin mo won de ri pa rerin won ni e ma farada ni awon farada sugar won to wa ni joba awon gbadun bi eranu sugar nkan to ton dun wa ni yen pe awon omo nira won omo titariro ta wa ri awon de so fun pe ka wa ma ni titari ka ma farada titariro nti atiku wa so ni wipe ohun fe wo ohun fe wo irin ko ohun tun riro ohun fe pawoda ko ohun ta wo se wipe ki se pe won ma yo subsidy yen patapata sugbon ti o ba je wipe ni oge ta ni oja agbaye pe naira mewa ni won ta epo robi crude oil ka won ma gbe fun Dangote ngba ni won gba to pe a nfo ipo nile wa ka won ma gbe fun ni naira marun ki o wa ma to ba fo ton ko wa ma ta ni bi boya naira mefa bo ni boya naira meje ni o faradu se mo pe subsidy wa sugbon ko dabi ti iye leyi pe won ti di owo yen ku won ti di nira yen ku ohun ti atiku nso
1: ni se
2: pe won fe yo patapata emi ba so fun ijoba Tinubu orun to wa loke o le gbe aso bi pe e tun wa wo se e pawode ta mo se lori oro subsidy yen ko ma je pe owo teyin ri lori enikan tori owo ti won ri ninu oja Iran US ati Israel $60 ni benchmark won fun budget fun eto suna sugbon won ba n te po ni bi $100 e wo owo ti won ri won ba so pa won ti ri ye na dollar kan boya n gbe I don't mean ranti ye the dollar ton so ye mo owo ta won ri lori e o lo da be po mumu laya ti won ti ijoba Tinubu ba so pe awon ti nso wo osu awon ijoba apapo ijoba bile
1: won to be bere gan na
2: bile won le so wo osu ki awon to de emi mo pe ijoba ipinle Oyo ta wa yi ki are Tinubu to de o so wo osu o so wo 13 salary o gbe contract jade tori pe gege bi won so fun wa won ni 3 billion ni owo apa ti won pa labele sugbon won raise e si o da mi pe 9 billion to ba je pe gbogbo awon gomina yen ti won ba je akoju sokoroso to je wi pe ki won sa ma lo sabu je kon ma lo gbe igba bi igba bara lo ba joba apapo to e pe won le ronu jile ni
1: eji ka o kilo buru nu pe ti eyan ba nto na kan ti ko ba se dada keyan o si tun ara re se sugbon egbe oselu ijoba to wa lo de bayi in ti won so na ni pe bi won se yo subsidy un eturo aje wa nlo soke dada kila le fi mo pe to oro aje nlo soke nigba ti awon mo orile ti won kerora won si ni pe owo afokan te wa ni oke ta eyan foreign reserve wa potun ti gbe pelisi kini anfa ni re eji ka de oju ide oja
3: anbo Access Radio me. 32 FM ti wa okay.
4: Babe, why are you frowning for me now?
5: Woman make noodles for me.
4: This woman. Okay, how do you want it?
5: I want it as they hot. Let it bust my brain.
4: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
6: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.

dado ti ile re si ninu bag enu loro abi soro ngbo lojudo ton toju agbara ha rara ma dari aso be soro mo so nto ye lasiko to gbagba mu ojo kini osu kesodo 2026 lojo sejoba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si laye ka won agbegbe wa ko ye ni kele sile ninu ile ni bi ise ile itaja ile gbe ko wa ati ni bi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fe to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re olodi sofin ipinle oyo lati dale soju titi tabi bi ti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko gba ni mimo ikede iwa lati le se ijoba ipinle oyo to moji soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto

0: Bese di o me. 32 FM ti wa oki.
1: Baba fen do de.
2: So, eka wo pada lati ojude oja, ikoni 32 FM le ngbo, baba fendo ni eche, itin lo lowo, a niri a jekuru, baba olufemi, nigba ti a fe lo sudi ji oja. Oro subsidi tan, baba, mo bere bere kwe, ti e nyan ban shin kan kan, ti ko ba ti e lo da da, shin o le pa wuda tun a wo shini. Ati kwe, ekbe tu wa anta, ti wan da ilo lowo, inti wan suna ni kwe, subsidi ti wan yon su e suri, eti menu ba yu kwe, a wan gomina, o je wo su, wan fi nyon yagan. Wan tu wan ni kwe, etu rajo rile de wa Nigeria on lo suki dada. Bese ni kwe, etu rajo lo suki, in kan go lori, sha le fi nyon wo. Ati kwe, wa fo kante, wa ni lo kiri, foreign reserve wa, wan ni kwe tun gbe kwe li si dada. Kini anfa, ni ton se fan, wan morile, ta wan morile file wo kwe, ah, o da ba yi.
3: Eshe, sha di ta ba fi ta ba fe wo oro aje wa oju ona meta la ma fi wo oju kini ni oro aje gbalasa gbalasa yen ni macro economy oro aje abele yen ni micro economy micro o yato si macro macro ni oro aje gbalasa oro aje abele o ni micro iketa ni oro aje idile yen ni purchasing power fun idile yen ni pe agbara naira lowo awon obale wa atawon oyale lati fi toju idile oju meta yen la gbodo fi wo ohun lo ye ki joba apapo yi ko ma fi wo se ri macro economy yen oro aje gbalasa ijoba apapo so pe awon ti fi ye bayi pamo soke ita looto o ti daaju nkan ti won ba nle lo won ni ajeseku loke ita ninu oro aje gbalasa sugbon ninu micro to je oro aje abele orilede nkan osenure pupo won ri owo lati ko fun awon gomina kan ti won yole awon akoju sokorosho ti won o le ronu jile bi won se le pa owo labele nipile won to je pe afigba ton ba gbigba barade abuja ipile o yo si ninu won
4: oya
3: ya to sin yen mo nboro bo bi pe dakun
4: yes sir
3: now won ri yen se sugbon ki se owo ori sisan owo osu sisan nikan la fi le se odi won aseyori won awon ni eko wa ti musemuse won o da musemuse ti won o fi le begbe pe daada lawujo agbaye to je pe eni to se ipo kini ni orilede Nigeria a je number 1000 and kini kan lo di agbaye o ku die o bogiri iyen je be yato si yen gbogbo awon si bitu wa mo ma so ni gbagbogbo ipe ba ti e le se nkan kan ka ti e mu meta pere ka mu osibitu UCH ka mu osibitu Ahmadu Bello University ti teaching hospital ka wa mu ti University of Nigeria teaching hospital lenugun ka kan ti e toju awon meta ta yen ki won je kan begbe pe lagbaye ko si yen looto ijoba yi won gbinjojo lati se awon ona sugbon ta ba fo gbogbo e ina wa adupe lowo won wipe won ti e nigbati itegbede be nisin o se die
2: awon kan ninu ojo ta wa lo fa
3: oye oro eya ati e le so asamo pe o se die ju tele tele lo sugbon ki ina duro ore ka mu yan ri na sise ka mu yan ri na gbadun nile ki omi ero ko yo dada
2: omi ero
3: eto abo ko duro dede
2: ejo omi ero se asini water corporation in Nigeria
3: okuku
2: won si gbowo
3: asani loyo ba se se ri nkan to mu water corporation na lo si lo mu ministry of works tori laye gba temi wa ni kekere awon ministry of works ti mo n gbese yin ta ba n bo wa sibadan e ri won gbogba won koriko to ma no pa no se soju ona e ri won to ma fa dashon lati ibadan titi de seyin won ma n pinra won gbogbo awon ona to ba se kotokoto won a di kini ministry of works wulo fun ni gbogbo awon ipinle wa ni Nigeria leni ki lo wulo fun won ko joko sibe won kan go osu ni
4: tori akoko wa igberoyin daily sun ona ni royin eleyi ti ma mu gege bi awon bishop tinujo anglican bi won tin soro fun ijoba apapo orilede Nigeria wi pe ki won dekun ati ma ko takiti ipako si pe inira ile koko o nbe lorilede Nigeria eje awo oro yi e to tun jade latodo awon bishop nigbati awon bishop ninu ijo aguda ta won soro laipe yi eleyi to ni se pelu eleyi ti baba kadina onaiko ta won so opolopo lo so wipe en to da won po en lo tu won ka awon kan so wipe kini won fe gba lowo are ti won ni le su toro awon bishop ti ni ijo anglican awon na ni won tu wa soro yi gege bi awon ti wa je olori esin ba won se n soro se n ta fe so na ni wipe awon ti won tu wa ninu ijo anglican ti won je bishop se n to tu da won po pelu are abi joba apapo se na lo tu fe da won ru abi nti won tun so pe awon na fe gba se na ni ko tun to won lowo ta won na tun fi so wi pe ta mo kan fi so ko biya pe won soro tako ijoba to wa loroye be si ni are wa soro bo te je wi pe akowe agba fun joba apapo orilede wa Nigeria George Akumi awon ni won soro loruko are orilede yi pe ka won omo le yi ki won yago fun awon oro to ba le pin wa niya orilede Nigeria o ko mo orile o si mo wi pe isokan dondo o se pataki ni orilede wa ati pe eleyi gan o to n to ye ka ti e mo dunun le lori e wa je ka wo oro yi se ko si nira awon ti won je olori esin ti won soro ti won lo ye ka ri o gbo aba won ta re yan sipo aba won omo orile
3: e seun wole soyin ka soro kan wi pe ti ko ba si pe an jiyan lori nu joba awarawa pe joba awarawa yen ki se joba awarawa gidi bi mo se le tun ni yoruba niyan oyinbo lo fi so se ri oro ologbon bakan na lo nri oro awon omu ko ni yato yato si yen awon ta pe ni bishop yi won koko je eyan ki won to je bishop akoko bi won ni eyan lẹyin yen awa bi won gẹgẹ bi omo orilede Nigeria won koko je eyan human beings and they are Nigerians before ever becoming bishops or whatever they have achieved eyan ni won omo orilede Nigeria ni won awon ni won wo bata won mo bi to gbe tin ta won se ri gbogbo awon to ba so pe ki won ta ko sora awon ko gbenu won sibi kan awon ti won je labe sikiru ti won pe lomo agbaje niyan awon ti won mo pe ti tariro o wa lorilede seri mo de ti ma so ti pe ti pe lori awon eto wa ni pe are tabi ijoba ta wa lori ninu eyi ko mo pe ya ijoba Nigeria tori e ni are se so fun awon awon bishop ijo aguda ni pe ki awon to daye ni se ti wa ni poverty ti wa emi de so pe be ko ki are to daye ko si poverty Nigeria wa o ṣugbọn ko si poverty awon eyan ta koko won gbadun nigba ta tun wa gba ominira ni 1960 Nigeria lowo de bi wipe a fun United Kingdom lowo a lowo de bi wipe a ba won yanju ija ti won ja ni Sierra Leone ati ni Liberia ecomog a lowo de bi wipe $61 billion la na lati gba ominira fun South Africa on to sun wa de bi ta de yi awon oje nkan ri gidi senu pamu awon loju ko mu o lo ton wa ni joba awon ni won sun wa de bi ta de are o ni wa so wi pe ba mo se yo owo oran won lori epo yen pe je o je a n pariwo lojojumo awon na so pe I feel your concern mo pe o n ta yin oro are o mo tori pe are o ronu ba won se fe sanwo ile iwe omo won ronu ba won se fe sanwo ile won ronu pe awon to njejo lohun lo awon kino ti ma npa awon to ba yin wale yin awon agents onile afẹ gba 5 naira awon agbe 50 won agbe 20 naira le won are oronu gbogbo yen gbogbo iya to nje awon ara ilu re ka tise to wa so owo moto ati jemu loja ra nkan loja ati ro ogun
4: awon kan wa nwo wi pe oro tawon bishop ti won so yin to dabi pe won ta ko isejoba to wa loroye pe se ki se wipe won ni won segbe leyin boya oleselu kan
3: ta ko joba se ri ba ti se lawi enu ke yan melodi ati pe ai le soro ni bere ori buruku to di fa fun ayewu etu to mu yan rele ayewu etu to lo to o fe lo yewu o fe yewu etu lowo ifa o wa de be o ba fa to nje yan
4: nje
3: yan ifa ni wa jeun lo ba joko lo ba nje yan lẹni kan ba de lẹyin e lo ba ni o ba dodo fa yen na wa gbe yewu etu ifa ni wa je a o ni mi jeun mi jeun ewu etu eni ko ba mi ya yen ba ni ba n gbe ewu etu i to kokon de ni o nje etu ewu etu yen le ni na ewu etu ko lo wa wa o iyan lo wa wa nipa be awon ise ti te ba n soro to ba te ba so toro to ba n ba awon loselu yen ta ba awon abesikawo won wani ah egbe kan lo gba won PDP ni NDC ni APC ni abi nkokon ni won be so pe oloselu lo ran yin sugbon o se lo dabe ni pe awon kan iya mo won lara lori lede sugbon ju gbogbo e lo bi non jobo le nja eni bi pa onisha iso bi iya ba jara alu ara alu a so pe ya njeun ijoba le ba wa se nkokon o sugbon yen o ni pe kara alu ma so pe ya njeun e le na wa ke ni ka ma tusukun
2: esun eh ajo kan ti won ri si ti won togun bi a se na owo ati nto ni se pelu eto suna lo ile ede wa Nigeria awon soro won ni pe awon agbesunmo mi ogbon ti won da o na ni wi pe e won lu asun awon eyan to ti ku asun le fun pa awon eyan to ti ku lati mo fi gba owo lowo awen ati pe igbese ikowojo won tun ko awon kan na jo lati gbe igbese ohun bakan na ni won tun ni pe awon adari won gan won lo asun iyawo awon batan ati awon ebi won kan lati mo si awon ojo opo igbese ati kowojo e je ka wa wo ajo e to ntun pin bi a se bi eto suna sin lo ati bi a sin nawo ni orilede wa Nigeria won ti soro bayi opolopo gba o na ni won ma nso awon soro e tin doju ko eto abo orilede wa Nigeria sugbon wo kan so na ni kini igbese ti won gbe lati je ki igbese ohun ko je ri lo mi nisin ati mo pe awon agbesun mi won lo asun yawo won lo ti ibatan won awon ibatan won awon yawo melo ni won ti mu ta ba si wo igbese bi won se dola awon ti won jigbe ni ipinlo yo wa han yin gege bi nkan ta gbo won ni pe ara nkan to ran igbese lowo ni pe won lo re won lo si ibi ti awon ebi awon agbesun mi wa pe ati mu lagbaja o to ba wu o ibo ba se se awon to wa lakate ben lai se awon eyan re lo tunkun kan ti igbese an fi a ati mo soro tin doju ko wa ati ri bi se lo nisin kini ona bayo bayi
3: o se ifa fun beri to beri yen se ri to ba je emi ni are tinubu eni te je olori eka yen eka ijoba yen to nto pinpin
2: NFII
3: o se rin eni gan ni bayo loye nitori wi pe ko gbogbo igbadogoje rowoja o erowaja ko kwaralu ohun ti aralu gba yin fun ti aralu fin ti won fin fi ogun oju mo sanwo osu fun yin ni pe ki dauda yin ko da nkokon a ni ke wa ma kemi fun wa a ni ke ma so fun wa pe bi won se nse re ngba teyin ti ke fi asiri won yen ki lo de te ntu sita asiri te tu sita ta mo te nta asiri won ta mo na gbo se mo tun ni pawoda kan ta wo se ki lo de te lo asiri yen ke fi mu mo bale a fe keni ma wa su fun wa n ta n fe ni wi pe a fe ri abayori aseyori yin pelu olobo to ta yin te ni lowo yen information te ni lowo la fe ke fi se aseyori ki se pe ke ma sawo bi fun wa wi pe n ti won se re n ti won se re se emi le wa fe ki n wa lo mu won abi bi n pe ni ko lo mu won ki la gba yin si e wa le ya e wa le fon e fon e wa ni fon non fonso e fon non fonsu e fon non ton e tun gba pe su
2: sala
3: e ma won ba soru yen fun wa mo
4: e ti an lo lagbo oselu pada iworo Vanguard won face oro pada si iroyin to bo ta ninu iroyin Nigerian Tribune to the Daily Trust nigbati yari to nfowo gbaya ti dani loju wi pe isejoba ti nbe loroye won tun wa lori apere tayodun 2031
2: ba pa jule egbe oselu won
4: APC na ni egbe ti nbe nta sugbon awon egbe oselu alatako wa down iyan egbe oselu ADC NDC SDP NNPP PDP ati bebe lo won soro won ni pe ileri asan ifowo gbaya ofo jo keji oja pe ina ni nkan ti yari nkan ti nse fura re be na ni won tun wa da lohun pe se e ri wi pe ari dani loju bi lori je pe nkan to ti da yan loju koja bo ti e to si je wi pe ile fifo lasan o na ni da koja pe n lo je ko mo fowo ofifo loju mo fi gbaya gege bi iwe royin Vanguard bi won ti soro won sita lori eto odibo ti a ba ni pe ka da le ka tun sa gege bi awon oludije sipo are lolokan ojo kan ni egbe oselu ija ri nkan tuntun ta ti igbori ti won le fi so pe yo je tuntun fo mo orilede Nigeria ati pe omo orile gan sa mo nkan ta fe kala ba ri are loni abi gbogbo awon oludije ta ri won ti a wa bere bi pe kini ta fe gan o se amọ nkan ta fe
3: omo Nigeria o ti mo nkan ton fe tori pe o dabi ni pe awon to ba nfiya je won awon ni won ma n da soro ni gbogbo agbon ijoba ni oke patapata ni o ni ibile ni o ni ijoba ipinle ni o awon to ba satile fun won ni nkan je emi o ti ba won wi ya ki se omi obe ki se buredi ki sakara osu opolopo awon kan wa to pe iya sun won de be ni oloselu de re won ma n ko awon araalu sinu ago won wa fi bi pa won sugbon to ba bi asiko bo won wa tun wole won ti tu wa le bayi o won wa mu agbado bi mewa won da sile laani adiye meedogbon won wa ma tera won pa won ma sara won bi oloselu se ma se wa niyan ni o je ka mo ta fe se ri teyan eyan le fi iwosi o le fi bi sinu koko nje iwosi iru ti won se losun sugbon se nipa ti pe ki kini awon fe gidigun ati pe kini eni to so bi pe awon ma se joba koja
4: 31
3: ati boru eri awon PDP ti se nibo ni won wa leni se ri to ba je bi pe ohun ti yari nso yen to ba je bi pe a ba nse oselu bi won se nse to je pe agbara araalu owo araalu lo wa ti o si magomago ti o si pe a nse alumokoro yi lati depo ko ni so be won ma ke araalu won ma ge won won ma se nkan ton fe ki won ijoba won le koja 2100 papa koko 2031 sugbon ke yan ma fi owo soya ko ma fowo gbalẹ pe a koja 2031 a je pe ajanaku won ti o ti gbojule ona to wa ni die ko to gbe odi eyin mi niyan ati pe a je po selu yen ki se pe bo se to ni won ti fe se bo ti gba ni bi won se ri ni won ti fe ma se
2: ti
3: se bo se gba
2: esun eji ka lo ti bi nibi igbese idagbasoke lo ninu iwe royin the nation to jare laaro yin ta ba si wona nbe ninu iwe royin tribunal of egbalegba kogi sugbe ni oju iwe kefa re igbese sise oju ona ibadan ati ilu ijebuode si onibeji won ni pe yo pari laarin osu merindin ni ogoji eta ba ti de aamu an pada bo nbe

0: oselu atan omo luabi lo ma ku
1: e dakun ko to di wipe
0: ko to di pada lu pada ko ma lu eleyi lati pada leyin ijoba won ki are tinubu tete so fun awon abesika won pe bon se nse yi ko da
1: eh a lo si eh a sun ma wara le sugba e dakun laarin iseju kan ko fe je gbese yin ribu iwe royin Nigerian Tribune gbe royin kan ti o do mo ni ninu ka so pe royin kayefi to wonu royin yin baba fendo laaro yin sugba yin agbalagba le legun to ba ti bota o ti ku lai o aworan yen be loju opa ye lo jara o ti kawon ololufe wa ti won gbogun eh won ni eyan meji o padanu emi won nebi taporo gan to waye laarin egbe awon oloko ni pele osun eh aworan kan wa jade tawon eyan ngbe pe DPO olopa ni ikire wipe o n lo se ku parakunrin o gege bi nta woran yen fa won to won na ba ti ri aworan yen
2: won si fi aworan enu na si be en ti ma n fe sun kan
1: be ni pelu aworan arakunrin ohun ninu moto arinrin ajo ti asita bon to lo re e ba ni bi ori gege bi won se ko iroyin won ni otahun o gba ibi moto gilasi oko
0: iwaju
1: o si lo re ba faran yen bembe to lo re ba arakunrin yen ni agbari to fo ori re e ma wa gbo oge gbo olopa yanyan nile yi oga pe disu baba soro wi pe ijiya to gbopon yo mo wa fun pe a n se dajo lowo eni latowo are ni ki won to le pe yan ni olopa ki won to pe le pe yan ni DPO emi lero wi pe awon danileko to gbopon se yan kan ma yinbon laarin ilu laisi ninu ogbo orun mole bo bo wa je pe awon ba yawo lati yinbon inu ogbo sambi sawa nbe ki lo de ti won le lo ba wa yanju awon soro eto abo ti ndoju ko wa
0: e se DPO ki se eni yepere ninu ise olopa sugbon to ba je pe to to lo je pe DPO le se leyi ati gbogbo oroyin temi na ka nipa e pe won ni o ma ku awon awon jabuku leyin o wa se egbe fun won to ba je to to ni a je pe eni ta ni cafe yin ti ka mu didun osan
2: o ti fi wa ni kikan mu
0: yoruba sibo won ni gbagba mi o yagba iran ko le mi bo oye ode eni to je ba to ye ko je baba asato ni DPO sugbon to ba je yi pe ohun gan ni asekupa ni o ku si owo ajo olopa sugbon mi ti ife gbagbo mi ti ife gbagbo po to ni o le je pe ariwisi ti o lese nle di
2: sugbon
0: to ba je be o bogiri e je ka fi so wa won ajo olopa
2: e je ka kan 0705 500949 0705 500949
3: hello
2: elokere +23 4906 2009 49 ekaro ekaro
3: yes ma'am
4: +23 4906 2009 49 ifo won ton lo pa ele kan ninu garage ni mera kobo bo se ri mi yen o wa pa ro mo lo pa yen o sugba fe ki alafia ojoba ni inu oluwa ni o oluwa wa pelu yin
1: e seun adupe lati ilu okire gogo nibi ti sele n to ti waye e seun adupe
2: eyin le fi awe ti yin ati awile yin so sori ta kwa ile chera Facebook 32FM 949 fe yen e karo
3: ekaro
5: akoju oki ara yo on ni soto
1: oruko yin ati bi ti
5: mo se ri gun pele ton ara
1: yes sir
5: nkan to se ni kiri yen ki se kan to di mo nenu nitori se e pende lo ni se yon le ra pada ma imi o koro gomina be ni be ko fu sa be yo ati do bi be nitori wahala won tin poju ikiji nitori nkan to se ni pindo yo mo kan fe ra won lo si bu wa ni o si de ko mo se o si to mo mu dagba soko afori di wa ni gira bi state ni sugbo ye ki ijoba kan na fe komi fe si flag governor bi bai gomina ogun wa nbe gomina toyon bi kun si nbe ton ba se wa si ni si gomina ati governor ton le invite so iyen ti mo pe asoju ipinle oyo na wa nbe niyen so oye temi nu so mo kan fe ra awon are wa ni o se ton ba ma se o ma kan ogun ma won temo
1: pe eseun eseun hello
2: ekaro
1: oruko yin ati bi te ti pe
6: mama o luwa nda mama o luwa nda ni o ki atoku agba baba wa baba yi ko Jesus o mu ni ko
2: ah ore ni o ore ni o te ba lanfa ni ati pe pala e karo
7: hello
1: yes sir
2: e karo
7: yes sir Jolati Airport
1: yes sir
7: lo ni pa ona ti are wa si tu lo si ona jebu ti ye e jo e se pe nti won si yen o da ma ye o to yo si o commission lo ye ti are wa si ni soro pe a fe bere ise kan a ma ye ise bere kan te party ti o si yen kan kan be mo o se yo si kan kan baba wa kabiyesi to be o baba lagbagbo ugbon baba e daku nigba ti oro baba mo le ti sele nju ni gbogbo wa la nbura ke ko ye mu se be si ni ko ye mu se be si ni ah o ye kayin no se be si gumina gumina yin omo yin en la re pe yin si bi kan ko asi gumina yin nba gumina ti o ti de tan sese nwo lo kan lo wa wa sibe o ye ku ri be thank you
1: lojo opo aye lu jara wa flora woni koni fe le si ayi pada rere dabi ala
2: woni a ni pa re lara ko se pa re kere lara
1: woni ni won ba agba to ba ti je pe awon ijoba abile ti won o ti ni agbara lati seto fun ra won lapo ara won hello
2: e karo
8: hello
2: e karo
8: e karo tita FM ni
1: e silewo ibe ni o
8: alagbo latunde ni se pa n to tere loyo state la na yen mo pe da si o da bi e poku die ka gomina oyo olo ni ipele oyo te se te wa se un e se wa se fun ipele fun ibadan ko ti si ipele ibadan ipele oyo ni ko si nkan to ni ki gomina bo to gomina wa ni baba ti o baba ku baba ni ku now gomina ti fa ijoba le deputy o ti di acting governor ke se deputy governor mo o wa ye ko ye mo pe nkan meji oyo ati ogun se o ke wa wa nbe deputy ogun na wa nbe ko wa si to o ku je ka to ṣugbọn na o ni ju bi governor o se wa nbe bi flag of lasan ni pe ya flag of o ni embassy se yo ri lori e ni bíbejú wọn bá sáà ní lọ rí lórí ẹwọn ògùn gómìnà náà mọ inú mi dókòó gómìnà ò sí bẹẹ mọ kọ yẹ kó rí bẹẹ nítorí náà bẹẹ tètè ìṣẹyìn tó ń pe ààrẹ jẹfẹ fáìsì president àti gómìnà gbọwà ló ti wà ń gbà yẹn kò yẹ kó rí bẹẹ o.
1: ẹ ṣeun àdúpẹ́.
2: ẹ kàrọ̀ ó ti rẹ bẹ́tì ó ti rẹ bẹ́tì.
1: ó ṣe ṣe tá a bá ń rí ẹyọ kan gbìyànjú
2: sí láti
1: mọ gbogbo ẹ o ni ayajo ojo amala ni recreation club
2: e karo
1: hello
9: e karo anti bi o se
1: yes ma
9: e karo ifanda
2: e karo ma pa pa ma
9: wa to wa nbe yen na 32 fm ni junu
2: ami
9: ya elizabeth lato jeun ere yi se en fe da si ni ti aro awon bishop yen se aro nara lu ni se se joba yo mo para nara lu ni pẹ̀lú professor ìrànwọ́ orí epo yẹn wọ́n wá bí wọ́n ṣe dá padà ara ní aráàlú ara ọmọ orílẹ̀.
2: ẹ ṣeun a ti yan ta fẹ́ yẹ torí àkókò ẹ ṣeun
1: wọ́n mi wá sí kò ní ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí àtúndúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun o gbobi tẹ ti lówó ra káàdì gbàgbà náà ní ọwọ́ ṣe yín ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ tẹ ti tu ẹfẹ̀ mẹ́ẹ̀ ní gbọ́ bí láṣẹ olódùmarè àní rí bí ẹ mọ́ wá gbàgbé wípé ọjọ́ Saturday ona ni ayajo ojo amalawa ni recreation club to ba si di ago mejila ona ni eto ohun yo gbina ya e le de saju asiko igba na mo fi asiko yi mo fi ro gbogbo eyin te ni ticket lowo olubi npe fatoye e tete de nitori
2: o kana si ticket lowo temi na
1: e tete de nitori ana bi iwa mo mo
2: sallallahu alaihi wasallam tan se ojo ijire loni
1: onini ah banabi
2: ori mi sin bi se
1: ah emi ko mele yi emi ko so lo
2: ah won ga bi yi sin bi se
1: adike o ai gbogbo awa
2: assalamu alaikum akiwa ama shop
1: awa muslimi ododo aku odun e dakun e ba ngbo nje ba de baba awa o e ni rida
2: ma shala sila wa ai da nje
1: ade fili se se e tete de ke wa gba ticket amalayi lowo olubi npe fatoye
2: baba olufemi
1: baba e seun o adupe e seun koni ju bayi na lo eh lori royin baba fendo fun ti taro e lucky samson lo pe wa wole Emmanuel Adebanjo se na ni nlo tin bo bi lekedi e seun wo gbogbo eyin te darapo mo wa olubi npe fatoye lo ko mi abi id
2: Kabir.
1: Kabir wa ni mo
2: emi ni kunle fani yi e ku kale malu e seun
10: Iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan
11: Ma wo mi bi mo se feyin
12: mo n gbo 32 FM
13: 32 FM 94.9
14: Aseju ni ka gbe si radio mi 32 FM ti wa oke
15: Where did you buy it?
16: CDK!
15: Easy, yes easy.
17: Eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto. Be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni. E ti ma gbo nipa CDK. Eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniran ta ba nfe lo. Ta mo si dukia I se mu maworan television ni abi ohun yowu isoko. Atawon kan mi ti fi mu ki ayo deun fun ni ṣugbọn ta n wo bi pe bile aye se ri lodi oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun ṣugbọn won ni enu onikan lati gbọpon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
18: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDK CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin a tu wa bo ori pe ina se se mona mona bayi ta be ma ra bi solar in ba ta kankan atun ta ni CDK atun wa ku lori e irinse loku ta fa era omo mi tin kose tele mo fe ra so I machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba le je pe ose ose na fe mo sanwo ni won la anfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o la anfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun yen kan to so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin
17: wo
18: ke ba so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo jori ani e to ba ra moto wa fun won lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo sanwo se be ti ma so fun wi pe mo sanwo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo sanwo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi lehun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo sanwo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba tin download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
17: office nigba te pe ni e pe kakakiri
16: office wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 at any office ni akpata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairview supermarket e le pe akpata si 07074603911 bakona atuni ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former Nitel oni ewa ni Alajiki road Taki ogumoso e le pe wa si 07074857555
17: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro bi pe bo le se se ba oni kina won se bo si ona na re e tele won cd care o di gba kan na e seun
19: cd care there for you
20: oh yeah
21: ma wo mi bi mo se fe yin
22: mo n gbo ta ti tu e fe
23: 32 FM 94.9
24: Every day is another chance to do it all over again.
23: Get the best of starts on the break of dawn. 32 FM 94.9. From motivationals
24: to news
23: to sports and talk,
24: we'll give you all you need to make the best of your day.
23: On the break of dawn. 32 FM 94.9.
25: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM 94.9.
23: The best players in the world and their best plays.
26: My pick again.
27: Messi through four.
26: Brilliant!
27: Threads it in! Ah!
23: Sports on 32 FM 94.9.

0: Kola de alabi motonde, omo oba lode osogbo, oga oga, akomo lede o dua kabo. Jigmini bi ate akun, omo oba tingbele sebi oba, ajaguma fiti basheni ye, awifuni koto dani agba ijakadi.
1: Ya mi haba, eja imi yudao, ya lala efe, ate kariya ye.
0: Ishe de lo jolo fi unwome, ato bangba lo ya majaya lolo, aya lolo kosunwa, ne imba ote. Enyo ma jo ito yida, ni gugu biki biti ategun ito yiba fede te eti ngbomi, moti tekpe pe ito funte ni o, oyaka jo yike eke ito.
1: Iya mi akba, eke mi akba, pake alale efe, ake eka nye yo.
0: Ewo, loni, e u gboshe le banko gbikan, iyi ti mokpe ni agman, lati oke dele ito yi, gugu nti mo baso, mo feke gbo, konika lukule muti e nebe.

Koko to lati gbo sele gbankogbe teni akole sele gbankogbe na ni mo pe ni agbon ah koto de pe won wa menu le sele gbankogbe teni mo ni awon nkan ko ti mo fe so gege bi alaye ti mo fe ki gbogbo wa o testi si mi ile aye yi gbege aye fe le aye le ogbani kan kole kole ni awon kan lo dede wa pe wi pe won fe gbese fun won gbe sinu moto ebe ti won tin lo lo ba so fun won wi pe ejo egbe mi ya sodo yawo mi o nbe ti tin toja ni won gba te so wi pe ilu odikeji la nlo te ti fe gbese fun mi eje n ya fun yawo mi lowo ka to ma lo won kuku gbe ya sobu yawo e lo to aye le o ojo keji iyawo woju ona oko e ko de ko se pele eni to se pe wakati wakati lo ma npe iyawo e tele ojo keta ko pada sile ko tun pe won pe ago e ko sise ni won ba lo fi tu awon olopa leti enu wiwa eni won wa wa leni kan to mo ogbeni yi lo ba wa pe iyawo e ni badan wi pe won ba oku oko e ninu ile akoti kan nibo lo wa Money, need your boy, Bonnie.

Iyawo fogun sinu onje oko e lo uto, la imo wikpe moje leni, oko e jetan, loko baku, kude mabiti ku oko e ti wa, sibe sibe na, oni shegui, otonfu yawo alai si yi lo ogun je, ti yawo alai si yi, tofi koto oni shegun yi lo, tofi se yawo e ninu le, ni yawo ba dimefa ni le oni shegun. On le mi fin se kilo kilo fun gbogbo yawo ile ton toju le ka pele pele dowo yin o oton ni nte ba lo sile onisegun mi sugbon ni gbeyin gbeyin nje wo mo ton ni segun yi gbele olowo aye gbege mu keto aye le to ibita wi lade yi o e wa gbosele gbanko gbe teni eyi ti mo kokko so si waju yen mu fi se ni fun yin ni o gege bi ijinle siti sugbon bayi Isele gbanko gbe ti mo fe menu leyi mo pe ni agbon ki mo pe o akole isele te fe gbo yi ni mo pe ni agbon o ti ye je lo gbogbo eyin obi esunmo bi ka jo gbo mo fe ki gbogbo yin o keko ke kogbon ninu isele teni o ajinsi koto o ma nko eni to ku logbon ni

adoko pupo pupo bi omo iya ni won jo nse igba ti won fe se danwo wa eke idanwo tawon ni we mewa ma nse jade odede bi osu kan ni taju fi wa nile awon sina ti won jo nkawe ti sina se nko taju ni we papa julo awon nkan ti o mo igba to ya won jade iwe mewa won yege won se danwo ati wole se university won to yege emi nti yen toto won mu taju se university to wa nile ife igba ti won mu sina se university to lu ebene akoko yi ni ku wa mu ya sina lo wala de ni sina ba bu sekun pe ha omi gbeleyan eja ohun o ta lo tun fe se bi iya fun mi ni taju ba fi sina lokan bale wi pe ko ma sun ko mo o looto o sabi iya o se o ama beni ba ku eni na ni o ku

bayi ni ya teju se mo sina sodo on teju sina po mo omo ti e ti nje teju ile kan be ti ya teju ni o lo ta ile yi lati le ma fowo egbo bukata won me mejeji igba to ya onikaluku gba le iwe ibi ti won ti mu won lo teju tele sina de lu ibini ni university ibi ti won ti mu igba to n pada bo wa sile o wa so fun sina wi pe iwo sina mo gbagbe ajo so wa o dabo gbogbo gba ti sina fi wa lodo awon teju o ja ki fi awon mejeji yi ni ponju bo ti wa tele lo igba to ya ife iwo nu ajo sepo won ye won se bi tokotaya sugbon on ti ya teju so fun awon mejeji ni wi pe ki won koju si we won ki won jade na ko to de pe won o di tokotiyawo.

aloku gba be to tin kawe lo ho ose ose ni tejuma nko we si sina ni bi to wa wi pe se gbogbo nkan lo dede o odo e lo kan mi wa oko mi odo e lo kan mi wa o sina oko mi ifun mi edon mi eni bi okan mi gbogbo gba ti mo nso yi telefonu amulowo ko ti se be wopo leta ni won saba ma nko si eyan bi teju ba ti ko we se sina sina na o le ma da ise pada se teju leyi to fi han bi fe awon mejeje se gbona to bi won ba ti wa lenu isimi ni le iwe ti won gbolude odo awon teju na ni sina ma nwa to ma nde si ko leni kankan ju iya teju yi na lo bo ba n pada sile iwe gbogbo nje ni won ma nde sinu apo fun sina to ma n gbe lo yato si owo osuku ateye ti o ma na to ba ti debe bi ya sina ba n be laye ko le seju be lo pelu gbogbo n ti won se fun.

university ibi titaju tin kawe ni lefe won o je ko simi won yo lenu popo popo wi pe won fe fe sugbon ti o gbo ti o de gba fe ni keni ohun to ma nso fun won ni wi pe ohun ti loko tun fiance mi wa ni school ejo e ma yo mi lenu mo to ni ibeni eni kan be ti won pe ni tina akeko ni omo olowo ni koda moto lo ma ngbe wa sile iwe tina ye lo wa wo machine kokoko wi pe dadan ohun fe o ona wo fun sina gbogbo gbogbo sina so fun tina wi pe ohun ti ni yawo to n fe fe sugbon tina sa wo nkoko machine na ni eyin ko yi ni sina ba ngbowo lowo tina wi pe kohun kan jije lasan kohun ma tan lati fi ma gbowo lowo tina sina wole o lo ba ku ati jade bi fe tina se ko si sina lokan ni ye lawon mejeje ba jo n se bi tokoti yawo ni lu ibeni titaju ode bang

ni fe ni mo ti wa ibe ni mo ti wa won wa ona mejin eleyi le nikan gbo to se gba lati mu teju lo sibi ti sina wa boni ton se mu teju de waju leyen o na ka sibe wi pe ibe niyan o o nti pada ni tohun o to ni teju ba wonu leyen lo igba ti o wole ti o de be o ba sina titina sun le lese

odo agba ko binu ko sagbaja e lo nlo fun sina bi eni pe egbon eni sina aya sina japati bo se foju kan taju oni bawo lo se mo bi taju ni won juwe bi fun mi ni igba to ya ni sina ba fa taju lo sita bi won ti deta loju ba koju lo ba di wo mi nwo enu sina ngba pepe o fe ma kalolo sina ni taju mo mo ri pe mo ti se o ti binu wo lete to wa ninu ile yen mo kan fe je ise lasan ni o owo owo e ni mo fe gba o bo se wa yen bilonia ni papa e mo to tun wo ni waju ita yen o nlo nlo eh yes even ile to wo yi okan ninu ile papa e to ko fun ni mi kan fe gba towo e lasan ni baby mi fe ko binu mo fe ko fowo sowo po pelu mi ko de understand kin ko fi strike mission mi ni mi le fe iwo niyawo mi

komisina mbeteju on sala yefun igba toya lo ba diteju lowo mu inu bi teju gba lowo danu o si binu lo sina wonu le lo o lo mewuwo to wo lo lomo de tele bo ti nwewu ninu ile ti na npe pe kilo de kilo sele sina ni ohun salaye nkan to sele fun oni ohun bo sina wa teju lo sibi ti won ti nwo moto igba to debe to juwe eni to nwa ha se anti ti won wo aso yellow bayi ha moto badan ni won wo oko won sese lo laipe yi ni bi sina ton se pada wonu ile tina to n baja wipe eni to wa yen ko salaye bo ti je kilo nsele ni sina ba so fun tina wipe he eni ti mo so pe mo nfe tele niyan o mo de ti so pe mi o se mo lo se nbinu lo mo ni mo ti niyawo temi ko ma wa lo jana mo moto lenu ni mo se fe tele bi mo ti debi ti won ti nwo moto won lo ti lo

taju gba invitation ye o lo fi han aya e ninu ile ni moda keke o nsunkun yobo yobo iya e ni ko mo sunkun mo sina se ti eniyan amo olohun ko lo sibe kankan o ejakule yi o ti so taju deda kuda ko le je ko le mu o ti wa gbe ejakule na o ti fa ogbe okan fun popo popo iya teju alagbo nigba to de oja o fi n to sele ito awon ti won jo ntaja leti ni won ba gbengbe ko gbin si lokan wi pe kini n so ti odun yi eni e fata ni si ko tu olohun kini nje be lawon abani koya bani o ti o ko gbodo gba iya yi o gbodo jeyin gbe ni won ba mu ya teju lo si pade egbe won padi e ba da mi logun nu won fo leyin ni o afefe lele sege oko lalo lalo e fufu lele se we ope labalaba afefe o ne fe ko mo kan ge oko

emi ti yin to to bo se di pe won gbe sina kan ni yi fun itoju ko si gbogbo ayewo oju ti won o se tan ni le wo san ti won tin toju oju oju sina o kukula won gbe bo won se tutu latodo wole idodo afa oju iko la o won na dende owo bakan na lo nja si igba to ya lo ba sutina lo ba gbe sina pada wa sodo won ni petumodu on to so fun won be ni wipe awon pada bo bo se fashina sile tan o sa lo ku eyin ewo mo eyin gba na ni tina fi ilu ibini sile to lo silu oyinbo e ma gbagbe pe omo olowo ni baba e lo mu ku oni ilu ibini to mu lo silu oba kawon eyan o mo ba mo yo lenu papa julo nipa ti sina egbon iya sina tin be ni petumodu lo wa ntoju sina o

Iya ataju shekilo kilo fun sina wipe iya o gbodo je omo mi o ko si gbodo fe yawo le omo ohun o o si gbodo se nti o ba omo mi ninu je mo gbagbe pe iwo lo fowo jale agbon tele tele ka gbon to ta e ni bayi mo ti dagbon to nta ni o iwo lo de so mi da be ohun to se somo mi lo fi so mi dagbon ma ta fele fele o se pele pele ba ni sina na ya ti se wo se lo n gbe taju gege bi eyin lege nigba to ti mo ya yawo to fe wi pe agbon ni lowo lowo bayi sina ti taju wa ni badan felele ni won n gbe ni badan taju si ti bi mo meta fun sina o e fe yi kogbon o gbogbo eti to gbo isele gba nko gbi to se yi isele gba nko gbi na niyan eyi ti mo pe ni agbon.

wo be bo ba mu ti ma mu ko gbona omi gbona la jo mu te bo ba je salade ma je fo ilegede ewe kuku la jo nje ani telede ba npede telede npede amoju eni to le pede ti o gbeye ni gbangba itagbangba la nbewe ajile kege itagbangba logede ngbe nsawo ti e ni gbale e ba mi gbosuba fun gbogbo eni to ngbe asani ye o gbogbo oluko ede yoruba mo ki gbogbo won ti won ba ngbo mi e wo awon to ngbe asa yoruba ga omo oduduwa ni won ba kan na gbogbo awon to nseto to ja ijinle yoruba ni won fi nseto won ti ki se amulu mala ede awon agbasaga ni yen e ba mi ki won o ojulowo omo oduduwa ni won je e ba mi ki won to awon kabiyesi ile wa nile yi to je oba alade e ba nki gbogbo won atawon agba ijoye ti nbe laafin o omo oduduwa ni won gbogbo enikeni ti ba ti ngbasa niye ti o fe kede yoruba wole e ba mi ki won omo oduduwa ni won

ewo gbogbo ilu lo lede won ti won so lenu odo wan bi ni ede wa o ti ni tumo mo so be lodun to koja ninu eto kan ti mo se be de le india ede won ni won so nbe ojo won loju gidigidi ede won yan o won de po ju wa lo fifi be de le china ede won ni won so nbe ede na jo won loju gidigidi won de po pupo pupo be de le spain be de le germany ede ni won ni won so nbe on lo fi ja pe beyan ba fe sise lawon ilu kan ni ilu oyinbo o gbadọ gbọ ede won ti won so nbe o awon apa ebe kan nbe nbe to je pe to ba so ede gẹẹsi si won won o gbọ gẹẹsi abi so ya yin lenu ni wipe oyinbo kan le wa ti o ni gbọ gẹẹsi awon ti o gbọ gẹẹsi wa ninu won o da e gbọ yi gbajuma gba bọọlu kan ti e wa oyinbo ni o to lokiki de gbogbo agbaye to ba wa sile wa nbe ti won ba nba so gẹẹsi won tun ma nwa ogbe fo ti o tun ma gẹẹsi na fun ni idi ni pe ko gbọ ede ilu e nibi to ti wa lo ma nso

ewa ma wo to ba so mo yoruba kan lo gbajuma be to je olokeke ko wa mo gbo ede gesi ye a o ma fi se yeye ni pe ko gbe ebo gbogbo nta ni bayi ba mo ti ki ba gbe dani won mo foju tembe lu eni won o ni se be kakun lawojo wa nbe te ba lo sile awusa lodo wa nbe opolopo ninu won won o gbo gesi awon ti o gbo ebo lopo ninu won ede niyan to fi je pe ede won to je awusa ni won ma nso be na ni nile yibo ede won o jo won loju o amon lodo ti wa nbe ede yoruba o dabi akisa elegbe ti won ba nso leti omo elomi ni kilo wa de kilo de ti wa olajo to fi fe gbede wa ku o lowo wa kilo de tede le de se fe gba ede ti wa sonu lowo wa o ede yoruba ti wa ni e ma je o sonu e ma je o lo o

Yoba don gbo Yoba don ka nigba ta wa lomode ta nka we lowo ede Yoba o tete ni le we ta lo o a b d a f gbe on to lu ko mi ko mi nigba ti mo wa lewe niyan sugba lode oni awon omo wa o mo nto jo be mo o omo taye bi laye npan a for apple b for ball A, B, C, D, E, F, G, A, ti won ni ya, omataye bila yempan, ni ba ti wa, B, bata, D, do, J, A, ja, E, jo, E, ye, li, laba, laba. O ma show, ayen lo anto, omataye bila yempan, mo lo si bi ayaye idani le kokan, awon ni show wak bukbo ni wak pe si be o. Mo so be na nigba kan ninu eto kan ti mo ti se seyin awon onimoto na wa ni bi idanileko ohun enikan wa soju ijoba gbogbo won so ede oyinbo leyin ti won so nti won o so tan won wa nbi gbogbo awon to wa nbe wi pe se nti won so soye won ni gbogbo won ba nkunyan moyanmo igba to ya ni won ba pe mi we pe ki n ba won eyan won yi so gbolo nkan tabi meji gaga bi alejo pataki ti won pe mi wa Enyo lolo fa eto ye o ne ke mo se

igba ti won pe mi jade ede yo ba le mi so ni gbogbo awon to wa nbe ba ki gbege won ni asese n ba won so ede to ye won ni won ni gbogbo eyi ti won tin so late kan bo ti won ni won so yan o ede lede ni igba ti mo wa joko eni to wa soju ijoba ta jo joko mo wa nbe pe omo oluwo ni wo se o lo mo ogbo mo so ni koda o ko la gombo soju mo ni howo iwo to ko la to tun jo mo yoruba ese wa nse bi en pe e ti e gbo yoruba mo ni ebo te wa n ba won eyan so nbe ti je mo ni sani kan be nbe ti o gbo yoruba ni oloti o nigba te wa niwaju awon onise owo awon onisowo awon onimoto awon babalaje atawon iya loja te wa n so oyinbo se ki won le mo wipe e kawe e gbo gesi ni o mo lede wa yi e ma sonu be ba bi omo mi wi pe ki won se alaye bawo lo se lo opin ose yi amulu mala ede ni o mo so te ba ni ko fi yoruba so ko se yi to le so oju lowo ede yoruba fun seju mewa ninu won ti o ni fi ede gesi kun adalu ede ni o mo so ma se o ede e ma sonu e ba nki gbogbo awon akomo lede to gbede yoruba gidigidi e gbo suba fun won o gbosa gbosa ojulowo omo yoruba ni won je

Asha onta daye bani iwa olaju o ti wa fe mu wa gbagbe asa kilode gbogbo ise wa nile yoba iwa olaju o ti fe mu wa gbagbe e ba ti n wa aso nile yoba atawon aso le wa ta n wo tele iwa olaju ti fe mu wa gbagbe e ise agbe ati kadako okan ninu ise ta n se nile yoba ni iwa olaju ti fe mu wa gbagbe e won ba agbe die loku loko awon to wa wa loko gan gbogbo won lo tin pada wa sile etun gbo ye ninu asa ni awon nkan ise mbaye wa wa esin ati iwo olaju o ti fe mu wa gbagbe e osun osogbo wa lo sogbo ododun ni won ma nse o ma ndun ma nloyin oke badan be mbadan eyo ni teko odun ogun be londo le sabi ntegba agamon ti jabu ode gbogbo oluko kan lo lodun ise mbaye won igbo laju ati esin de alosa ni won bo lawon eyan o ba se bi ti tele tele mo e ma je o lo e ma je o sonu ati ede ati asa le wa ko gbodo bo mo.

orile de Nigeria ti ogologo awon orile de miran ni le Africa una lo ko won ti ge jade lara awon orile de ti se ati osi tin ba finra ti wa ni ipo ogota ninu idiyele todo 2026 leyi to wa nipa ilera eto oro aje ati bi owo orile de kokan bo se n gbe won si Burundi ona lo wa le oke tinte tabilu julo lara awon orile de ti se ati osi n ba finra pelu bi eto oro aje won se jawale ju bo se ye lo leyi ti ile ti Central African Republic ti awon si n tele pelu ile South Sudan ti ona wa lori agbele won ohun lara awon osun won ti won lo lati fi wa awon orile de ti se ati osi n ba finra ohun ona ni ipo ti eto oro aje orile de kokan wa nipasẹ bi igbesi aye omo niyan se nlo nibe ati bi owo orile ede na se lagbara jake jado awon orile ede mesan ninu mewa to wa labe akaso orile ede ti ise ati osi n ba finra ni o wa nile Africa nigbati ile Yemen nikan ni orile ede ti ki se ti ko si nile Africa to wa laarin awon orile ede mewa ohun kejare lorilede wa Nigeria Kazim Shettima lo tiro ogunlogo awon omo Nigeria lati tako ipoya aigbora eniye ati an fi onti ko to takora eni depo yin se lo ni oye ka se koriya fun awon aralu nipa ati muki alafia ojoba sisin omo niyan gege bi awon muslimi ododo bi se se ayajo ojo bi anabi loni Kazim Shettima ti se igbakeja re nile yi lo je ode mimo ipe gbogbo awon iwa ile ti o jise fi ko ni odun la gbodo bere si ni se amulo re ti o si mu ki isokan ko wa ni orilede yi ati lati se itoju awon to ku die ka to fun laarin awon ogunlogo omo Nigeria igbakeja re nigba to nawo ikini ku odun ohun si gbogbo awon muslimi ododo ati awon olori elesin to fun gbogbo omo Nigeria je ko dimo ipe odun ohun fun alanfani fun gbogbo omo ile yi lati ko eko to ni se pelu suru anu ifra eniji idajo ododo ati sisin omo niyan Shettima eni to je dimo ipe awon eko ohun se pataki papa julo bi orilede Nigeria se nla ipele kan to ni se pelu idagbasoke to nde bayi to oro aje eleyi to tin duro sisin labe afojusun renewed hope agenda eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu to nle waju re ewe dokita onimo segun oyinbo kan to tun je oluko ni leka to ni se pelu ilera iyen dokita Chinonzo Egemba ti gugu aye mo se aproko doctor lo ti ke kilo sita to sin je de mimo wipe arun jejere ona lo le bere si ni muni ti ko si ni tete farahan to je pe awon ifarahan re lo sese keyan bere si ni simu si awon aisan pepepe bi ogbe inu aproko doctor lo soro ohun jade latari ogologo awon beere ti awon eyan beere nipase ojini osere ni Taiwo Azan ti gugu aye mo si ogogo eleti ni oni arun jejere to ti wo ipile elekerin bo tile je pe ko to bi ose melo kan ona ni aisan na farahan lojo opo aye lujara re ona lo ti soro ohun jade to si nje ko de mimo wipe eto ilera na ko tumo si wipe tori pe eyan nse dara dara ona ni inu omo niyan ko se o se se ke eyan ni aisan kan abo mi o wa jodi mo wipe awon aisan to lagbara be lo se se ko mo mu ni ti o si ni tete farahan ti onito ohun o mo ro wipe awon aisan pepepe ona ni ohun tin se ohun nse lo daba ki awon eyan bere si ni se ayewo ilera loorekoore papa julo awon agbalagba lati le fidi ipo ti ilera won wa mule lori oro to ni se pelu oselo egbe oselo olosisowo iyen All Progressive Congress APC ni o ti je odi mimo ike awon iko ipolongo ibo are odun 2027 eleti awon fi lede ona ni ko si ayipada kankan ninu re eleyi ti a fi sedele lori iroyin kan tin je jade wipe nse ni egbe na ni a ti gba
awon oruko ohun pada kuro nile ipe ko ri be mo leyi te ti ko sita lose tu lo Felix Moka to je akowe kede apapo fun egbe oselu APC lo safomo re loni to je odimo ipe egbe ohun ko fagile awon iko to npolongo ibo are fun odun 2027 no egbe oselu APC o fi kun ojo de mimo ipe nse ni awon ti se ikede na ko si atunse kankan sugbon bi atunse ba wa iyen ni yo waye lasiko to ba tun to Moka ni to se kiloro ohun jade lasiko iforowuro kan eleyi to fi nfesi si awon gbo yi so yi iroyin kan to njade latodo awon gbe keyide ti won fi awon iroyin ke sita sugbon to ro awon yan lati mo fi di okodoro oro mule

0: kódà wa ti dojo ọjà lápá ti bi tẹyin ba n gbọ ọjà sarebudọ la wa yi gbagede ọjà sarebudọ gọgọ la wa yi o
1: ọjà lubulubu
0: lubulubu ta ni ọlọ ọjà bẹ bẹ da la o lubulubu ta ni ọlọ ọjà tẹ bẹ da
1: la o
0: ọdẹ bẹ ra yẹ lo kọfọ bẹ ba lọ
1: fi o
0: ya kilo wa de ko si
1: ka lọ ni o le le
0: sorry sare budo futo so to ni nikoni aderin posonu 32 fm ikoni aderin posonu ni won pe bi 32 fm gogogo ni won pe bi won ni station we sabi laughter house yen gogo re legbe laughter house station on boy station we no di we we get good antenna ati pe kitun ni
1: station to pe gbogbo aye gbo Station don so don le soro eto.
0: E lo tu eto e.
1: Honestly.
0: Won gbo ni Japan.
1: Honestly.
0: Won gbo ni Washington, won gbo ni Oya.
1: Won gbo ni, won gbo ni Osupa.
0: Ah, won ti gbo de Norway.
1: Ilo Osupa.
0: E ka bo sori sare budo futo so to ni. Oluwa Mary omo ojo loruko temi.
2: Esther Falade omo ojo daddy ti okola nlo ko mi.
1: Ba mo to. Adimola de we ka bo sori 2013 duro de o. Sarebu.
0: Sarebu.
1: Sarebu.
0: Asiku
1: odun oni ba mi adupe lodo olo
0: idmoludu
1: olon lo ni ori be olon lo ni ori be o to ti esele npe atun bodo ran ti baba wa tan je pe olon lana baba wa la bi ogun depo mi mo boye ran ti won daada mo oru ba to ngbe orun ti o rojo wewe wa si wa je ki aro ibi eye baka
0: o
1: re to du to ngbe sare eku deni do te omo le lugu to mu o se wa do ta iru te do wo ko papo agaga e pa lupo bawo ni meto mi o le so pelu ni meto se kini rora sare olohun babo baba
0: ami
1: o je file ti mi ti omi ikaka oni baje
0: ami
1: to olohun sanu awa na o lagbara
0: o
1: ami o gbe ni lan so ti baba wo lo ile kan alabi
0: be
1: ni sugbon am dupe lodo olohun gbe saye baba wa alabi ogun ni gbo nitori pe o to di bo ti le
0: eh
1: we si se omode na we so omode merile logorin baba isi nife wa omode pupo pupo mo na ba won ni osogbo ni adugbo ti won kole si ni agunbelewo bo ti le pe omo saki ni won
0: e lo osogbo
1: mo je amoladura
0: mo ti e mo ti yin be
1: mo je amoladura
0: e diwale
1: e fi yoku le e fi yoku le
0: mo ti eni re to lo
1: ni
0: ise ti wa fi le ko ni baje
1: ami ami ami ami so mo pe ko nu jingles wa nbi baba e lo se
0: Kia kia ata
1: won mo
0: lebi oloju
1: mama to fun mi lamo la je njo mo lo osoko
0: to lori apada wa le lori apada oluwa gba ope wa
1: mama to tori ko to tori to je bo agbe odidi ojo kan kale fun odun amola ta wo lo lai
0: lojo saturday tin boy pela go meji la sabo special
1: mi mo kola mi na
0: mo to ni e wa wa mala te ebo ro
1: won wa so won wa wo wo te ebo fi ro oro ti fi fi orogun
0: wa mala
1: o yo ro le
0: orisirisi ni nbe nbe
1: o ti da o ti da
0: yo yo nbo e wo mo je lo fa to ba ti da go meet
1: gba 3000
0: gba won to ti ti gba ticket won o da o ti ton le bayi be o ti ton le gbo awon ba ti gba ticket won eyin e sa tete de ago meji la
1: o je wo ji ticket re lo o o fe gbo pe e ma bi mo fi si
0: emi ori ni o awa ogbo yun o be lati ago meji la lojo saturday ina ni e mo bo were de were
1: were de were
0: ke ti wa ma ganyi o da sare budo le ngbo lati kon ni aderin posonu ba mi bo lati bere bayi
1: awon eyan wa na mo pa ti duro gidi gba fa won o gbe to wa le repete awon won ni a gbodo ko lo le
0: yes
1: awon to fun wa gan wo wa nile yi loko lodo loke okun won wo wa bo ba ti gba o ti dobe
0: yes o
1: awon ni bere ko fun and down o to
0: sawon oju opo yi 0705 5000 949 0809 7000 949 tabi 0906 2949 awon oju opo meteta to wonu okulu te fi lanfani lati budan to san to ninu e mo wa gbagbe pe adehun ati asotele wa lori oro o be ba ti pe wole eyin te fin gbo wale iyun akoko be ba ti le mu number kan e lanfani ati tu mu number mi mo o tu dojo mi ojo re be ba si ti mu number ta ti fun yin ni ibere te ti mu ko si aye wi pe enikan so idahun fun yin bi won ba nso awa mo se kini a mo gbo lapa ati bi o ye ja gbe ipe akoko lori sare budo e lo
1: Hello, sir.
3: Sarebu.
1: Sarebu, don't call me that you pay.
3: Oh, you call him like Ben, I don't like you.
1: The cab was ready to.
3: I didn't know you were doing it.
0: Motiri, I had had a lot of bear, look at you. I did lots of pata motiri.
3: I can't go down. I'm sure. I'm only daddy.
1: Hello?
3: You don't have a call?
1: No, don't, Tani.
3: I'm early.
1: Okay.
0: Ibere akoko dauda lati be eruka o da tori pe je ni akoko ti akoko na ja loni esuku oni di nte fin gba wa bo ba npari o tori pe je ni akoko ti akoko na dauda lati be eruka
1: be ba lanfani ati pe wa pada we don't want noise
0: hello
4: yoma
0: hello sir
1: Eka san
0: sir.
1: Eka san baba mi.
4: A jo bi Olutayo.
1: Eka bo sori tu ba. Eka bo sir.
4: Hello Leo.
1: Yes sir.
4: Hello sir.
1: Yes sir. Ale fe ba doja lo
4: sori.
0: Sir.
4: Bombo, bombo. E ti ri pe owo yin o.
0: Eh, in ra tejise yin na ba mi.
4: Mo ran je ile mo ti ran se ile e ba e lo re wo kini e
0: so oju opo yen abi mo wo lana eyin meta na le gbebun lo se to koja
4: e gbe o gbe lo koja mo gbebun be mi o ni ri ti
1: se eh na la so wi pe e te atejise eyin e tun te won ri ni e tun te baba mi se gbo
0: mo wo gbogbo e lana mi o ri
1: eh don tori olohun e ri sende
0: awon meji ti mo ri ti won mo ti mu e mo binu ba mi Yes, sir. Oh, yeah, chef, no, yeah. Eh, lot of daughter, ni.
4: I don't know, I'm married, nanny.
1: Okay.
4: How'd you say?
1: Okay. Okay.
0: Have a fat job.
1: Well, how'd you say?
0: Oh, da, yeah, moon of a baby. Ibere, kejo. Mo wa fe ke gba ni o ba mi. Se ngbo. Ibere to ro to yanyan ofe lo fo mo fe fun
1: ibere lubu ibere lubu lubu
0: ibere lubu lubu ni ke se toju olorun ofe la ode ba bi e mo gbo o won mo pe awon lomo lodun egberun agbe omo lodun egberun aluko atagbe ataluko ti nbe ni gberi okun nibi ti won tin sun fun aya abamu iran baba won ki je bi oro awon wo ni won ki be
4: awon oko re se
1: oko re se mo we ra
0: ra ko ma ba re ko ni la la la lo
5: FM 94.9

0: Hello.
1: Sare buo e kaso.
2: E kaso mo wa ja ni.
3: Ha. Hijabi ti bo.
2: O pone fun ba mo talala ati ni je wa ri ago je tori pe jogu.
3: Ah! Enyi le ko ri. Ah, o ti lo.
4: I'm number one.
2: Abi
4: le ba pari e na ni. Won ni bile ba lana, e pari e.
2: Bile ba?
4: Bile ba lana.
2: Bile ba lana.
4: Eh. Ah, ek. Ah, pe pa na.
2: Bile ba lana. Ah, le gbe kan sinu re le.
4: Ah, le gbe kan sinu re. Won fe ko fe gbe so do ti enu.
3: Sheriff,
4: Oh, mama, it is one of
3: them. Oh, I found a serif for
5: more. Any beauty, I want to see the way.
4: I want so jay, Kilene.
5: Eleke, Dugu.
4: Eleke, Dugu. Okay.
3: Okay. I found
4: a serif. You better go.
3: Amo. Oh, that jay, do you for Facebook, Wester?
6: No joke for Facebook, put us on Tony. Ibere, Yere. Ani pe ojo wo osu wo odun wo ni ijoba ologun mu olori awon agbekoya tafa adeoye ojo wo osu wo odun wo ni ijoba ologun mu olori awon agbekoya ti se tafa adeoye e fi dawo yin sowo so lojo po Facebook 32FM 949 feyin e ibe la dugun wa gidigba si era idawo yin lobo keju si wa nibe awa nbi lati han
3: oda 32FM 949 feyin e O na loju opo Facebook o tell of it down yin si bakan na oju opo ti YouTube nbe nbe hello
4: hello sir
2: e ka so
3: I want to je buko ni yen
4: yes sir
2: ake bu an lati leyin oju ni ti won
4: ah bi olohun o
3: se
2: esan gbogbo yin se be patapata o nge ti je to
4: ami
3: ni yana
2: iba ma ta ibere keta
4: e kan ba mdaruko orilede meta ti le se olopa awon China wa ni Africa
2: Nigeria
4: yes
2: Lesotho
4: yes
2: ati Gambia
4: Gambia
3: Gambia
4: Chinko Gambus Chinko Gambus
3: ba moto
4: Gambia
3: se mi won se penu
4: Gambia
3: o pa le se
2: olopa
4: baba le se lo eni e Aba le si lo e ni.
3: Kan le daddy pray for us. Baba
2: mo se o kola.
3: Listen.
2: Laughter zone journal.
4: Dami,
2: ko ni se ma ko gba wa lati le wa pata ni gbo bi se ni kokan won. Abiola yali. Baba cha. Yes, de boroboro ala mala. Ajiku mura Saturday. Olorun mo jo radio ni ye.
4: Ami.
2: Okala je ani je ka
4: agbara olohun
2: ejemba only mary mother
4: okay now
2: lefun mi ni bere karun
3: ibere
2: gari towo fa bonu
3: idani loju won ni mo ba ibere karun ibere karun ti mo wa nwo bi wa ro o
2: wa ro na ni
3: oda mo gbo yin eya e mo gbo mi o ibere karun ofe ni o e ko fun mi ni oruko eranko tabi eye to bere pelu alphabet a mewa pere
2: aja
3: ode ni
2: awodi
3: awodi oke
2: okay. Agufo
3: odi meji agufo he odi meta
2: amotekun
3: amotekun ehe odi merin
2: aja
3: ahe ti mu tele
2: akoko
3: akoko fenu so gi
2: o
3: so ibe na lo pari si bo se so bayi agolu ni hello 0705-5000-949-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 sorry budole ngbo lati koni aderin posho no hello hello ekaso yes sir
2: banjilati lati alakia odi
3: banjilati alakia ekaso sir Ibere kelo
2: Ikeje
3: Ikeje Ode e mo gbo mi o boda banji lati bo
2: lati gbagi odi
3: lati gbagi se yi ready oyin soke lalala ka wara gbagi o le mo gbo wa bayi
2: won gbo mi bayi
3: won gbo wa bayi ode mo fe fun yin ni ibere yi o ifani o mo fe ke towo ofa bon ni se gbo mi
2: won gbo yin
3: kini oro yi tumo si lede yoruba ifanu ifanu ti won ba pe ifanu ki lo tumo si lede yoruba
2: ba inu mo ro yan
3: ah keyan wa mu jedi eh sorry bi keyan wa logun abi
2: be
3: eh eni pe inu ifanu mami
4: ko la gbe o wa mu pelebe
3: ko abi la wa to lo

0: mo rojo musolokun mo o ba mi ami a alanfani ati gba awon ipe kokan Esther loju opo Facebook awon idahun to nri yi so njora won
1: kojo
0: eh eh o ya tun bere mu o
1: sun mama won ti de be e se sun die si bo ye ma de be
2: e se gbianju
1: e gbianju die si ojo wo osu wo odun wo ni ijobo ologun mu olori awon agbe koya tin se tafa adeoye ojo wo osu wo odun wo ni ijobo ologun mu olori awon agbe koya tin se tafa adeoye en sun mo ni e ti igba
0: ade o sun mo ni looto won igba arisirisi idahun be e ti agbe ipe bi meji si ka fi dide hello hello e ka san hello
3: hello ma
0: aha e ka san ma o
3: yes ma bide mi lo fe pada ma
0: e ti mu ibere lekan
3: eni kere kere mi o gbo eni kin kuro ni bi oda wo mo yen
0: Mm.
2: Okay, yeah, look if we call tabi.
0: Mm. Ah, mami. Sheka fun wala anfani.
2: Eje
0: olo oda. Sheka ibere keri te mu lo na ni pada fun yin. Se ngbo. Tori ojo mi be ba ti mu ibere lori sarebudan o ti lonu o.
2: Ekan na ni.
0: Ekan ni. E fun mi ni oro merin ti mo fe fun yin ni. E ba mi lo ninu gbolo nkan soso ko ni tumo. Ile koriko, ile olodi, ile oyin. Ati ile oba e lo mere ninu gbolo nkan soso ko ni tumo
3: ah ami e mo yan
0: eh mo anti bide mi
3: e mi
0: o dojo mi nu lojo mi e tu wa mu no ba bere mi hello hey oda o 0705 5009 0809 7009 hello
2: sare buda
0: zero seven zero five five thousand nine four nine beba ti pe lekan fun awon eyan mi lanfani lati tu pe wole ibere kan soso loku ta lanfani lati mu abi ipe kan hello
4: hello e ma gere gare wa tin te lataro ti e wole eni kan pe le mi je aye wa da
2: mo be bib lati labo
4: ni lati labo e ka re
2: gbogbo le nko
4: e ka so
0: e ka so mo be bib
4: o ta re ni a to go ko ki ta san te te te ba mi mo ti yin o
2: gbogbo le nko o yes ma
4: ele aba wa se la ya ta la ti se fe mu oni jona ma wa lati leyin wa oni baje fun won ni dowo gbogbo wa ni la to kede le Ami e fun mi ni ibere keta.
2: Ibere keta. Okay, okay. E ba mi daruko orilede marun pere oba ni won ma je nbe, awon ki je are.
4: Oba ni won ma je.
2: Awon ki je are.
4: England.
2: Odeni.
4: Saudi Arabia.
0: Odi meji.
2: O ma mo gba lo.
0: Won mu lo.
4: I'm a female. Hey, India.
0: Ti mu tele.
4: India. Saudi Arabia. Ni mu tele. India. Awo ti mu manu.
0: Be se wa be be fi dara bere.
2: Wepo hale mo.
0: Wepo hale. Mami abi buale. Weki lo weki lo fe ti beku. Hello. Eka so papa pa ni o yes sir
5: eka so
0: yes sir ah adebola lato ke bola
2: eka
0: so
2: sir
5: eh
2: e
5: je po en bile ni notia
2: okay papa pa
0: mm oh yeah he mu no ba be re yin
5: number keson
0: number keson adebola Adebola lato ke bola number keson papa pa ni o
5: ti pe ti mo ti je bo yin gayin bayo
0: mhm a o ti pe o ti dogun odun
2: ko si tolo o le se loni
0: o ko odun o ti ta pa osu
2: ko si tolo o le se loni
5: ti ta pa osu
2: oya oya oya
0: oya oya mo gbo mi o se ngbo
5: mo ngba yin
0: ebura ka foju ko egbodo kini ebura kini egbodo
5: ebura
0: ka foju ko egbodo kini ebura kini egbodo
5: o ba tan tu foju ko egbodo ebura eh ishe ebura that is eta ge ti o se odidi
0: ojo
5: eh ton ge ton ge ta
0: konta
5: Tongue guitar. Would you want to give
0: Bura? Bura, eh? The Bodo Wanko?
5: Eat them on
0: the
5: Bodo.
0: Ah,
5: a Bodo.
0: Oh, Tilo.
2: I won't get it.
0: Won't get ye. Won't get ye. Oh, yeah, I start Jabber, lot of joke for Facebook. Shall I talk back?
1: Lo chopo Facebook ah reni to gba ibere wa loni o mo ti pete ti gba bere ayebujara e won gba odun won gbosu won si gbojo e tun je nkebun lo le para loni o da ani pe ojo wo osu wo odun wo ni ijobo logun mu olori awon agbekoya tafa adeoye ojo na ni 25th of August 1969 ara won ton pe July ara won ton pe October ara won ton pe September
0: oda ba mi lodo mi bi ta ba pe ifanu abi keyin omo ni e ta fi keyin omo pe leyin eleya abi mama
2: ke se jedi
1: odun
2: odun ke mo gba ibere
0: ke se jedi inte mo na ni oda ebura isu ta ge kekeke ta fe gbin ke se ti won luta egbodo isu tuntun tori ojo mi mami fatima yusufu egba iwo amo e ti gbe funra o ido initi omobirin so ti ye yin baun e ti gbe funra lapa ti be tori ojo mi awon eranko to loruko to bere pelu wa alakedun aja agborin aparo abi baun
2: ha
0: o ya ba mi eyin le mu lodo
2: ni lodo ti bi o we ta ni e pari bile bala na opolo amugigun tori ijo mi
0: aha
2: are omo legun ma so fi agba elekedun ni be nbe bayi ta ti ni lorilede Nigeria eto tu da bi re awon orilede agbaye to gbe won ile ise olopa awon chinko awon China Nigeria Tanzania ati Lesotho e ko duba lo lodo mi
0: ori ki oyan lori

0: What in be this?
1: Like she rainbow. Ewo be she ri bi assignment fine art. Eh se painting ni ni se ka kuku gbe yin ko giri museum. Ka ku gbogbo ara se color. Ka la won sanu yin ka ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
3: Ah ah.
1: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Ti ba ti se pe yen je pomo kete kete.
3: Ah, o pari o.
1: Mo ba leyin oni sogo mo. En ti ogba go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon.
3: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
1: Agbo were si wa wa. Mo mo pe npade yin loni ni.
4: This skit was performed by Usain.
5: 32 FM 94.9.
6: Kayefi.

0: Alabi. Omo Krista. Ma ji o pa Olorun. Itere ti omo mu lo pon fun mi la 200.
1: And you can die with us, okay, what Canada?
0: Eh?
1: Yes.
0: Oloko
1: yin kada. Omo Canada ni mi mo fe pada be.
0: Ah, igba to ti love ma.
1: Ontario lo do wa gangan.
0: Ko yo praise na yo. Wan bo wi.
1: Eh, aka se. Tell me say carry my dear.
0: Ah, aka ke gbe ta ti e mo ra ni bi geregere odo yo ni woman to wa Canada yin.
1: Ni Ontario.
0: Eh, ni bi geregere o.
1: Eh.
0: Yo ni ke gbe oni mo mi.
1: Leti odo. Ibi te man tata police yin.
0: Bebe odo oya.
1: Adaba of Niger ni. Adaba of Niger River. I sleep in that night, most I must not sabba. Adaba of Niger River. You know your own
0: rey. Lekure
1: rey. Hey, I seek Jacob. What I put you seek you. Lano, the one you want to see a female rey. You want Julia job magistrate. Lori Eson, we pay. Omba, Eran, Agbokan, Shere, Epa. Ili Oje, Lala Usani, Keja. Trash.
0: Adaba.
1: Any other so call you? No follow me. What you
0: magic?
1: I'm not coming. Where am I going? Yo, let me go to Carolina. What do you magic strategy? I believe Kokusa no. You don't follow me. You're not here. I'm talking with Legend. The Legend. You know, all up by Philip. I did meet Buji. When Isaac Jacob, we talked about our fake. So just you were down already in Nigeria. Odo 2015. Mi se gbejo re kare nasi re won ni dajo bu kwesu gbo mi mu ni ile itaja onje ti e koruko re bi ti o ni ipo ko ni lo polowo kini kan re tara tan ba alausani keja ni abe sakoso ile ejo magistrate ti ogba nbe won ni pe ogba eran ayagbo ogba ntaba to je dukia ile onje ti e daruko re siwaju yi won ni ese o je mo ibawi labe ofin odun 2015 to je ti esun wa odaran won tesiwaju waju ile ejo won ni eran yi won ni so mo bi kan pe oni ku afẹ kan ti ogun fe ba ti tan ninu obe ni o afi me se kan Isaac Jacob nibi to tin fun eran ohun ni abere magistrate ile ejo ohun gege bi se gba ejo na kale won ni ile ise olopa ti Alausa ona gba ejo ohun o ko to di pe iwadi din ti an ti wa siwaju ile ejo nipasẹ Shoko bi to yo si to na je olokuwa oni okunrin bebe Isaac Jacob won lo bebe ile ejo oni sugbon ile ejo gba idi re bere won ni esun re ki an fi sowo si ajo to ndani ni moran lori esun ara ilu kan le fun awon ni ibi ti awon teri si nbe won ni gba ti an gbejo nada kusanu magistrate jodi mo pe e lo fi si ahamona won se mojo mi ti won gbo ejo re won ti ko lori eyan ti bo sori eran
0: Krista
1: eh
0: Chong,
1: tawon ya yin be ti ti wa mo lera ki
0: ah ma ga o pe peran le yin na eran ni
1: olo fo ra ku
0: ai de mo lam sa se ri ran bayi se wo nkan bayi o erin ran wo
1: agbakomode
0: o eh eh iroyin ele igangan na npe ni agbakomode ah ah be ni Krista
1: no
0: wo mo wo nkan so ra ko ran baba omo leleyin o o wa tun lo pe awon eyan marun mi mara pe e ma bo ma ani pele ogun won ni baba agbalagba aya kan eni odun 19 49 year old man won poruko re ni se amoda bi amoda bola ni won pe yi won ni pelu awon marun mi gege bi afrasi o na lowo ile ise olopa ni pele ogun lo tite nitori pe omo odun 14 underage tun ni omo re omo bibi inu re ta gan lo teye ki won se ni se ku se iyun oni agbegbe ode remo won ni na ni baba agba ku ohun lo wa to si ti bere si ni yo olupo nporan yan won lo yo si omo re omo odun 14 tin se ni se ku se bo ti wu ni won wa salaye oro wi pe awon afurasi mi e ti owo te pelu baba agba kan ohun won ni won po ko re ni Ahmed Ogunkoya eni keji mu iwadi oye iketa David Sunday ikari Emmanuel Olusanya ati Joshua Olaniran gege bi awon yin obi an ti bo koja fawon eyan gidi tin joko o wa salaye oro gege bi esun eleyi ti won ni won fi kan ton ti akosile won ni baba agbako e to bi omo odun merin lo omo kekere ohun won ni ti won poruko re ni bola won ni na lo je pe omo re ini mo se ni sekuse ti mo ba lajo sepo fun opolopo gba won ni to si je wi pe omo ohun won ni ko si nkan to le se latari awe idunkuku laja ton ti keye boni lokan bi pe o ti wegbe amawo moro leyin ti won fi deru ba omo na wa salaye oro won ni fun opolopo asiko fun opolopo osu won ni na ni baba na on lo ti ma yan pe ni lara omo re won ni koda lara awon eyi to se won lawon kan ti nbe to ti je pe o ti yori si oyun nini ti omo odun merin la to fi loyun fun baba e gaga bi royin to ka ye fi bi won ti kota wa si lori ofe lati ma ka lo won wa salaye oro won ni tori wi pe apa abi to ti pada kayefi gan na re o won ni leyin oreyin ti baba yi to tin so mo re ni sekuse won ni bo tun se tun lo re pe awon marun mi imora re wi pe e mo bo agbala omo ohun fe kaluku omo wa jeru agba ko da be krista so fe gbo iredi ti baba yi to fi lo pe awon marun mi won ni ko to wa di wi pe eni kokan ninu awon arakunrin to tun lo pe wa yi won ni yo gba owo lowo won be ni gẹgẹ bi iroyin bo ti ko ta sika won salaye oro won ni baba yi ina ni o gba owo lowo awon eyan pe oya se wa ti sanwo e wole to omo ohun ke lo re je nteje won ni elomi na bi o tun senu debi wi pe oni customer marun tin lo fun omo re pelu ohun gangan ti won si jo nlo bi mefa papo kohun lati lo re mo jeran e ti o to lara omo odun merin lo ohun iroyin ohun ogbomije loju eni o gẹgẹ bi won ti wa salaye oro won ni awon ajo eleyi to nja fun eto omode won ni na ni won koroju si ti won si sagbejuwe bi pe be ba nwa oruko fun baba yi baba yi gangan ni agbako e to ye ki awon eyan ki won ma gbadua pe atoju orun atoju ala atoju aye awon ogbodo rin na ko won ni tori wi pe arabirin ohun eni tori koyo won ni won salaye oro wi pe koda lowo lowo won ni itoju ilera re ati irori omo ohun won ni nkan ti pada fowo ba leyi ti won si nkesi awon alase wi pe igbese to lorin o na ni won gbodo gbe won wa salaye oro wi pe baba agba kan eyi ti omo to je baba omo ohun o na ni won soro wi pe o nlo ni lokulo won wa ni ki won omo ni so nibi ti won ti kawo ponyin rojo ni waju ile ejo sugbon won ajo tin ja feto omo ni awon tun tepele mo bi pe ko gbodo lo be o won ni sugbon to wa je edun okan fun ni wi pe awon omo ti won se ni sekuse yi ati gbogbo awon eyan ti n foju wi na ise ni nilokulo won ni awon to sunmo won peki moki bi sorun awon na ni won se won
1: o ye kejo ko won ni o
0: bala ah won gbodo de ko si awon gbowo
2: ati awon se won wa iri tete de ni aberan lawon eyan ni
0: ebi kan ni je oruko
1: oda e ja ma ti ku ni pinle ogun na
0: awon eyan le ni so ni so ni so ni so ni so
1: ni ipinle ogun ina lele tin jade ile ise olapa ti mowe ni ipinle ogun lana ni lo ja won ni ile kan ti o je pe alaja meji ni nibe ni won si ni awon eyan mefa kan ni tin sokowo omo ni opopona toluwa lase ni obafemi owode uhun ni ipinle ogun ijoba abile kan ni je obafemi owode ibi won ran ti le kan nu o ni igbese tawon olapa gbe lo fa si an fi dola alaboyun meji ile somi foluke omo odun meta o le ni ogun eleyi ti won ni oyin osu meje nbe lara re ati melody ejekwa omo ogun odun ati awon omo merin mi bi ro yin se ko to di ti ankai won so di mimo bi pe bi se dola awon eyan woyi tan won ni o je ojuse ile ise olapa lati dekun awon ti an se fayawo omo niyan ati lilo omo kekeke ni lokulo ni ipinle ogun awon afurasi ti mo nbe obe meta atokun meta nibi ta ti Florence Glory Ogbona eni odun meji o din ni ogota Magdalene Julius odun meta o le ni ogota ati nurse kan ti moju to won be Oseni Kusamotu Idaya Chidike Egonwu omo goji odun o nye tu Chidike eni odun marun din ni ogoji ati Stephen Ogbona eni odun makan din ni ogoji awon akusin mefe fai ni alukoro lese olapa jodi mimo pe owo awon te lo wo kutukutu lowo ago mejo won ni awon gbe igbese na iru akoko ohun leyin ti olobo ta won wi pe osebe olori opopona toluwa lase ni agbegbe ti adaruko re iwadi awon jodi mimo pe won se fayawo omo niyan ni agbegbe ta nso nipa re ni oniruru ogbon ni an si nlo ti an fi sise won ninu ile aloku ohun ise ta won se lo je ki awon ri awa boyun meji na ri ko jade ati omo merin nibi ta ti ri okunrin meji ati obirin meji won ni enikan ti se bi mo nnu won won ni sugbon omo to ri omo to bi awon o ri awon ri iya o tumo si pe won ti fi omo nle irin ajo ati be be lo tori a tun sumo oju oja ma bayi won ni awon ti owo te awon na ti lo yellow house ilewe ran ibe si tobi
0: Ah,
1: eh, eh, eh,
0: eh,
1: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
0: eh,
1: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
0: eh,
1: eh, eh, eh, eh, eh, eh,
0: eh,
3: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
4: Gaga ga
5: Gamsi
4: gbogbo ya ni pele lodun ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni
5: Ganusi aba mixture
4: agba ogun
5: amara soji
4: ta fogide ewe ategbose
5: yo lo tinu
4: Ganusi
5: paraba wo demirin to ngun fe ni tele tele
4: Ganusi aba mixture ni ogbelura
5: binu ku tinu ngun godogodo
4: ti sara gbogbo fe sise pe
5: tori keri kara nro ni
4: lati joko dide fu ya wa dagirase
5: on le sara die die nu
4: ya sawari egbogi Ganusi aba mixture
5: o si fe dalabuku lodo lolufe re
4: bo ba dere ale
5: Ganusi aba mixture
4: ni ogbelura
5: eran re o si kan si lori okele
4: gede gede ara fifo danu
5: mara fuye
4: Ganusi aba mecho
5: lagbade fun
4: to bare ni 100 odun
5: to tugbo amade ni yawo
4: tara re tun takutukutu
5: irufa Ganusi aba mecho
4: nlo gbelura
5: Ganusi aba mecho
4: o tu wa kaakire le taja ogun
5: ati lagbe ni
4: kari kari
5: asun wa lagbata jake jalo le Nigeria
4: Ganusi aba mecho
5: fast kani Nigeria enterprises lo se
4: idojuko NNPC filling station
5: legbe bridge olonkemi
4: Lagos Ibadan expressway mbadan lo wa
5: telephone 08081689617 08081689617 617
4: Ganusi lo karauta kebe
5: gaga gaga
6: Ganusi
7: 2FM 94.9 feye lotu ti tek pepe itu ayajo amala amala fe ele kejiru e lotuko lojo koko de logbo usuke jodon 2026 29th August 2026 ati sheri ama atu sheyi ati toma shoko lokbo ruwe loke ekpe tonti gbadu alijo awada erike ekeke tonti fifi amala dudu tabi fofoto fele bieti be lobe ewedu begiri ila e foriro ero pomo tokata mora shikoro poto suri amala lafijoma ashe joe ebero meta naira Lẹ́o fura ticket je gbadun to gbadun pẹ̀láwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tí wọn bíbí ìrẹ́fún kàntín lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọ̀yọ́ ìyá ọ̀yọ́ alámàlà lọ́jà àgbàrímú pátáwọn olóúnjẹ ìgbàlódé kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́ lẹ́ atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bó bá wà dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n Oṣù kẹjọ ọdún 2026 Katuyaya tó yáya pàdé ní Recreation Club ní Dojukọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega ilé-iṣẹ́ mi one ilé-iṣẹ́ Snooker tó ń pèsè omi mímu tó já gaara àti ilé-iṣẹ́ Maggi èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó já gaara
8: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
9: It's about to go down.
10: What?
11: My love, waiting up.
10: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where is it? Washing machine in car, will I be using my hands to wash clothes in 2026?
11: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CDK.
10: CDK?
11: Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
10: So all those things don't already dey house?
11: Abba, since last month.
10: Ah, pastor, continue the wedding.
12: Yay! Yay!
13: Stress yourself. Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small, small. Zero interest. Normal market price. Download CDK today.
14: Visit us at Mokola Road, Veterinary Bus Stop, and Akwata Inside Sanctuary Filling Station. For more inquiries, please call 0707-460-3911.
15: CDK. Pay small, small. Live BB.
16: Afuji
7: àfojúsùn rẹ ni kò ra lẹ́tì kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o ti lẹ̀ ń gbèrò ilé kan tàbí ilé ànípamọ́ iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Edo nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Heart International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò mọ rárá bẹ́ẹ̀ ló sọ wọ́n fún mọ̀lẹ́bí pápánbárí bẹ̀ni ti Apple Estate fún ẹni bá wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láyé àwọn ọlọ́lá àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn ayé sán díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà kò sí wàhálà kò sí àríyànjiyàn ẹ̀kọ́ sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́yàjọ́ mílíọ̀nù mẹ́ta mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó nílẹ̀ wa ìjáfara léwu fẹ́ni tó bá mọyì ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkìtẹ́ ti Premier Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn Substance Property òrùlé fòtẹ́rùtọ̀.
6: Francis, mo gbọ́ pé o tún ti open store mi sí ọjà alẹ́ sí lọ́yẹ̀. Irú ọgbọ́n wo ló ń dá sí? Èmi ò rówó tajà.
12: Ilé ìfowópamọ́ aláṣìírí Wumi Microfinance Bank ni aláṣìírí mi. Pẹ̀lú àwọn ètò ìyáwó wọn. Bíi Beta Money. Oṣù kan sí oṣù méjìlá ni ó fi dá owó tí o bá yá padà. Pẹ̀lú ìdá mẹ́ta bọ̀ 3.5% lóṣooṣù. Èké tún wà fáwọn olókoòwò ńláńlá àti olókoòwò kéékèèké. SME loan nìyẹn. Oṣù méjìlá ló fi dá padà. Salary advance loan fún gbogbo òṣìṣẹ́ ìjọba àti òṣìṣẹ́ aládàáni. Oṣù méjìlá gbáko ni wọ́n fi dá padà. Pẹ̀lú ìdá mẹ́ta àbí ìdá mẹ́ta bọ̀ 3% sí 3.5%. Àǹfààní àti máṣe ilé orí owó rẹ tún wà bọ̀ bárọ̀ gbogbo ìpapọ̀. Yẹn interest waiver tàbí overdraft. Oṣù kan tàbí oṣù mẹ́ta ni ó fi dá owó tí o bá yá padà. Pẹ̀lú ìdá mẹ́ta àtààbọ̀ 3.5% owó tó bá yá. Láàrin wákàtí 48 hours owó tó fẹ́ yá yóò ti jáde. Fún àlàyé lẹ́kùn rẹ 0707-313-5538. WhatsApp 0908-796-6284. Website www.groomingmfb.com. Olú-ilé-iṣẹ́ wọn wà ní 160 Ọjọ́ U High Road. Olóró bus stop Ọjọ́ Ìbàdàn. Àdéhùn àti ìlànà ń tẹ̀lé wa.
15: Máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
16: Mo ń gbọ́ kátí 2FM.
17: 32 FM 94.9.

0: Eyo, eyo, ego ni nje yo.
1: E ka bo pada lati oju de oja 32 FM 94.9. Iro yin to ka yefi na le lori ofe lati ma gbo. Abe loju opo aye lu jara o. Bale ayo ade alaroro.
0: Kara o le sa.
1: Kara o le o. At 32 FM 949 fe yin e.
0: Jo about to se baje mi na.
1: Ojojumo na lodun lo moda wa laamu. Well, any odun merindinlogota 56 year old man won poruko wodi Anthony Anthony oni won ti demi ara won legbodo iyun oni oja kan ti won pe ni obudu ni ijoba
0: say that time obudu
1: yes sir Ade Phillips yes. Ni joba abile ta dako na ni nipele Cross Rivers bi won ti ko nla karoyin won ni isele ohun na lo waye laaro kutukutu ojo simi Sunday ti se ojo keta le logun osu kejo ngba salaye oro latenu osoju mi ko roke eleyi to soro labe boju pe edakun ti yin oni te mo da ko mi o won lo soro wi pe ologbe ohun nlo wa lati ijoba abile kan ti won pe ni Bekwara ni ipinle na won ni to si salaye pe logan ta won ji lo ro kutukutu Monday won ni ise lo ja wi pe ariwo ahin iyan lana ode yi won ni na lo gbenu awon pe iru kile leyi won ni nitori wi pe n to ti e le sese ko rogba mo iku akunrin orun won ni na ni won o ti ri die gege bon ti salaye oro won ni isele na oni won ti wa fi die mule nigba ti won so pe awon ti won je bi awon agbagba ladugbo ohun se ti mo pe won ni idalu oni selu egun ni gbowo ode bi kan won ni bi won ti wa so fun ni pe tori pe arakunrin yin yi olo re para re si oja to je oja gbajugbaja nilu awon eyin mo lebi enilo lati tun san egberun lona 300 naira 300,000 naira won ni owo la won fi se etutu ta won fi koku lo karun lo ati awon ajakale arun mi nitori pe ewo o na ni ki eyan ko lo re gbe mi lenu ara re iyun si irufe oja be nigba ti o soju mi koro kan ti won soro wi pe won tun beere owo lowo awon ti won padanu eni won won ni eleyi gan ina lo wa je pe ojo kayefi fa won o won ni awon kan lo ti e wa nsoro bi pe iru owo ewo oni won bere koda won ni awon kan nsoro bi pe yin mu se eni to ti ku o le ti won so pe e tun fe se tutu kan awon mo lebi re ti won be ninu ibanu je awon ni won tun mo so egbe legbe owo won ni eni to je alukoro fule se olapa ni ipile ohun won yo Monday won soro won ni se ri o isele ohun pe tin so gele yi o na la won na ngbo pẹlu afikun oro wipe oluleṣe olapa nipele ohun wipe won si ti pase leyi o soka lati tona wadi irufe isele ohun atawon nkan mi toro mu won wa ni agbenuso fun leṣe olapa nipele ohun ti wa paro wa si awon eyan ti nbe ladugbo ohun pe se reyin titi yin pe bari awon royin yi to nilari to le ran awon lowo lori iwadi iru ku to parakunrin ohun ewo ileṣe olapa awon eti njan ti ko tona njan ti so kokko obedan eyin ma bo ni tata ke wole ke si so nteri that is to say if you see something
2: share something
0: alo sumi mi oriro iroyin eleyin na ja o won forin si oni
1: sorin ti tan
0: o wa na ba tun fi mi sirin ti ma tun an koyin lo mi oriro bayi wa di wa si o se konu won ko White House a ko se orin la we luare iku lo meja kako
1: area
0: iyawo ati awon omo meta ti
1: o je ti
0: commissioner ni eka eto eko ni ipinle kan lori de Nigeria won o si pada be fun yin Abubakar Daja won ni won ti gbe mi ninu jamba oko kan to so oko Sienna ati Mazda kan papo Daja won lo wa lati ijoba bile Masegu won ni kai o nkan si jalaisi lodun 2025 o si ni alagbojuto fun eka eto eko lasiko ijoba wa ara wa laarin odun 1999 titi di 2007 o tumo si pe sa meji o na ni an lo lori po nta gbo ni pe aya Daja atawon omo re merin won rin ajo ninu oko Mazda kan lati Mina lo si Mokwa loju ona Bida ni ijaba oko yi lo waye won lobirin ati awon omo re meta won ku loju ogan won ni omo kan to si ye nbe o je omo re obin won lo bin o farapa debi o lapere won lo kan le fun a koda ejika re na tun ye enikan toro ohun soju e lati ijoba bile Mokwa Saliu Abubakar o ja won oniroyin mo pe ko down loju pe omo obin so sekun gan wi pe yo rula tori o ti farapa gidi gan lapoju ni eyin iroyin je di mimo wi pe eyan meji ni e kunu oko Sienna to wa je ki gbogbo apapo eyan to ku kan je mesan ninu jamba oko na saadu to fi die mule oni oko elero meji meji dilogun ni oko ohun lasiko ti won yo won won ni eyan meji dilogun na lo wa nbe meje won ni farapa
1: na sure
0: meje ku won na merin kan wa ti ori ti e ko yo ti nkan ko mo won eh kolon ko lanu wa ni o si fo tojoba lokan pe awon ona to je pe yo wa roadworthy ni won mo bere roadworthiness lowo wa si ogba iwo lo so fun ke won to mi n korin lana ibi titi yin da ni nigeria denu
1: ko to korin moto to nlo kiri lati
0: mo nlo kiri mo fi se kabukabu so jo fucking talking mo fi se kabukabu ni
1: e ma ka ngba to mo ko mi se kabukabu kilo one complaints
0: titi yin jo ye kululu to ko to ko ngbale ka kiri
1: ah se to
0: ibi mo tan
1: titi ara yin na kan kan lo te te lo ba titi je
0: emi ba victor ba titi je
1: mo gbagbe ni ah se to ta ma se yo di mo fe gbe wa a doda mo
0: pa lo fun yin a karate karasiko
1: yin e wo do wa na ni ete si
0: ko so lo wo mo re mo
1: do wa lete si
0: odo yin ewo
1: a da titi wo ya a da titi wo ya
0: ara a foro te kari
1: iwo ati
0: ma wa bi ise
1: ma wa
0: o fe so size size saturday mo ni
1: o bo riri gan na lo wa o riri lo wa
0: ya so ite ta lo bi
1: ah mi to so pe bo eyan ra le a ti wa ni ijoba abile nbo won opin si
0: ibi ti mo ti che card mi ni lo ona kire ni
1: awa ni ijoba abile honorable kini awa na la ni ka
0: gbe
1: eh ogede agbagba isilenu logan ti won ti di eto ko won lowo bayi awon ajo eleto odibo lominira le wa won ti wa ni kale won ti bere pelu awon ohun elo eto odibo be na ni won ti ko wole be na ni awon eso alabo won duro gbagbagba ni ijoba abile
0: ibi da ran lo odo awon se fe pe lo
1: ke awon se abi nbola la mi de lo nja bo royin
0: iro ko ni 32 dati e mo ni ni so ko mi iyo yo da pe ni awon na la soro
1: e gbo ba baba tin report
0: to je pe tako cha dari
1: a ja bo
0: lo mo mi je si la pio pio
1: e bo bo ni bo ni
0: bi ati la rev
1: o ti wo na bi
0: to ba awon ni si si ko ni
1: e ti wo na
0: ah odon wo
1: 0705
0: so ni je ka royin mo
1: so so mo ka mi lu kompo
0: ti mo ko fuji mama okun bayi ngbo lo be si mo pe mi boda na
1: eh o si da
0: dawo no ti wa ni dawo
1: laye
0: dawo
1: iwo gan mo pe nkan ti de mi tin be fi boda
0: si dawo gbo pe
1: o da o
0: leda mi je
1: ti je gan o pe o pe ki lo de to n pe
0: se ko to be ni
1: o ni on ye leda re je
0: so
1: so be leda ti ipanu ni eh ngbo ni won yan je so ipanu ni o se yan nu panu
0: bo la ro mo lu anabi ta so bayi ni bo won se fani ko
1: sallallahu alaihi wasallam a mo fun
3: ele kan so
1: yes mo
3: yes
0: mo
3: ah
0: abi de bi sala na lo ko mi
3: ah my darling
0: ah oh mo
1: yeda
3: adi bi petara yi o ti wa
1: emi mo ni e wa mu yan
3: mo ye la se a
1: lati nu okan mi mo yonda fun
0: mi emi ti mo ti ni mo yonda ara mi
1: e ko fun mi nko le ke mo mu lo
3: eh ah ah ko da o
1: ah we do
3: da ki ko na to mi tu ha
1: nti mo ah
3: e ti mo fe mu nu yin ele ti o n ba ewure ti ba laje sepo ibi ti o ti mi po di o ye kan check opo le ni yen opo lo re ti do ba le o ti re ìwúrẹ̀ ilé olóúnjẹ tí wàá yẹ kí báyẹn tó lè ti dàrú ní obìnrin pọ̀ ní lọ́wọ́ sọ wá ń bẹ̀ o
1: ọ̀pọ̀
3: ìwúrẹ̀ yẹn ni kọ́ lọ́wọ́ sàánú báyẹn kọ́ ọlọ́run lè jẹ́ ọgbọ́n ń bẹ̀ bí yóò tó ṣe bẹ́ẹ̀ báyẹ́dọ̀ máa rí lò sùkù
0: ọ̀dàbọ̀ ẹ ṣe
1: irú
0: ẹran yẹn
1: náà ni
0: sọ
1: mama
4: no de ki lambo na
0: eso
4: ago se
0: o ha ni
4: ma ka yin o abansa da ki ba lati alakia se ri baba ti o ba mo bi bi me la se po to to wa pe awon ore to so mo di fat yu o ko ni ye e be le lo ye kan si se because yu wa wo ni ye olorun ko san wa se iya mo yen se won jo gbe ni because we go to send any that go yeki ma yo ni ta mo rara olohun sa nu wa ni
1: e seun
0: awon mi o ti wa ni oko keta baun
1: gbogbo bi o ti eri o wa gbogbo bi eri o wa omo kan na ja dake dake ja dake omo re o wa in fact to wa lo ka won alagba ko kan mora wa ngbowo eyin to ti
0: je ni
1: ah ki wa ni pa mona mona ku
0: ebi ni
1: okay hello tu chu chum chum gbogbo eyin eyan titi wa
0: ladies and mekun je
1: akiyin akiyin
0: yes we are greeting
1: e seun ya ku fe
0: thank you
1: Amala first okay. Ojo Saturday ni.
0: Verse Amala. Yes.
1: Eni to ba ti wa logbonjo, eyin era wa nearby church to ba wa ni venue yen. Bo si masala si era lo si dupe. Bo je church na ni eya be. Idupe ni eni ba ti wa logbonjo. Sugbon the 29 yen gangan, oni ka ma bo. Ka jo wa jo, ka jo.
0: You gonna see me.
1: Gbogbo eyin e wa wo apari omo ya.
0: O bere ni
1: o. Eri Lambo, ojo na ni eri tebun re ba
0: pa. Se wa ni.
1: Ah, ajo wa nbe na ni tori ko le ti ma fi ogba ijo na ni ma bu yin e ma mu
0: I will wound you
1: eni to mu la wa ila 200 ti to e ma je pe
0: ti fun o didi omo
1: eyin e sa mu wa ke ma mu lo lojo na e wa da
0: ko ri mi ye oja ja fun mi wash
1: chim
0: e da mi ye oja ja fun mi
1: e da kun gbogbo awa ta ni ticket lowo bi npe
0: lawa bi pe nkan ko
1: etete
0: ni damu
1: etete de were oni gbo mo so yin o edakun tori on si olohun etete de
0: ope meju ile wo jati mo si debe yen
1: ile mo obi e ba da o mo obi aye re da mo obi aye re da
0: ile sa go tadi re ko mo so bi mu ni
1: ah ko si be debe la go meje re da ji e ba nbe mo obi da yo ti tete de edakun etete de ke wa gba ticket yin
0: ah go let us get please
1: ele oni ja se mo fun
0: ah mi je so ese ku fe 32 fm
1: en te ba sil fe wa e wa si 32 fm ke to wa lati gba e pe mi
0: bi pe fun oni wa ka so pe ajo se wa ko ni baje o ajo se wa ko ni baje olorun loke ajo se wa ko ni baje
1: yes oko yin na ni nkorin
5: olorun ma je extra ka to yo mu eyin
1: e bo ni ajo eh eyin le dan nju anabi
5: Oh, yeah, a ma so ta wa awa obirin eji ba mo fe fe koko ya ja opo no di ori a fo mo ti se no sori be yen o la run opo lo na wa bu mi
1: ami e se un
0: o fe itoju la o fe itoju la o ti larun apolo ana larun apolo eni ba yori dadi yen wo larun opolo okora oko ewure oko ogufe o ye ki ma be lowo e tun tun je fun yan ga pe ogufe te ye no bi ni abo bi re
1: ah Lisa o ga o hello
0: o ba se o
5: hello ma
1: yes mo hello mo oh mama
0: ah mo

0: lara mi o le gbarada lowo alara awon kan ma nse be awon je ma wo tagin eh o je sore je ma wo so iwo lo lobo de do dati ko tomo e na a jo ma wo ni iwo se wo lo train omo abomo gbodo e please park well no ni ko si problem gbogbo nkan te ba fe olohun wa ra ju so ko pe ah but to ba wa di la le se mo after party bi o si eju eyo kan je ki mi ati yin jo no no no o le ba mi wo so se o le ba mi wo so so gbon nkan ti ma se ni wipe gbogbo aso ti family fe wo iwo lo ma lo ra wa ra ti mi ati e a je ma ma wo later tori tin ba ni obirin yi iya yi owo ti mo fun tin ba ni onje aso plus se o ba fun family mi lo nje nko so gbogbo onje ta fe gbe lo everything iwo lo ma se de gbowo o anti yen ni won de gbowo gidi fa won awon la won keta fun gbogbo family oko se mo baba omo yen iya yen na de keta fa won family e I want to share everything. Ah, hey, see Paris and die. But bon, what's ready? Wedding work. Rain take me, so just wedding. Ni daddy by Jim and see Lori pepe. We mudefe son koko funye. Oh, ni wasi wedding. Olonzi koko ye. Wedding wo. Wedding omo to tishe preparation, that is everything. Ni fe ko wa mu fe ko joko sile. Loni, ah. Ki le seun ki lo nse fun yin se ma momo yen se pe o nbu ni so mo yen lo se pe ko ma wa ni e wa ma gba o obirin yin ti ri mari o ti bi mo mi si bo mi o oko to bi omo fun ni bo mi koda oko yen ma wa atuka won society e wa ko ye yin egbe agba won a wa tawon na tun si ma nko to je pe bi to ma joko si o ti se lojo fun won kilen so lenu yi iyawo yin mo wi pe eni ya iyawo ti to oda how many years ago ni mo ti de le yin 20 years back ko n sha no le fe mi e wa ni mi ni wa mi fe ko yoju rara mo wa be anti en lo wa be lowo kan pe okay o lawon te fe gbe wa be yin o ki se business e mi fe ko wa rara won lawon so wa be lowo e pe shima ti omo yen wa ni last time se gbo nkan to so ah mommy te bambo ah mo te trust yin mo fe ke fun mo ah mo fe ke yin gan kan because lojo yen lojo friday yen te ma gba microphone ma ni mo fe ki second mom mi ma appreciate yin tori e kan ra mommy bi mo se wonu le daddy mi e gbudo ma wa o tomo ti so be te de wa nbe gba to mo so o da o emi o mind yo ko je wiwe ile ti mo fe wa ile ma fi le mi ku onu le yin ko sen to le ba mi so ma wa mba lo foro lo mommy mi ni se ba won mo ti e na ma dagba se ba won mo ti e na ma se yawo to ba ni ko ma lo mo ni kini mami ki le nso lenu yin ti odun ki ma lo bo ma lo ngba ti mo tun fun le nikan eniyan ni boyo ni nkan kan ti oko e gbo bo mu beere won ninu nu pe ko si nkan kan bo mi kan fe ko yoju bi kan fe ko wa e do no mama ngbo ki la ti se e je ki n be lo mama ki la ti se kon ba mi fi seto ka won ara ile kon gba mi niyanju gbogbo nje nke mi lo wa everything koda oko mi all ta gba emi ni mo lo ba won gba all yen e gbo se looto se kin ma lo e ma gbagbe pe oko ti arabirin ife to bi mo mi fun omo yen lo so o ngba ti omo yen ni e gburo ma wa ke mura dada ke na wa pa tori stepfather mi won invite our society won ah ton ma wa gan mi kan mo nkan to de ti daddy fe ni ke ma ba won woso oju keji aso ti daddy fe wo o na la won na fe wo omo yen ti so yen fe mi oko mi de ni mi ni ba won woso koda won ra nu aso yen fun mi ju aso ti family mu oni mura egbo eyan ara ile ki le se mi se kin lo abi kin ma lo emi ti foro si lenu se me pe n le loro laarin iseju bi mefa tuku ba je eyan meji abi meta na lo le ba mi dasi e ba mi dasi se karabirin lo abi ko ma lo ta lo wa loju di lohun pelu oya o hello mi mo hello e ba mi soro soke
1: e lo e ka kan
0: ehe e ka san
1: yes ma
0: e se
1: o ko mi ni ya ba do lati apete
0: okay ya ba do lati apete mo ngbo yin ma
1: Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ yóò fún ọ̀rọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ṣe? Ó yẹ kó tún yí ọkọ̀ lórí. ko se ku meje ko se ku lo se
0: gbogbo ero lawon ti se mo gbogbo ero lawon ti se ori ogudo wayi na na wa kini ko se
1: eh ko ku ma lo ti lati pe o ti mo to bi fo
0: ko
1: ma to be ni ti ko ero ko to ma lo
0: o ti da ngba kan ti mo fe gbo niyan
2: ko to na fe gbo niyan
0: hello
3: ah
0: bra tayo lati gbo ora okay. It's all right. Eshe. Oro de ni o. E je ka tubo tell you me. Hello.
4: Hello.
0: Yes, ma.
4: Hello, e ka san.
0: E ka san.
4: Yes, ma. Oya de ile lata gbagi.
0: Eshe, ma.
4: Yes. Okay, e ko lo. I'm going to go to the house. Eko te je ke mi wa ko dada ni baba ni oko mi so fun mi ibo ni de se ife mi si ni ola ni mo fi wa
0: okay ese ma ese ye ka tun gbo telu mi ah akoko wa ti sure tete e je ki n gbe lati pa bi hello
5: hello ma
0: yes ma e ka so ma
5: e ka so ma oruko mi ni Mrs. Ajayi
0: okay ma
5: lati ya na agbala seri nkan ti mo fe so ni pe first time ti mo ma wole ni mi adupe lowo lo
0: oluwa se
5: pe ki mo ma yen lo
0: okay
5: number 1 ko kokko so fun omo yen pe baba e so pe ko ma wa
0: okay
5: ko lo toro ti sele se mi na ri ti oko mi ni mi ni lo ko won lowo moto won lo ko raso fun mi mo raso mo de lo
0: okay
5: awon mo yen de appreciate tori pe iya gidi yen te ti ku ti e o de appreciate e pe mo wa so ko mo igba ti mo se wa dede lo ko mi wa dupe lowo mi pe ah mo se ijo ko ju ti won
0: mm
5: e je ko lo sibe
0: mhm
5: o se nkan to ma se le
0: ah
5: ko bo ko de so fun mo yen
0: okay
5: o to lo ko so fun mo yen pe dade mi ko ma wa sugbon ma wa
0: okay
5: ko lo sibe
0: okay
5: o se nkan kan o se nkan to ma se le
0: okay e se ma oni ko lo pe ko se to ma se le hello
4: I'm going to go to the house.
0: Ah so eyin ara ile eba isi dide ko nbe o emi pelu yin si wa pa o a si duro aduro gidigba sugbon ejo ma ejo sa eje ka sare mo fe gba alejo mi kan lalejo so eje kan ba mi daruko won ke eyin ara ile ke ma gbo e gbo ki loruko yin ma
6: o ki gbogbo eti tun gbo mi ni dede asiko oruko mi ni Yafin Olawo yin ti gbogbo eyin mo si salaye alagbo ni aje tumo bi ni ilu Ibadan mo ki gbogbo eyin eyan wa nile o de ki gbogbo eyin olodufe momo wa oluwa yemi si obo obirin ori afefe bi pe inu ni towo yin etite si fin gbo won oni din ti won nawo le lori lo ko Jesu
3: ami
6: adura wo gba mo tun ti wa gege bi se wa awon eyan wa won pe wa won ni a e wa sori eto ni a tun ti de losan yi
3: so sagbowo fun yin
6: a fe wa da yin ni morun lori okan jo kan ninu aisan to nse wa ninu agbo ara ni awon eyan pe mi won ni mommy ya salaye awon toto atoju lasiko ikankan e orisirisi ni teyan ba nto ito to ba ti poju imi weather imi ton ba ti lo si test wo won le boya bi awon blender awon to ba ti weak so orisirisi awon igbogi wa fun to wa le ti mo de ni testimony yen bi meji ti won de so pe o ti mo wo duro elomi nto e merin e marun ki le to mo o ni awon kokan ta ma lu fun won to de ti pe kini kini yen o ni po mo so ba di pe yen tin to la toju ara eyan ma ma gbe eyan ma to mi ara ti eje so mo de tun fe da wa ni mo ran lori agbo ifeson ifeson yi mo je kan mo yi pe kokoro yi inu ara lo ngbe to ba ti wole to ba ti enter sinu agbo ara wa orisirisi nkan lo ma nsele ninu agbo ara wa e mo je ka wo ran elomi a lo ti podun merin lara elomi a lo ti podun mewa e ma je ka bora wa mo le opolopo ti bu aisan mo ra lojo to ti pe to fi je orisirisi resort on yoju si o ti poju eh to bi pe agbara oni pada ka mo ti kan ba mo ni kekere e je ka moju to olohun ni je ki aisan ti o gbogun oni wo inu agbo ara wa teyin ba wa nbo te o mo na lati bi kibi e wo moto ton lo si agbowo ajetumo bi ele lo si ajetumo bi te ba ti dagbowo ele lo si shop salaye alagbo phone number wa lele kin to ma ba oro mi lo 08258984013 lekun si 08258984013 whatsapp number mi 07030902958 elekeji 07030902958 mo ti e jeri opolopo ma ko saye deri won me e pe mi ke to wa te baba mi ko won lawon awon ti mo pe okan won ti ni awon ma ba mi aisan ti o gbogun oni fi ara wa se bugbe
3: iya wa ke to tesi waju e ri pe ni bi enu lowo lowo bi osu melo kan yi jejere fi ti fe o ti fe di toro fo kale awon eleyin bo de se pe prevention is better than cure mo de mi pe lara won nkan kekeke gan ta wa gan ni ninu ile ta fi nse obe ta fi nse amo boya e kan le boya kakan ke yan kan ma lu boya ni agbo kan boya ni bi boya we grover be we be petan le japo kan kan se ke yan kan ma mu lati fi da abobo are abe ni nkan kan to ye pe boya bi awon ewe to common ta wa gan ri ewo waju wa orisirisi ewe lowo olo ma se nse weja eh boya ton kan le ja kan kan le se ton kan le kan ma mu just for pe pe yan kan mu oya abe ni te ba de wa ni boya mu ku mo pe ijo te ba ti wa bayi e ni nkan kan te ma jule fun pe gba jule lasan inti mo ni kin be lo
6: kin to fun wa ni o nkan eroja ti a le lo lori siri ti aisan ko to di pe jejere mu wa o ma fun wa lawon sign kan eyan kan wa ba mi mi le so orukan kan o n ya igbe o wa ya bi kan sita mu ni kini yi o tin fun yin ni sign ko to di pe ipan yin jade ko to wa di pe eyan ma ni pile awon kan orisirisi lo si ma ma mu wa bi sign ta ba ri popolopo wa ta ba ni aisan kan tabi meji nu agbo ara wa abi nkan ta le ma mu ti nkan o ti se wa ko mo ba se wa ta le de na re e je ka lo ba mi wa idun nigun I don't need to marry you. Oh my, need my dad. If you don't need to be a big belly, to take it, to get to two la needy. Hello, bami, where your contact be made? Care bami, guess where we're about to show no dad at home. Care why, no, why, or somewhere where? Else, somewhere where, yeah, or somewhere from a line, care, or somewhere where, care why gay, ele fun mi le kuro, ede le se pelu omi nu re. Te ba ti wa e wa lo ba mi ra ipakun. E lo so ra wa lagbo ile fe ra ipakun. Ke ge ipakun ye ke fonu ko mo dada. Ke ge ke son ke da sinu e pelu omi dun. Ke wa tun wa lo ra baka. Baka yo le ma jo emiji lo tori baka ma mu. So si koda ke yan ni nkan to je mo bi infection. Abo la won bacterial disease to ju ori ko ma mu la ro atale. Woro wo ni ko si nkan to ma ko si nkan ti o ma to ma ni ka isan wonu agbo ara eni yen o le jokunrin o le jobirin
3: yen no pe ni prevent ko ma fi prevent si ara
6: o ma nfonu funyan ni o ma nfonu funyan awon opolopo won be lowo mi pe se ogun oju wa ko to di poju ma ma yo wa lenu awon arun kan be won pe ni narun se ri narun yo ma ba agbo ara je o ma bo oju je o ma bo opolopo skin je telu mi ba si agu ara re ba ma ni ki le nwo to fi to bayi won la won logun si ko lo ni se mo yi pe owo ta nwo yi o je egun jura won lo ti olorun ba de ti fi kan ranyan o di dodan o ma tiyan leyin ni christi o fi ran mi o de ti mi leyin tori ki sayoju ran won fi lo olorun lo di digbe wa fun mi ni
3: loju orun
6: ipe ki ma toju awon eyan mo de pa wo nkan ti mo se mo party mo face lati ma toju eyan o ni ewe to ye ka ja bi mo se ma so ta ba ti ja awon ewe yen lasiko to ye ka ja teyan ba ti ja to ba ti se immediately elomi a lo ra awon ewe kan loja to se pe o ti ma lo ogun o ti lojo merin marun adun ati alafia to ye ko sise lara re ategun ti gbe lo awon agun mi ko ye kan ma fi orun sa opo eni kan o be mi laja eje mo ipe o fun bread ni mo lo fi sa tori ki n se Nigeria outside country ni won de la le gbe egbogi lo mo fe so di agunmu laarin 4 days mo lo lojo meji ni ni import awon
3: to se bread bakery
6: won se ni bakery ti won se bread ibe ni mo ti lo be ni yen se so ko tori pe a lo ta wa so di powder o wa ri bi elubo to kuna dada ko tori pe mo send iago kilogun 10 years awon to ni arun jedo jedo ti won pe ni hepatitis B so orisirisi awon eyan to si pe o ti pa lopo so mo de dupe pe olorun je ka awon eyan give testimony lodo wa won de lo kun won de ba won lara mu christi ni o ki se mi o mo fun e ti asipo dupe lowo gbe yin customer mi mo ti la won kan muslim ni won ele a o ma dara fun ya yen in fact awon customer to ti fun mi o ti to bi meta si men tori pe kini o ni gbagbo ninu olorun ninu aye mi gbogbo kan ton de lo o de n ba won lara
3: oluwa seun lekan si e sapejuwe bi se wa te ro ba re ni soro laarin iseju kan to ku ka to ma lo
6: lati bi kibi te eyan ba ti de agbowo UI lati bi kibi te ba ti n wewo kan ton lo si UI te ba ti de UI e gbokada e lo lo si shop salaye alagbo laje tumo bi salaye alagbo laje tumo bi phone number mi lekan si 070-30-90-29-58 te ba ti de eyin eyan mi e ma gba card o won la so fun yin e ma gba card to re fe se wo so ni te mu ta ko card fun yin ta bere bere to se inspiration ma nwa olorun si ma fun wa lemi to ni lati fi toju yin se ti gbo e mu wo card yin lowo elekeji 082-58-98-4013 ese mo dupe aisanra aisan ti o gbogun olohun ni je ko se emi ati eyin
3: eyan ra le mo mo lore mo dupe lowo yin o ipade mi pelu nsun di ni ola lagbara olohun ni dede ago meji abo si ago meta abo omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si obo obirin ra fefe emi n se ri pada lo si le ri pe this weather for two please try as much as possible to keep yourself warm don't expose yourself to unnecessary cold 08166756685 08166756685 ewo mi have a nice day
6: bye.

0: For 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Ti ile re si ninu bag enu oloro abi soro ngbolojudo ton toju agbara ha rara ma daru aso be soro mo son to ye lasiko to gbagba mu ojo kini osu keso do 2026 lo je sejoba apili oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si laye ka won agbegbe wa ko yo enikeni sile ninu ile nibi ise ile itaja ile gbe iko wa ati nibi gbogbo oran ye ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fe to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipili oyo bere latodo emi re o lodi sofin ipili oyo lati dale soju titi tabi bi ti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko wa ni mimo ikede yi wa lati le ise ijoba ipinle oyo to mo ti soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto

0: o ti de fe beyin yo bayi amọ kan ti keke ko Crystal Palace ton so ori pe agba ball ni awon to je olubadamoran re na fe tori e gbogbo Villa o ti wa duro won si wo odo Nicholas Jackson na mo se je pe ke se awon nikan na ndo re fe si Jackson bayi tori Man U ati Tottenham awon na wa gbebi si ball wa e ka le wa ti bi eleyi ka ki ko ti Tottenham Hotspur ka ki an ko ri re tori pe 75 million ti yo jade lapo o ti to gbe savin o wonu ko egba ball Tottenham o tumo si pe oja yi o ti roju leyin aje bo lori ya eti ko ti je ni opin ose a je fe se kan duro ninu West Ham United now. Emi epe won na Terry ni sa to koja okara agbe bolu ti ejo mese wodo mo so nipa Edson Alvarez o na lo ti mo soke bayo kini to de so ni pe o fe ko ninu ko agbe bolu na leyin ti won ti Terry sinu league elekeji yen ni orilede ti England yen championship omo orilede Mexico hun lo ti jari tan tori pe won ni Ikọ Olympiacos lati orilede Greece won ke si agbe bolu won lo si ti ko sele pe ohun o se kankan mo ke so nikan Jean-Claire Todibo o na wa lara agbe bolu ti en so pe awon da sele awon fe ko ninu ko na gẹgẹ bi ase ngbaroyin lati agbọtọdọ won Todibo te bagbagbe ke se si ni ti ese bere ifese wese ti ko ti West Ham te gba koju Newcastle United kitisa to lo ko to tenu bodo oro ti ti be yo o tun ku ninu awon agbawaro te so pe awon o se po pelu West Ham mo ninu league elekeji El Hadji Malik Diouf o na so pe owo o lo ninu ko agbe bolu West Ham mo agbawaro se gbe lati nu ko Sajepa ni joni ni esa esa to koja lo na so pe o ti n gbe gbegan agondun lati nu ko ti Brentford o ni se tan lati da po mo iko egbe agbe bolu ibiro ise ko di mimo yen lo ro ti Enzo Fernandez Chelsea ti je bi eran won ni Jimmy to koja ojo kerinla ti o so pe oni gbedeke ta fun egbe bolu Man City lago marun awon ba ti n gbo nisin won ni Man City gbe gbese wi pe awon fe na owo si egbe bolu ri ko to di ojo kini osu kesan ni owo ago mokanla ni ojo isegun ti karakata ti o tenu bodo yen ni ile gesi lagbo ti be won na ti n gbe gbese lati ri pe Fernandez dara po mo won e ma pe lo to ni ko ba won bere nu ko Chelsea lana amo laarin kan o pada wole fun iko na a je pe to ba de yo mo kun Ayub Buhari to nbo o tumo si pe to gu tija ni ko ti Manchester United fi gba league yen ni sa ta wa nu re ba kan na ko Newcastle United won ni awon na ti n ba Manchester soro lori ni ko Gonzalez Aiba mo ti na ba wo laarin egbe egbe bolu Manchester ati agbe bolu Enzo Fernandez lati nu ko ti Chelsea be ni Chelsea ni awon o so pa awon o si okowo iye owo ta fe na lele iye ta fe gba lele ati pe papa to si owo baba ti agbe bolu ta fi jiro agbe bolu te so nipa re e je pe ko si fun tita ni asuko imo tori pe gbedeke ta fun won iyen ti tenu bodo ibi ta na wo o na ni odo Manu Koni ninu French Ligue 1 bakan na Adam Watson ninu league legacy ataje Alex Cox te mo Eduardo Camavinga ta won le fi jiro iroyin kule tori akoko wa ni o ye ka denu ko ti oje wo tojo ni belabe odun beta dilogun ti orede wa Nigeria sugbon je se nuku na baba lo jata bade a le muyan ka won to nbe nukulu ka le ri kan pe kelu 32 FM le gba 94.9 iko ni adani po sonu abi mbalala meet oloruko me the sporting crystal awon yan benukulu pelu mi ni abi ta wa e te ka won yan na ka ki awon ara le
1: ridwan adekunle clever and king cabo
2: afi ko mi dola pon o king cabo so e bi je ma bobo
3: islami olajmo ke busari lo ko to mi e ka busari ko to pin

0: bo ba ri be ka be ra tu pale ohun tori ka to seju pe nisin wa tu ti ma ro road safety pe ka wa tu ma lo baba ogbon
1: atogun
0: eni na ni se la beru a ki be ra ta je fun yo bayi na lo bo na so pe ta ba ran mo se ru ko fi to mo je iwo lo wa ku si lowo ko mo e to ba mo ninu mejeji ni be doketa ni logun lo su ta wa ina ni ni e gbe igbimo kan dide ta n soro baba fani amu oku wa mutu ade poju kiloko lady yi
2: opara
0: nozie ati alara bi kerin ti o gbe igbimo joko we loku gbogbo e sa n ta ri gbo ni pe won ni igbimo kilo sele si ballu nigeria papa ti awon obirin wa ile tan borele je kilo sele si won to won ni fani amu ti jabo fun nff oku igbese bayi ose meji ni ani fun won baba o ti ejo pose meji ose kan la won so pe yo to awon ko le gba oju be lo won ti jabo won la won ti resign e bi je ru pe se titi lai lai ni tele to ro pose meji na pe won la won ti resign bayi clever
1: sir
0: ki le konu report awon ni odajo ti mebe
2: seri akoko na lojo kan ti won ti gbe

0: moyi kale lati le se wadi ohun to sele ohun ni mo ti so wi pe o nira fe ni to ba nira re to sunkun lati le ki pele ipe e pele o eni ta mo pe o lo fi obe gira re lowo ta tu wa n ki pele ko so lori e ninu eni to fi nkan pamo to tun ni a ma bo ohun wa bi ba to be mo danilamu lati gba pele lodu lori fi bomi wa ko le sese bobo nkan ti mo so yi bayi nisiyi o le gbe o le gba ni okay awon to wa ni
1: o le akoko o le keji da
0: awon to wa ni joba ti won o se daada won wa yan igbimo ni pe in to sele ni pe e wa se iwadi wa in to de ti ballu fi lo si bo se ye ko lo tabi ibi ta n govern ti o fi lo bo se ye ko lo eyin se beyin na wa nbe e mo nkan to sele ko to di gbe lo gbegbese kan wa e lo gbe awon kan jo nbe ki mo ma kon kan se ri gbogbo nkan tan se yi sometimes eni lati tuyan loju mo ri wi pe ogoro awon morile yi na nkan ra latara pe kini yo dun bi a se gba pe ko dun so mo gbe e mo gbe sometimes eni lati so nkan kan fawon eyan kan le gbe ah ibi ti clever ba o ntra o se be gbo nkan ti e gbo nkan to nso so ni gbogbo rupe ru nkan to se awon na mo nkan to sele already oda laarin mi ati nisi yi iwadi ta baba fa ni amu ah opara ati grandpa muti adeboju ti won se bayi nisi se lati lo re kan lo ti awon yen mo le ni abi ta eni sultan ni won fe ki lo fe sele iba to be o te gba ti olori ile oko ba so fun yawo re pe mo fe jo se wadi mi to dedin fi mo wo nje wale e to ke to ba wa mo se mi ni ki ma ra mi lewon ni abi kini ki nse abi kin koku o le ni ti o gbogbo ile tan se yi won o nkan to kan yen kan se ni pe kan to aforiji kan je rectify issue ko ni di kan ma so pe won si wadi tori won ti gba pe won wa ni wey bile kan gba te nka oro o se ni Ethiopia ko se Ethiopia yen mo kan mi ri ba gba te so pe ilu kekere kan ogun ba won fira ni njo ti mo se wadi gbogbo stadium ta ni ti ani ni Africa mo ri pe Nigeria o ni cap standard pije yo kan e yo kan ninu gbogbo awon orile kan de ni won ni mokan awon ni mewa ada so pa won ile de kere si wa so opologbo nkan la bi yan wa le mo ti a o mo bubu nkan ta se ni si wa je gba kan fe di ara wa sita ni ko si nkan kan to jo mo pe abo iwadi kankan lojo je ojo si na so gbowo kini kan won ti le pa ni koyi won ti le pa ni mela won ti le gan ni ayo ni suleja ni karki won ti le pa kakiri kakiri
2: e bi whistle blower
0: e yo ni bubu kan so pe gbogbo awon nkan bi eleyi o ni di e mo so nkan kankan satunse ko ni lo gbogbo rufe ru ejo ta pura wa si gbogbo tina ile yi bo okay gbogbo ile ba te so pe won si wadi ko se nkan to nje wadi iwadi to wa nbe o na ni sakara wi pe e lo bi se yin le tabi kini kan gbogbo ita pa lo lose to koja ireti tan ni e ka won kan bi se won le gbogbo a ni dibo mo e ja dibo mo yen gbogbo dibo nkan kan o ti je lo won tun bo yen di to ba ti ya ko le wo ko n sasi ko yi bo awon alase ni lati so nkan kan lati munu wa dun je
2: awa cairo
0: ko ti gan kan
2: kalu kuno la bo ki
0: ti e gan kan wallahi ko si nkan kan tan se ko so lori gbogbo wa di yen ka kan gbagbe o ti lo
2: you don't go
0: okay igbati igbata oro keke ki lo sele
2: e je lojo oja ka parade 32 fm 94.9 kanada epo sonu anbo wa
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n gbo ka ti 2 FM
5: 32 FM 94.9
6: See her, she don't dey watch the same cooking video for like 16 times. She don't pause, rewind, and she go still do am anyhow again. At this portion, she get the super fast Airtel 5G Smart Connect with data when you dey finish, where she fit connect to all her device them. And when light off, the battery fit last for 6 hours. Life just dey go for am. No shaking. Go carry your Airtel 5G Smart Connect today for just 25,000 naira. Go to the Airtel shop where they near you or call 0911 000 0080 for free today. Airtel,

0: EM Nigeria PLC. Tamo si La Farge Africa PLC. Tele. O koja ile kiko.
1: Iwe. Acho lewe. Owe keko. Egbona ibusun ko
2: iya mi ire ibusun ti mo su si nile ati sade ni mo fe o muka
1: o tun na awon na ni jare ba se seto ba won mo wa se ma pada sile iwe won ero ti wi pe omo to pa sun run alaafia o di dodo ko pe gede ninu eko re awon dokita ti e jeri wi pe orun je okan ninu to omode nilo lati jafafa ninu eko won no ibusun muka fun awon akeko laayo loni
3: Muka, adding comfort to life since 1959.
4: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo to ni
5: eto igbeyawo laye
6: ejowo eduro na jare
7: bi lo sele
6: ki won to so wa po nje oran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
4: eh ni tuto
6: ka sa so pe o ti ran won abi
4: ta lo ti e so pe mo gbe ran gbogbo awon kan ile kan so nibi ti cdk e wa
7: iwo lo tun je cdk e bayi
4: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
6: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba sọrọ ya bi
4: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
6: oluso agunkan eso wa po
4: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láì sí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Besnai Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
9: CDK sanwó díẹ̀ díẹ̀ gbẹ́gbẹ́.

0: kabo pada latojo ja 32 fm 94.9 kan ade re po osoru o to gun alayo ni pa wa lekun lagboro olohun iroye re daya lede yoruba na le tin gbaradun lati bi iseju melo kan an tesi waju lori e kamoro nigeria kaye ba me ka ba le tenubo ibo mi yo je kin bo si odo liliputian do lapo
1: atokun
0: yes clever ti so won ba ti agbara ka lori oro yen bo mo nilo lati oro nigeria kenun losan yo e ma gbo mo nilo lati tu beere wi pe abajade now NFF lo gbe igbimo dide awon ti an gbe dide ni an si jabo yen pe in tori wa fa se lele now gege bi en to ni rori dada ta ba ma jabo fun en to gbe wa sise ta de mo pe abo wi pe aka to le fi yan wa la fe je area wo lo ro pe awon people I ma sport eni ikan yen se wa tu wa ro ni ro wi pe awon ti won yan ni committee awa ta ni ke wa labe a tu wa soro nipa bi to ma han yin le mo
1: Akoko nkan to ye mi ti mo de mo pelu iroyin ti mo go ni wi pe ki se wi pe awon baba fa ni amun ki se pe won ri nkan kan jabo fun ajo NFF in ti mo de so be ni wi pe ina ti won fi mo ajo NFF lati ile agbara lati presidential bill ko le je ki won raye sise kankan gbogbo nkan ti won la won fe se mo ni gbagbo wi pe pipe tete de pari ise arin ose kan ti awon baba fa ni amun ati igbimo won ti won tete pari ise because normally bi won se pari ise iya ti zo kere tan ye kan si wa ni dis afoso yen fun boya bi ojo melo kankan le so wi pe okay awon si jo n jiroro lori nkan ta awon jo so boya nkan kan sele e ri pe ni kete won tan awon jabo won la won fi ise le pa won osise mo gege bi kan ninu awon ti won yan sibe so mo wo ni wo bi wi pe o se so ko je wi pe won fina wi pe a n fi EFCC le ni a n fi ICPC le ni to won fin le awon eyan to nse ninu NFF currently ni won fi gbe na le awon na to je pe awon na wo ni wo bi pe ki won yagba sugbon ko ba de pe nkan kan wa ti baba yi to je pe wipe bi won sise dada ti nkan kan de wa ti won wo gege bi nkan to fa to fi je pe born up se gba wa latodo awon obirin atodo okunrin to fi je pe o di nkan to nju ajureyin nkan to foju han gbangba gbangba si gbogbo wa ni akoko oru e ni wipe fun born up se gba wa lori lede Nigeria ko wule ko to ni pe iko super falcons ori le Nigeria lo sinu dije wafcon lodun la wule ti mu ipadanu wa dani lati le kan fi han awon eyan ni sugbon wa ninu bag ta gbe kohun lo nigbati everybody gbaradi fun idije yibo la wa awo gbaradi ko se pe iko super falcons ori le Nigeria gba friendly kankan ati rira wa tan ni
0: baba to di eru to n lo lu awon apari ile lo ti mu se dani
1: ti mu wa la dani lati le so awon ori le to ku wule nja ni ja wi pe awa na fe dabi iko super falcons ni so gbogbo eyan lo fe na iko super falcons ori le Nigeria ari binu awon ori le to fi ya
0: thank you studio commodore rai for sai studio manager amida ati le na tin correct yin o
1: so
0: no yeah
1: eri bi inu awon bi inu awon to wa bi inu awon bi orilede malawi bi inu won se ndun nigbati orilede ti orilede malawi fi aje ko super falcons orilede nigeria so orisirisi nkan ba yen wa to se wi pe o wa la nkan to ba ti bola fi se gba wa fi lo to fi nju ajure yin be kendere lodo awon okunrin to ba ki won sise lori bola fi se gba awon okunrin nkan mi to tun wa ninu bola fi se gba awon obirin yen ta ri dada to foju han dada ni wi pe ninu dije wafcon ti ta ri to wo tan ninu ni orilede amoko ni bi ti won ti gba idije yi orilede mayin din ni 16 countries lo ko pa nbe iko super falcons orilede nigeria nikan lorilede to ku ole lai mu agbabolu kankan ninu league edani every other person mu agbabolu dani ninu league won iko edokun izigba ifese won se kan lana to je ifese won se lati mo bi ma qualify fun ipele knockout stage di CAF champions league ti won ma gba to je ta won obirin ami ayo mefa sodo ni won gba ri agbabolu kankan lati inu iko to gba league orilede nigeria agbabolu kankan nbe so ko si amojuba latodo ko si pe awon oluko ni wa nse lori league wa debi wipe won ma mu player niyan lodo awon obirin lodo awon okunrin to foju han gbangba gbangba si wa n to fa to fi je wipe bolu lafese gba wa lodo awon okunrin owule dorada ni wipe akoko na sa awon to wa ni disakoso je oluko ni sise in the sense that awon agbabolu to n wa agbabolu ti o ye pupo nu agbabolu mi wa ti o ye lati wa aso wo agbabolu iko super eagles orilede nigeria emolenu ti so
0: to ba ti mo yan o ti se nisin je long country
1: exactly so imi wa nu agbabolu to se wi pe a ma lo mu agbabolu to wi pe mo ti mo ri ngba to n play ninu league orilede nigeria to wa ninu league abale keta orilede tanzania agbabolu yen ma fi to wi pe o ti
0: play ninu super eagles
1: o se yefu ni mi mo
0: pe yefu of tanzania won ti di singida bayi
1: agbabolu mi wa to se wi pe ko si iko to tin gba bo won ti so the second goalkeeper awon si mama kuge di wipe won ni first choice goalkeeper wa ama lo sinu league ama wa lo si orilede kilo country you know iboni omonia ni ko sayi wa na
0: cyprus
1: ama lo ma mu third keeper cyprus ama mu gege bi first choice goalkeeper ati wa ninu league to ninu league atokun
0: there was a time ta ni austin okocha ati oruma ninu national team nigeria
1: igba
0: oruma ngbona ni so show lowo ni france okocha gbe na sori odidi oru ma make benji se o se awon lara bi won o si laye ngba ti nigeria tan flourish
1: da da
0: ti wa ni replacement laye awon jo luta kan ni lens
1: ara ara nkan to fa to su je pe bola se gba wo okunrin wa ti o bi se dada ara idi e ni wi pe
0: ni ma ko ma kan lara ni ti ba lo to apply brain to fi sabe ese
1: ona bi ti league wa na wa lasiko yi o ki se ona bi te le so wi pe le gbokan le league wa de bi wi pe so gbogbo orisirisi nkan to po to wa jo nibe lo fa to fi je pe bola se gba wa o nju ajo reyin sugbe mi o wo ni o bi pe awon baba fani amun won se dori awon bibi
0: olorun ba won se ka ko lori yen ka so bi toro jedo gan si beyin ma le ma ti gbo ah iya wa ko lo jari yin pe a ko ojo bi anabi gbogbo enu yin de fun mo sai ah se ko wa sa adupe olorun olorun lo re mi wa won se awon se mi eh ibi ti oro tun de to lele yato si pe eh won ni EFCC ati ICPC won ti toro bo lori oro 70 billion kan ton ni eh mascot gbo owo isi e na olorun ja ba kanu we laso aye ti wa beta banka ni e bi lere 70 billion So as I say, now EFCC, ICPC, like I go tell but now NIA, I just talk people ready in Nigeria at the DSS. What you talk about, Roy? Nino, you rich get creating money, financial issues, although ICPC, EFCC, do man wa, TDSS, but DSS, but that's all wrong. We see a yeyan, eh? Abi NIA. O ti se ijoba ninu nkan ti mo wa ti mo ri gbo ni wi pe awon to se sakoso bolu wa ko si ni pamo kankan ko se oro bo la won le ti ri tan so ngba to ba to dijo meta won mo so la won bomi te ti mo ngbo na on ta gbo ni wi pe awon won la won people yi won sise fun interest awon foreign nationals kan won de lo wa detrimental to the security of Nigeria imi o mo te ti gbo o se wa ni se pelu eko itabo ti de se by that oro gbesi aye yan
2: gogo kan tan so pa ina ni pe in to ni se pelu financial aspect o na lo ni se pelu EFCC ICPC ngo to ba tin je pe DS e ma pe igba mi gan to ba pe awon agba bolu
0: kan pe mi to cut in short
2: okay
0: sir ki do pe oja ogun pa yen ta ba da free ta ba gba bi soda ba wa ye wa lati junction ogun pa yen mo se fi reverse de UB e para loke lo da wa we ri
2: bo e ni ni se wa ni ni se wa se ba ta ni gan to ba pa wa gba bolu mi toke won pa wa gba bolu mi boya gbogun won de lele boya won mi invest owo wa boya won investors foreign pe oke ni gan kan ba fe se le o awon ble mo pe yes bi kan la won fi kankan si so da awon ma lo ba nbe e mo ja paro to wa je gbogbo owo tan so pe gbogbo owo ki se popo so wo lo de Nigeria sugbon bo gangan ni won na si gbogbo an de joko an mi de pe won ti lo na yan si lo 10 years lori ipo kan te de dide kuro nbe ngba te pe kan to ton je nbe ngbe ko tan nbe o dun le every year lo nwa every week lo nwa every day lo nwa to fu wa je pe yes won se pe oke bo nkan to wa ni se o tun ni se pelu nkan to jo mo foreign even to ba pe awon agba bolu mi wa sinu national team e ma ma ko ro pe oke kini awon agba se bo won la fi ko se pe igba mi tun won ba ni gbo bi awon player mi wa o be lati ma gbo pe oke o ba te bu won be nkan kan bayi lowo e to mo ta gba bolu mo fun ni o ba te pe kini kan bayi to ye pe awon to ye ko wa nbi nkan gan won o si nibe e wa so pe oke owo to wa bi bo se wa e wo en ti o ba ye ninu gbogbo won yen boya o ni baba kan le to gbogbo won mo se wa yen won pada resign patapata ni
0: resign e to gba tutun ni
2: e to gbogbo ba resign
0: 32 fm 94.9 ikona de ni po so e ja doja ta ba doja ore poro nigeria la so le e to gbo latest nisin country yi won na lo so poro jogun sibi kan fi bula fun mi national keke olamo jokoro lenu mi a para bo
3: ase juni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa okay
4: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Wo lè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ó ti gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ̀ ẹ̀kan lásán, ara yín kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
5: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
4: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
5: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
6: Some days don't stop. Between the morning rush and endless meetings, finding a moment for yourself feels impossible. When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
7: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
8: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń gbọ́ ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na where to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútún fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty, original and affordable. Our address nko, number 31C, Post Shopping Complex ní Dojúkọ Cocoa House. Kẹ́ tún wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán, ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù rẹ.
9: Francis, mo gbọ pe o tun ti open store mi se oja less loye. Iru ogbon wo lo nda si? Emi o rowo taja. Ile ifowopamọ alasiri Women Microfinance Bank ni alasiri mi. Pẹlu awọn eto iyawo won. Bi beta money. Osu kan si osu mejila ni o fi da owo ti o ba ya pada. Pẹlu ida meta bo 3.5% lososo. Eke tun wa fawon olokowo nlala ati olokowo kekeke. SME loan ni e. Osu mejila lo fi da pada. Salary advance loan fun gbogbo osise ijoba ati osise aladani. Osu mejila gbako ni won fi da pada. Pẹlu ida meta abi ida meta bo 3% si 3.5% percent anfani ati ma se ile ori owo re tun wa bo baro gugu e papo yen interest waiver tabi overdraft osu kan tabi osu meta ni o fi da owo ti o ba ya pada pelu ida meta atabo 3.5% owo to ba ya laarin wakati 48 hours owo to fe ya yo ti jade wa laye lekunre 0707313 5538 whatsapp 0908796684 website www.gumimfb.com olu le se won wa ni 160 ojo u high road oloro Bus stop, Ojo, Ibadan, Adeun ati Ilara ntele wa.
10: Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
11: Shared meals like delicious jollof and chicken.
10: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
12: That's why we say let's go home. There's food at home.
13: Enjoy the taste of home with a newly proved onga.

ora ti odun kan ti mo di office mi beyen mo nki mo nbe lo pe ko lo je ni re wa mi wa mo kan tan deck yen pe ki ma fi yen ma kira mi ka bo ki fi ma tidy up oni to gbo le mo kan gbo Oh, my God.

respect. Enough respect. Gbogbo eyin te mu ise yin ni ise. Lana mo ba wa soro bi ka wa nkan kan ka ti ma ka ma se. Mo ki awon eyan bi meta merin to pe mi lana. Awon kan dupe fun oro imoran be. Awon kan ti bi mi le re pe egbo. Ejo te baba wa ri nkan ta le ma se. Olorun ise po. Eyin le yin ora. Opolopo awon car wash center ta ti ma n fo moto wa ni won ma n wa awon eyan ti won ma ran awon lowo lati ba won fo

0: Oye, ibi sọ ti ma security.
1: Oṣupa nitori
0: bo. Baba yan sile kun open and close la ma n pe won o sise kan ragbajan. Won se be na lu ebo.
1: Baba fi fun endorsement.
0: Ọpọ lẹlomi to ti rowo ra moto bi 3,2,500,000. So ye pe fi n jaye ka ni. Aye oro ri o ti mo jaye. Oko ozu na. Yo gba kini yo gba yo a lo fi ra moto. Yo na moto e ni esi. Moto te ko ma fi dogbon si bi kini.
1: Kati sile ko gba.
0: Ko le cab. So ye ko gbe lori sesan si. O haya ko gbe sibe. So ba gbe eyan lati ojo lo si challenge won bi eni yen re yo fun 15,000 mo gbe be lenu jo meta eni lati yarn office mi ni yanade ojo de akobo 10,000 ni mo so koda ko tan ac ngba mo de se tan mo ni mo tun fe ko wa gbe mi o de ni boda se ye mo ni a wa negotiate le ni ma san 8 for my to and fro 18,000 ni mo so
1: orida osara
0: mo agbera mi sinu shoe alaye yen pe teni ba gberu wa mewa lojumo 18 times 10 that is 180,000 niye orida wa nse egbon adugbo ori ibu kan ki ladugbo
1: orida osara
0: olo ma wa ta lo bi se la iwo na lo tun ki wa ka bo pe ka bo lale o o pe ti e ti ta
1: emi le ni ki lu duro
0: o le lo gba won oko
1: jije ta ma du
0: ko gba ya purchase ah dele jile
1: alakin
0: ko si se ti mi o le se leyin o le nikan ni mi o le ja
1: ojo ko sara ti orida ko sara
0: ti e mo ton po opolopo ku lo sa en ton po opolopo ku lo ni pe ah a ti wa gbo iru emi
1: orida
0: emi mo ra be mo ti di celebrity now ni le se kini o le se kini
1: orida
0: sawon en lo fe be gbo bukata e ron fe de play baba wa riru wa o mo toro wo lowo wa se o mo se ta wa nse ni
1: jiji ta duro ki sa se ka ma
0: parapa ori e kan ni mo lo le ni jare inspiration e kan gbe wa
1: e la ki kore bodun si sax awa ye de tun
0: baba wa toro wo lowo wa ta ba fun o o mo soro wa kiri won lawun won lawun alawun gidi gan ni o ro mo wahala temi na se kin toro wo iwo sun le labe mama re e wa wa de won e ba n wa 2k ko si 2k o

wa ti ma se leni pe re opolo la ma nse ba fun ni awon sweet song leni ti e ma ko mu won se ko gangan se emeleyi ba vibration ni side osupa lo ko

gbogbo a pada wa noja laye ni ana si pada igba ta doja loni kaloku wa omo eta bo sori eto ta pe nleyin ise 32 FM 94.9 Oriyo kitinte Premier Alawa, Premier Hill Mokola le badon Ele ila fi rati awen yon wa to ti lo Ile nje yon Mon si asaro lo wo uru ni Hey Ero ban dore wi mbo dore Facebook wa ngbe awon memory ke wa awon eyan to tin lo to ba din ni ojo keje osu kesan lo ma pe odun meedogun ti baba temi na wole so o se wa bi pe ko ma lo lodun na lohun asele nje eyan agbo ti taiwa san ogogo ogogo omo ku lodo ayi bere ba ku je da o ma ro ro nge yen lowo a ti je yen ton ayi bere ba ku je da ikan ninu awon to je baba ninu ka gbohun sa fefe ka sere ijala baba wa alabi ogun depo

baba wa ni awo lo sotun wo lo sose awon eyan ti lo gan o baba ni ka wo se theater leyi to kan awon kan baba ni ka wo se egbon safefe leyi to kan ru awa yi awon eyan ti lo o awon rawo ti lo awon kan wa won pariwo gan awon kan wa won ti e pariwo e ka wo lagbaja gan won ah wo ti gbo ni ah o ti lo o kan sai so ran pe die e ka wo e ka o se lu ni awon eyan ti lo gan baba ni ka wo e ka awon loba loba awon kabiyesi ti lo o wa nilu eko ni apa abi kan o nso won ni oba elemoro won lawon na tun lo koda apolopo ibe sare dani wai wai laarin iseju aya ayi deri ba ku da ida omo ase pe awa lototo ni ototo

composition early. Baba ni ka wo lo sa leka entertainment ti ku se ku to ye ko pa won fe lani e da o mo pa bra ye ko won di dagbara won forin won folumo won forin won kilo wa abi ka so nipa orin leyi to tun ni itumo barista vibration la ngbo yi o barista ni to supa se ni ran ti barista ranti orun se ranti orun aye ina ko ni enu ta fi nje chicken ta fi nje shawarma ta fi nje turkey enu yen na la fi kiss enu yen la won kan fi nla nti o ye ki won fi la ni rele fi nfa fa kufa enu yen jo kan wa enu yen o de la le bayi ko si ni se nkankan mo ma mu ye pe won asan mo enu yen ni mo da to yi eyan mogi ai mi na boys in lake river am pa hot fe lo soju mo fe se kan na mo fe se run ori fe se run oju yo kan na ni o dopin o e sare lo si kini kin sare lo maso kan logo pa fe sare lo maso ni gbagi ejo aso 150,000 ni mo fe o 300,000 ni lace yen ti won pe oh amo maso won ni maso tin mo o mo mo fi won ni mo fi tin won ni lagbada ti lo e ba wa wa aso te ra yen won wa lo fi gba paaro won fun da re emi o eh le mo ri ma ri awon mo yin won I know mi godo aso mo mi o e lo wen te ma ko fun moto te le ra moto te le ra te fi ran yen lowo te ra moto di owo to le ran opolopo eyan lowo e fi ra moto lasan lasan lasan ti won pada ge won pada ge ni tori won ti pada se model to tun ju yen lo

mo ra moto to tobi 150 billion dollars ni mo fi ra pass mo fi ra idan to ba ti ku idan na ni won mo so pe ago

0: won ni aso okure bata okure ah olodum ti ja ku o awon yo ni le sun lori bed to nsun mo won ah e ma sun sibe bed oku ni e
1: gbogbo ko mi le ko mi
0: o bo olodum lora emi wa
1: baja baja taye
0: lora emi wa mo ti ja ku bayi o
1: ma ti ton sile aye ni
0: oku e san wo po si lo to
2: o mo fa
0: eh Olorun ba mi se ku ni simi fun Taiwa sanu gogo. Gogo omo ku lodo.
1: O ma fa.
0: Awon yan ni boya ran ni boyo to ni. Gba won wa gbe digbe digbe lana.
1: Abalawo.
0: Tan gbe lo le ikanyin nilu laro nilu e. Awon yan se to gba pe abi AI ni. Gbogbo nkan laye ni si AI ni. Awon yan fe gba nkan gbo won ni AI ni. Se AI ku tun wa ni. E ba nje won le ni ele furo ele orogun fe ai ni jare
1: oni se
0: ele yo jeja ai ni
2: o baba ani se bo baba
0: dele jile
2: awurawo mo
0: ti won ba ti won na ba fe lo nle lo dada o awon eyan ni won lo
1: o baba
0: awon eyan ni won lo loju aye re
1: awo mo gbadan to le
0: awon eyan

se o ku iwo nikan iwo ati ku won na won bayi ti ku ma ma so fun jo pe ko si remedy o nlo o beku bo iku oni da lo o ma ya re gbo eto eleto to ti gbese le gbo omo lomo to ti ba ti eje gbo omo lomo to ti sare won pe won gboro tu o re gbo won pada fi o le won pada tuju o lo ni aboni mo mama don wa lanu le bayi tawon ara le wa ni egbe fenu efenu baba le fenu mama le fe pe wo na ro mo bo gija lai se kini o aya gbogbo eyin o mo ja iku na ni o pada pa o ya pa o sibi to ti ni re ni kankan gbe o iyen lo worse ju lebo bi do ti ya ya ku ya o mo tilekun mo ri o ti mo jera ka won yara le o to mo se dada nigba to ba ku wa ti ku nikan o ajiwo na mo lomo to ti mu photo won lo le baba lawo ile awon wo li eke won ti kan won lo gbele ibu pe won ni je eyan laye ajo kan na nbo ti won o pada lo asiko yi ko lo patapata tan ni ran ti re mo ajiwo na o se kan pere ni won ma monu awon re ati yawo re ati awon ebi e ni o ma monu awon eyan ni le gbara ile gbe ah lagbaja ah ko gboro ti lo omo ni ewo wo ti e loja yo te jari musimi iwa re pada iwa abu jagidi jagan tin be nkun re yi pada wo po njo kan na awon gugu se nice to ku mu won lo ni awon ri se kola gbon ti da to ti won fa awon eyan ni nkan to awon fulani won le bada o se to le nawo ru awon yen eyan lawun iku pa ni o dun lawo ju be iku pada mu lo na bi ala aku to ba ni wa iku mu lo to ba si buru bi apara iku pada pa o iwa ni o ma mo imagine level to wa ngba ku bade ba bi to tin lu se leru omo lomo ni ku de we ku ni o te

baba so nipa acting kenga interpret script o gbe joko oga ni asan taiwo gogo en te ba ri ebi ura matete timotimo gogo baba isun dagba jagbe kun ni ana ori won na won won jo ma nsoro won ni almost every day la won jo ma nsoro ani baba yen be ma ba soro mo bayi hello mi a pe number ko ni gbe ti o ba gbe na o mo se yan na dan lori phone ni phone te be jo ba ti ku bayi o ti bo so wa won ti o ra o ko lo ta sabo o jo simu e dan simu e awon yo ba delete number e dan o ti ku ba delete number e dan kan la mule aye en le kokoko si elemi e mo wo yara dadi dara asonu yara to pada fi rent omo ti o gba o ti mo po nu won gba yara o ti ko gbe ru yin da ni bu kan si sinu yara won re omo le patapata to gbe bed le lo ta mo to mo sere pa lori ye ori la ni laye lo si bi oko ogogo mo ri lori social media dada bawo yan se nsoko

mo n lanfani ati library mo n lanfani ati je kawo eyan mo bo se n lo ni oro city ni le role yi se dada o je awon eyan ju ese mefa gbere lo bo si re bo won ju eh se libi eh ye ni an ra po si wa fikini kan mi lo lo won gba papo po ni sango gba papo ni nsin seju mi le won tu yo labe wa fe gbe re lele o wi o lenu o wi o lapa gaga bi won se so bi baba ko ba nge kuru rosa nge rice lale ba nte ba ko mo tutu le ni o ni bo teru e mo ori mata koko ta ko ba tare ba tare to ra gbogbo wo ra tan wa lo ta ni taputa gaga bi won se so iku n lo pin gbogbo e da patapata laye o ba ni ogun o logun bi aro ni ogun re yo use e sori won no mo fo to mo pa si mo lo ko danu sodo ogun pa ni sodo wo lo ara jo to ba ta si ko nu oju ori la ni le ori baba ori se dada

070055949. Analysis lori iku o po gan ni. Mo ji to ba ti ji loju mo ranti pe o le mo dale. Mo ranti pe to ba jeun aro o le mo je to san. Ngba ku ba de so mo je to ko ni. To ba je to san mo ranti pe mo le mo je tale. O re lomi ba yo kan ka ga kini oloka ni. Ero mo ba elo ta lo wa nbe. Hello. Hello. Hey.

0: analysis to wa lori oro ku gidi elomi le mo le sun lo arin ose kan eru mo ba radio sire yi si ni mo deru ba yan ama encourage yan mo kan ran eleti ni pe o ojo ti oku won nikan o o ni ri omo ni koki pe o ni ri omo ni bonsi elomi wa ko jila ro ba yo ko mu kona atole gbona won ti lo ba ara wan junction o mo yen tan bayi o ti mo ni rest be jina elomi won ti e dana le won rara nti e o ti ni e won ba ti gbe abo re won ni abo baba nu mo be won ba ara rice 400
1: awon lo bi to bu yare
0: spaghetti 200 e wa 300 o wa ara ti mu eran mi gbe po mo kan ateyin kan lo ta lo wa nbe ala deleje yen ni mo je lowo o ti mo reti pe alamo la fe ro ka bi 130 iba ni o ti gba bula e mo ran se mo gbagbe pe ni Saturday a je abula nbi o ni recreation club mbadan emi na wa nbe la se dumo mi go ro ka njo e gas o ti yoju si wa ro wa gba ticket Hello, everyone, legendary.
1: You're in the farm. O ti ju won lo.
0: Olorun ni jare.
1: Anti aduke ni.
0: Anti aduke ticket mewa to ra ti ri pe mbi o. Mi o ri mbi o.
1: Okay, send your card number.
0: Da, la go melo. Mi ta send ni jo ni kila. Kilo babo. Awele won scope yen laye. E de ye fe fe ti gbo ni send your card number. Eyan ma woju phone. Eh ba re to nde la wo so bi send account number yo ko ko fi olorun le de fun bi 3 days ni to ba ti ri call le ba call to verse of any mi o ti ri ba le mi no ti se mo kan ni o send e le tori to ba Saturday yi ni amala vani ati se amala fest eni to mo amala aroju yo gbe mu lo e to mo amala gbona jeju awon elenu kula yo gba ebun e baba wa ni legbe legbe logba logba table yin wa o hello sir
2: hello ibile baba
0: e kuro le o
2: e kweto
0: o gajare
2: eh o se ri eran iku olorun ko sanu wa ni
0: ami o
2: bo ibo ata ba ti eran ti ba ti eran ti be la wa ma n se giri ta ba to ti kuro la tun ba
0: pada bi o a tun pada sinu normal no
2: olorun ko sanu wa bo ta ba li ma gbe sokan pe ka ma lo oju ojo wa ke je bi jere ni end of the day
0: wa
2: to ya ya ma je ka le ma ran ti pe ta ba mo le ta ba ti da da le ni a tun pe pada ti ola
0: iya
2: e be se bi te ju fun mi mo ti lo de ala mo la
0: Che babe.
2: Mama e gbalu o mo pe o ti le ti ta la kan na be. O ni go ba du ko lo de le di le o. E di wa o bi ta ni.
0: E ba o ka ye be.
2: Ko ba be o du ko awon ya ru ba ma de. Ti ma ti ja di do na.
0: E bi e ba ti fe sin e sa pe mi. Phone mi wa on.
2: Ticket de ri lo.
0: Ticket wo.
2: Amalade.
0: Je je wa me gba ticket in 10 minutes ba ni. E wa gba ticket o ji.
2: Okay.
0: Eh, okay. I get my knowledge. Yeah, to no go ninka. Lẹ́yìn iṣẹ́ ati mo pade be na lola. Aago mefa, aago meje. Ta lo mo ton so ton yonde fun. Bere akinbode dele ejile ni. Agbo aago mefa, aago meje lori radio. Ni gbogbo ipinle Oyo patapata en te ba ri ebi. Lọ́run ló jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ já pàdé lágbàá lọ́run lọ́la. Já pàdé lọ́la. 08020 404 3067. 0804 0403067 a pade lola e ku kale.

0: Olorun oba oke ko ba wa dele fe ni re o.
1: Ore lope o e ma se kare sere.
0: Ka se to ma fe le na ka ma fi ki gbogbo omo Nigeria, ka ma fi ki gbogbo omo le Yoruba, ka ma fi ki gbogbo egbe awon osere theater nile Yoruba ati lorilede yi. Olorun oba oke yo saanu fun wa o fun ti ku eni wa. Iyen Alhaji Taiwo Azan Ogogo Olorun oba oke ko se iku ni isinmi fun

lo to si ni o awo eyan ka lọlọrun oba oke o siwa loju ka mo igbese eyi tawon eni bi awon ti won o feran wa awon ota ile ota ode bọlọrun ba siwa loju ta ri iru igbese eyi ti won gbe leyin wa a mo wi pe o to lo loogbe si kiro ayinde barista so o ye ka dansia o ye ka hapia eni araye kila kila ti o ti e daya daya.

won si tun mo sare o e ma foju di won lasiko ti won ba wa ninu ewu won mo sare o kan je si sare won ki se bi opolopo awon ran ko se ma sare awon a ma sare won a ma to won ma be won ma to won ma sare won ma to won ba si fi ese sile le kan so o ma gbe won siwaju lopolopo asun won siwaju gan eleyi lo ma ko won yo ninu ewu won ba si ti rapala wonu ho won o pari won tun wa jagbon wi pe bi won ba wonu ho won won ma mu iyepe won fi ti eho na e yi tumo si wi pe nkan kan mi ko ni le wole lati ita bi gba ta wa eyan na ta fe sun lale ta wa tilekun e woye wi pe awon ranko yi ni la kaye pupo sa won ba ti wonu ho won won a mu iyepe won a fi di enu ho na koda eranko mi to ba nkoja nita ko ni mo wi pe iho n lohun koja lori e a ro wi pori iyepe n lohun wa awon eranko lo ma wa sose fawon iku yi awon eye asa awon eye owiwi awon eye to sa ma n dode ati awon ijo ni won feran lati ma pa awon iku yi ohun mi ti mi o wa ranti so ni wi pe bi won ba ti di ounje se eke won bayi iyen sawon apo ti mo lo wa ni ita ireke won ni sele ke won ma nwu ada bi igba ta wa eyan ta di ounje senu o ounje na po te ke wa wu mo ran ti igba ta wa nle iwe ta ba lo jeun lasiko ti won ni ka lo jeun ni bi a ti n jeun a ma wa so fun isun eran yen ni ke fun mi o isun isun eran yen ni ke fun mi o isun to se wi pe a wa di se ke tashi le ma je lo leyin bi ogun seju ogun seju ta ti jeun tan eke a wa wu be leke ti won na ma se nwu leyin ti won ba ti di ounje se eke ti won ko pada lo si inu eho won won se le para le kan e meji e meta won ba ri wi pe apa bi ta won ti lo jeun leni ounje po gan be o won ma lo won ma bo leyin ton ti je tan won ma wa lo won ma bo won ma ko lo si inu iho won ki ko nje pamo sinu iho won yi o ma nda bobo awon je na ki se wi pe ko le baje o sugbon ko to baje o ma npe ko to baje bi be ti mo si ni awon eranko yi ma nbe bi awon eranko kangaroo na se ma nse ti mo wi pe mo ba fi ese tile le kan so won le o le gbe won si waju fun bi iwon ese bata mesan ki won to tun bale iyen ni wipe bi won ba fi ese tile nibi bi won ese bata mesan si won ese bata mewa si waju ni ese won yi ma gbe won ki won to bale eleyi lo ma ran won lowo lati moribo ninu ewu iru won to si gun yi na o ni ise to ma nse bi awon eranko kangaroo be ba sakiyesi bi won ba duro lori ese won won ma fi iru won sile gege bi ese keta lati gbe won duro dada awon eku kangaroo rati na iru won to gun awon na ma nfi ntile lati ba le je ki won duro dada lasiko ti won ba duro lori ese won eja wa sare so nipa ipo iloyun awon eranko yi bi won se nbara won se yunkiyunkin bi won se nbimo ojo melo ni won fi ru oyun ati be be lo ah e ma lo ro wi pe tori won kere o awon na ma gbadun kini bolo keji bolo awon na ma nse yunkiyunkin daada awon eranko yi awon eya won kan wa won ma nbimo lera won bimo lera won looto won ki bimo to eku eda o sugbon awon na ma nbimo daada leyin ton ba se yunkiyunkin tan ipo iloyun won o ma nto bi a to bi ojo meji din logbon si ojo meji le logbon ti won fi ma nloyun leyin ti won ba se asepo tan abo ma nloyun fun bi ojo meji din logbon lawon eya kan awon eya mi ipo iloyun won o le to bi ojo meji le logbon between 28 and 32 days bi ipo iloyun won se wa kere to yi awon eranko kan wa to je wipe won le ru oyun fun bi odindi odun kan bon ba si ma bi mo omo kan so ni won ma nbi sugba won ile ibon se kere to yi ti ipo loyun won na kere laarin osu kan ni won fi n ru oyun bon ba ma bi mo won le bi to bi mefa
laarin eyo kan si mefa ni won ma nbi imi le bi kan ba pa bo ba je bi alakobi o le bi kan o le bi meji won le bi meta awon mi a ma bi merin awon mi a ma bi marun si mefa ṣugbọn eleyi ti o wo poju ninu bi won se nbi mo ni ki won bi bi meta si merin ṣugbọn won le bi to mefa awon omo won ti won ba se bi afoju ni won ma nbi won won ki laju leyin ojo die ni won ma nto laju be na ki si irun kan lara won lasiko ti won ba bi won inu iho nbe ti won gbe ibe ni won ma nbi mo si ibe ni won ti ma to awon omo won oda be ba wo awon omo won ton ba se bi won ki ni iho eti bi won ba se wa ndagba si ti won ndagba si ti won ndagba si ni won abere si ni laju leti won abere si ni lu iho ni la bere si ni hu lara won ṣugbọn fun won ba ojo die ti won ba se bi won inu ho nbe ni won ma nwa won ki jade looto awon eranko yi bi odun meji si meta si merin marun ni won ma nlo ṣugbọn ati gbo nipa iya kan to dagba to si lo to bi odun mewa ko to de wi pe oku eku yi tawon loyinbo npe ni kangaroo rat ni mo mu wa sori eto agbegbe ariwa america lawon ikuyi ni won ma nwa kangaroo

0: eje mo tun ki wa kaabo sori eto wa eto adayeba oloye ewe nje adegoroye ige adubi agbefa gori ite otun oluawo ka afata ni gbogbo tile ibadan won tun ti wa ni kale e mo ku kale baba
1: o je yin olotu ajinde aro mo je o
0: gaji ile oloje nti ile toko
1: ara o le wa wo le mo ki gbogbo eyin ma gaji mi nle o ka na o le
0: eyin na ka jo ibadan pelu ase
1: olo awo se afogbohun
0: e je nbiri se etutu nbe abi o se tutu
1: ah olotu iru ibere wo ni e wa fi nbere lowo mi
0: eh
1: adupe lodo olohun
0: eh
1: ngba ta ba tin da ko sensi ta da ko sensi sensi
0: eh
1: ngba ti gba pe sensi wa a ti gba pe tutu nbe
0: eh
1: tutu ko tu ko ba la won baba wa pe won ti bi wa nse dale oduwa ni ti o si le parun lai lai
0: eh
1: be ni olotu
0: te o to le tutu agba abi
1: bi fa ba se bere e ni orisirisi tutu ni nbe 256 in a page ifa iko kan lo ni etutu ti e ngba ta da ifa ni gba wa se eni to koko da ifa ikini nkan to sele si rusoro wo lo ni en to wa ni soro ikini nkan to fi rubo si soro re to fi tuba to fi tuse ko tu ko ba
0: ibi awo
1: lo na 256 ti o si ma won asomo gbe
0: ibi tun be lo ibi awo le nlo lo ni ko ibi ti mo nlo mo mo pe eyin na ti n ba ise yi bo ile ta si taye si ti mo yin o ko yin o baje ri ko si ni baje lai lai to ma ni kin ti e biri nbe yan ba sise bo eyan ma wo pe emi na ti lawon ase yori kan tori ti o wi pe eya wa wo mi e woran mi yo ni awon iran to ti da tawon eyan mo wi pe oye ka woran re looto kini awon ase yori teyin na le so wi pe ndi se yo ikan ninu awon mujisa olorun re
1: adupe lowo olodumare yato si oro fata ntele to ba ni ka se tutu bayi ta ba da fa fun yan ti ba ni ki mo wo oro wa ko sayi mo le sare so bi meta perete tayi ba wa inu awon bi ti eru olodumare ti ba mi ti mo ti mo pon baba nla wa nile yoruba won se ore ase pe fun wa pelu ifa ti won gbe kale fun wa nijo kan mo se tutu fun alejo mi kan ti won wa eni wa n so fun mi pe ngba baba mi ti nbe na ti wa da ifa won ni awon lo si Kano won na wa da ifa lowo baba mi won ni baba mi wa so pe Kano ta won lo yi o awon ori se nbe o sugbon ogun ni o le awon po nbe pa awon eyan o ba won di ogun won ba won di te sugba awon ori se lohun won legba awon kan na si lo ba nbe won ni gba tan ti gbo pa awon ori se won na sa lo sohun won na si ri se n toto won ni le badan na ko sari wa ko won ni tan fi dupe lowo Fanu tori pa ti gbo tele won na wa kole meji si Kano won lori ile tan kole si won ni titi koko je kan won ni keji won ni na mo nle ba tun gbogun won ni gba tan ti gbo tele pe o de keni keji tun ti fe sele na ba talehun won ni ma se ko wa si agbegbe bi kan badan binu ni bi ti an kole si o won ni an wa ti an ti kolehun won wa n da won eyan lohun were were si an gba eyan le la won na nsi ngbo wa daarin kan won la lejo ba da wai se mo pe fitila kan kiri na ri di are
0: alejo da
1: won la lejo da wife odi di osu meta gbako won na wa wo pe iru eleyi o sele ri won la won ala orisirisi la won la pe awon tan na nsaaju fun yan n gbogbo ogbon la won da won le awon ayawo awon wa so pe to fitila kan iri na ri di are ene jade ngba te sun ma won ti an be laarin ilu lenu si te de ibadan pada e jade sun ma won iyen lo wadi ti ba nsele iti ba nbe nbe ki won tan mole si fun yin won ni lo saje kan wa sodo mi en to wa jo mi lojuju ni pe bi eni se wole agbalagba ni o to omo adorin odun okan ko 30,000 ni lo kasi ni oni gbogbo ona tin ba ma pata ki n bo n da fa ki n si bo n se lagbaja bayi lagbaja bayi ni ya mi je jenje ni owo n wa mu mi bi igba ti mi ri owo ri pe iyan se ri bayi to je onimo to je ojogbon ti o si ti e fi ro wa di uto to si tenda ara re pe gba gbogbo ona to ba mo baba re lo wa bo mo se gba owo n bayi mo ba fowo n lele mo ba da fa fun koda gbogbo ohun ti mo ni le pata owo yi ti an fi fun lowo toro ba mi lojiji pe lai si so pe ye bayi ni e mu wa mo koko ko fun won mo ba wa ba won si tutu yen mo jumo n bo wa di arin oru won na lala kan mo ri ti won jo keji rin an ose keji ni won to wa won la won ri aburo mama awon mama won ti ku ti an bile mama awon dide tan de lati oke oya won ni oko tin be lowo aburu mama awon oko mama awon ni awon ebi ti lo ri igba won na wa so fun mama awon wi pe kikin le awon se te fi ndi awon lowo loju alam won ni aburu mama awon wa so fa won pe kin lo de ti won na fi mu da awon laam to fi nbere ile bi won wa la won so fa aburu mama awon wi pe awon oda soro ile ile baba awon debi debi ti le ya won ni won so pe to oda bo wa ni irin ajo kin lo wa fe bayi pe awon fe ke sanu awon na ni e kuku mo pe be ba bere nkan lowo awon awon ma fun yin won la won iya meje ti won wa joko lowo otun atowo si ibi ti aburo mama awon joko si lori aga laarin meji won na meje ti won jori aburo mama awon wa nbere lowo won lowo aburo mama awon pe ngbo se to ba bere nkan lowo omo yi si omo yi ma fun o won ni aburo mama awon wa so pe a ma fa won won ni la won ore won meje ti yan ba so pe oda ma lo nti iwo oro wo wa won le to wa jo awon lojuju tawon oriri njo tan ti dele aye to si jo emi gan ti mo nsoro yi loju ni pe ngba ale mo njo keji iya yi na lo kokoko wa kan ilekun laagun meje aro o tun wa fejo abi kan yi mama won sun pe o gbowo ole kokowo fun awon won ni bi an se wa jade tan ti yan lo bayi won na kan na lenu ile na ba ki tesibi yu mole allah akbar allah akbar won ni gbogbo awon olori won ni wa tun yoju pe a en to le ode iwo baba won ni pe mo ri nkan a ajele yin obirin yo ibi de fun mi ni moran pe ki nlo apere ti mo ri ti mo ri ti mo ri n to sele ri tora iba mo ko ma je pe nkan mi ni ituma to tun fe gbe wa o won ni gba ti eta agun meji lo san enikan tan ajo ni adehun 50,000 naira to ti san 20,000 lati bi osu merin won ni 30,000 wole won ni gbodo woro le yan pa 15,000 ko se yin o sa to ko le gbogbo owo ti o pa o je 250,000
0: eh
1: ngo wa di jo monday won ton a mo 50,000 mi wa fun mi
0: eh
1: ni a ba ton sadua fun mi lopo lopo emi na wa ngbe sori emi wi pe ase lo to ati lododo ni ma to se lo loyo ile ti o ba toju eni su e da kan imarin berin lokun ta ba da fa ka se tutu o se se ta ba sari fun won lo se lasan komo si se ton na ti biyanju biyanju idi eyi ni pe imaran ti awon akawe iko wa ni pe ka ma wadi lori gbogbo n ta ba se ile ti oba toju eni su e da kan imarin berin lokun ta ba ti wa wadi olodun ni fun yan ni nkan si gbogbo awa ta ngba yan le olodumare oni je ka si yan gba le o a ni fo mo wa ki ise ta si ti o dejo ti o doran won ni gbe wa ba wa ka ma si wadi mo to se lo loyo n to ba jo nbayi on la si fi nwe ka ma si wadi lori gbogbo nti a ba se olodumare o mo gbowo wa sise o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land ero obani soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 elaboru elaboyi elabo sise ogbo ato asuri urufu baba pere apo ni agogo wole.

0: Ajanikala o otun oluwawo le ibadan oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbefagori te omo dida wa mo gun ma te onisulo niya ke yo ma sese ni ko ma jan bi eliri oja tegba re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewenje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba asale loju ona oje ibadan lati oje eleni egun okada baba asale oju source ni e ti sokale e ti ri eko mo na wa gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewenje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: Ganiyu, Ganuwabi, Jajo, Ganusi 32 FM. Kamu to lo ni gboro, ati pe ka tun rere Itakiti.
2: 32 FM 94.9. Laughter House, Orioke Tete Premier, Mokola Ibadan.

0: Hello. Ekwetu, ekale.
1: Ekale, ma. Yes, ma. Mi gbọ yin.
0: Ina fe jamo lo, fe ni o.
1: Ah, amala, ama ticket ti ten. Ticket ti ten. E se ma. Yes, ma. Eh, I appreciate your husband dear, amala le fe je. Ko si wahala. It is well. Hello, ekale o. E ti wole. Ejo yin te ba mo pe fe flash e ni nkokan te fe so e ni lati pe lati ko ejo eje ka won to ma pe ton fe so re je kan raye pe wole iro po loju opo 0906 2000 949 0906 2000 949. Eyin te wa lori Facebook mo ki yin ke kabo mo nbo wa. Hello, e kale o.
2: Ekale
1: sa o.
2: Ekale.
1: Yes, sir. Yes, sir. Amisa. Amisa. Eshe goni, sir. Ah, eshe goni, baba mi. Ami, ami. Ami, Jesu. Ami Jesu Christi. Ami Jesu Christi. Ami Jesu. Ami, Ami Jesu. Ami, Ami, Ami Lorko Jesu. E se gan ni daddy. E de se fun ticket te ra o. Won ni ka fun awon meta ni ticket. Awon na de ra meji which is 5. E se gan ni Olorun a ma book sapo yin o. Eyin na ma ra nu gba o. Lagbara Olorun. Mo de ti fun awon eyan te ni kin fun. God bless you, sir. E se, sir.

0: motara titi ni jejo consigning bi a she live life wa as a mother, as a, let me say, as a mother and especially single mom. Idita kin le fi aye sile fun awon omo lati toju won di ami kan ko to di pe agbegbe se mi ti le aye wa bakan. Hello, e kale. Yes sir, mo ri pe tin pe late kan lo je kin sari gbe era sir.
1: Eku jemeta ma.
0: Yes sir, ojo kan pelu sir.
1: Dari abita lo ma ki lati ruwa.
0: Ah, baba mi, e se gan ni sir o.
1: So, you know pe a kin mo ti wole ti pe.
0: Sherry n to dun mi ju nti mo gbe wa lale in to jo kan emi ati ni bi ti ati lack so many e ma wo pe ki wa la wa tu wa lack bayi sa toju omo ni sa toju ile ni e be ni e toju ile ma e toju oko sa e toju oko ma e toju yawo sa Eh, to wa toju omo Sherry ko si nkan to kan mi ninu wi pe koko ati awo toju ara won abi e ma toju ara yin nkan yo kan to wa more precious si mi omo yin to wa nu when we talk about sex life in marriage between two adults between two adults eyin meji te ti di adult te wa jo e lo sori altar won so yin po wi pe okay won so eyan meji papo ele ti di oyo kan e ti korin this is that day this is that day of joy that day of joy that day of joy this is that day of joy that day of joy that day of joy ojo ti ele omi ti korin yen lo ti kan danwo laye e mo so ni jowo o da pe about 3 weeks ago abi nkokon mo so ojo teni tawon elomi to birin mi abokunrin mi to ti ko this is the day of joy to ti gba obirin abi gba oko sinu gbesi aye lohun ti kan adanwo laye ti si won ni gbara won mo daada won ni gbara won ni gbara won ye ninu igbeyawo to ma wa fa adanwo sori omo lifestyle couples ninu marriage ba tin di wi pe ariyanjiyan wa laarin oko ati yawo lori omo ke mo yi pe kolon je ki won ri omo ohun to because baba ma so pe this is what I want lori omo iyawo ma so wi pe se ba ajobi ni ajobi ajobi ni enu won oko ibe lo ti ma di wi pe lo to ngba yen aboye mi ko lo de bi fun tiru awon oro yen ba tin waye ati ni problem gege bi obirin abi gege bi okun now e je ki hint
2: ebo jide mi le mo o gbogbo ogere na ni o ile la bowo mi ba yo baba
0: mi mi gbọdọ paro fun yin sere leyi ki se wi pe mo gbo abeyan kan so fun mi iti mo ri lori internet mo wo pe mo gbọdọ so lori radio a gbọdọ jo take impact lori e. This is real life story as in real life story ti gbogbo wa gbọdọ jo pakiyesi ai ba mo ko seni ti o le sele sera wa ta ma nfi omo tiyan nitori pe a fe a kan fe wa a fe live life wa ewo omo ma pa mi emi na yin pa ya mi pa baba mi ma pa mi eyan te nfo omo lenje te nfi sodo eyin. I think I said this last week. Yes, mo soro nipa e ni last week. Nibi ta lo nfa won omo si. Elomi o lo ni committee grammar. Grammar to ti wo 70 80 years ko ma toju omo fa won. Ya yen ti de o ti jiya o ye ko ma joro at that old age ni. Ewo la boro ko yo nya si wahala. Turu awon omo ohun ni o mo rin kiri to se wipe agbara grammar o ka enu grammar o ka won. E lo wa be bridge mokola e lo kaakiri e lo wo won e bi won ponbo le ngbe odo grandma mo ngbe odo ya agba mo ngbe se ya agba lo fe moju to won ise wo ni ya agba nse to fe fi moju to won e lo gan lo lo fun ya agba nibi to jo to fo mo ti iwo ti koko o ti san le oko o san lo akure o san lo kafasia nitori pe o ti koko o fo mo le ti grandma arugbo yo ti le da toju ara oni karugbo ma be toju omo ejo mo gbe lodo yin iya si gba tele lori gba lore tatawa gba lore tomi wa gba lore tele wa bi won ti eni ko lo ta gba kon lo tawo wa kilode to mo oni le bo sita ebi be na ni won ti n ko re at least awon mo yen ma survive elo ni grandma fe fun won lati won ma survive won bo sabe titi won bo sabe bridge won kegbe won lo ba won eyan won mo toro wo lowo won iru won ni mo nja nkan gba lowo eyan iru won ni mo woso to ti doti to ti ya iru won ni run mo kun mo lori because ko se proper care ko se ni tin toju won ati egbe ni ti ya re ti nu tabi ti ya re ku ti o ni baba ti o ni ya tin gbe lodo grandma abelenta si eni omo to ni ya to lobi to niran gaga bi obi wa de ma proud wi pe wa ma so wi pe mo lomo badan lodo ya mi lo ngbe ija ohun to fomo ti ye lo lohun fun to fi ntoju e jo ntori olohun gaga laarin emi ati e laarin emi ati e gaga bi obirin igba to ma sunrun omo ohun so pe ya yen sibe wi pe ba mi joko e ba mi sunrun omo iya yen lo mu re fi lojo yen abi ya yen run ise alomo te ba ti le to e mo ba de bi pe e bokunrin lajosepo te fi bi if you are not good enough if you are not as in if your financial stability is not standard enough mo lo se ranu de bi po bimo mo ni balopo de bi po fe bimo ma pe awon mo e waye lati waji ibe kon mo tun lo lale o mo ri video kan si woman DPO kan se lori social media won post video yen lana mo tun tun wo loni video yen pa mi lekun arabirin mi mo ton sele laarin oko ati yawo iya re de omo 10 years old omo dun mewa okunrin oni to baba tin de lati school wi pe ko mo lo ma ko awon training awon ise owo omo 10 years itan ni o lo mo ko se owo ibi to ti ni ko ma ko se owo iwaju ilesi ra won ni o wo wi pe tomo ba tin de lati school. I know it's a good thing o ti yeyin o good thing ni but ise wo lo mo dun mewa fe ko omo ti o ti mo yato laarin nkan kazin ti o ti mo yato laarin kise ati kise oni ko lo kose tomo ba ti de agbe bag e sile ati change won fi ti o je le omo ti gba shop lo ngba won ni pe ko mo ma lo si shop ko lo ko baba omo lojo kini o lojo kini bi ara pe ojo akoko to de shop ni oga re to je baba ni waju ile to mo ya to mo baba omo ni won wa nfi lo wa play video kan ebi mi pe video wo lo play for mo on play porn video for mo oni pe ko wo laarin video yen a ri wi pe kon video to play for money okunrin sokunrin ki tu show birin so birin o as in ki se okunrin so birin o gay video lo se lo play for mo pon video awon gay lo play for mo lati be o wa bere lowo omo yen that statement wi pe do you like it ejo do you like it omo 10 years ki lo mo omo 10 years ejo ki lo wa lagbari e ki lo mo omo yen years I like it o bere sini practice e lara omo yen o bo soko o fi nkan mo kanrin ti e o fi rin omo ni oju a as in oju ibi ti omo yen tin se ga o fi rin o tun mu o tun gbe o fi so mo lenu o ni omo ofa bi lollipop o tun ko wi pe this is how they do it lati be o bere si ni se lojojumo o penetrate so mo yen lara lojojumo day by day titi ti aye fi wa ni oju o as in ni oju ibi ti omo yen tin se ga to fi penetrate wole titi kini ide n lo

0: omo bi o se ma salaye fun ya pe nkan bayi lo nsele omo yen lati 10 years won de molest ye titi to fi wo 12 good years for good 2 years baba oga re de n ba ni ajosepo okunrin sokan tomo yen ba ti wa ra won omokunrin ladugbo awa ma le won ki iya ba bere si ni paru egba mi o oro omo yi o ye mi mo ki lo sele ki lo sele omo o le so ko le confide ninu awon obi e lati so ko le soro fun iya e atin baba ojo ti pe o awa ye ti mo e wa si ma wona e ri omo lati le raja to ni ti won se program kan ladugbo ti awon lopa se seminar nipa parenting parenthood like kon bo se parenti omo nkan lati moju to mo ni iya yen ti come out wi pe omo awon iwa kuwa lo nwo ko ti e ya awon omo nkan ta won fe se won ba so fun won pe kon lo omo won wa ngba won debe ya salaye pe gogbo iwa to ti e wa lowo omo to se wi pe bo se wa yen ki le expect for 2 years omo yen experience to ni o ti kojo agbara e o ti ju ojo ori e na omo yen ti kuro lomo kekere o ti rira e koja omo kekere ti o ye koju e ri ojo e ti ri ki le special ro pe omo yen de ma ni iwa omode mo iwa agbalagba gan o ma wa so ru because ko si nkan to fe jo lojo omo ta n so yẹn ba njagbe o nsoro fatafata awon omo bi to ti rawon iwa were to nwu e kan strange o kan se kini kan be di wuli gas sile sinu le o tun awon won le ba soro ko gbo won le se kini kan and the woman police said leave him with me just leave him with me let me talk to him won la mo woman police yen na won mu omo yen won de mu wole omo wole sinu office won wa bile re do you know I like you omo yen ni yes do you know I can be your mom omo yen ni yes of course do you know I am old enough to be your, a mother to you to mother you like to be your mom oni yes oni why kilo de see your mommy I don't like how she's talking to you eh you know you are a good boy what happened and you are a good boy epe ma o sa lu opolo ogbon agba won tu omo yin omo yin ba bere ejo ejo ti oro fun ye lati bi odun meji wa ti oro fun baba ase ko to di pe gbogbo yen sele won ri wa to nwu won mu lo odo grandma pe ko lo lo lude nbe grandma tete pe ya re wi pe kan wa mu nitori pe awon omokunrin to wa ladugbo awon omo kekeke okunrin tin be ladugbo lomo yi nle ki iwa ti nwu ni ya fi wa wo pe eleyi ke ki lo sele ibe ni ya ti wa mo pe da pe nkan kan tin se nigba ti ya olopa ti won ba so lomo ba ni pe eni ti won fo ohun si lodo wi pe ko ohun mo ko baba lowo e lati gba to ohun ti wa ni 10 years the first time to ohun debe the man showed me a video won wa ni what is inside that video o wa explain won bi lere is it a male or a female oni no is a man and a man they together inside that video they are having sex which is porn video omo yin gba to so yen tan mo wa bi le re since then o salaye pe lati gba yen ni arakunrin yen o ti n se fohun o de ti dun mo hun na ni nkan to fa niyan seri omi de nda loju mi were were lai re ni na mi olohun ba pe lo mo wa wo pe ni bonle aye nlo tani ka dale bi won bere si ni wa omokunrin yen kan won lo gbe shop won gbe lo si police station won gbe lo si court lati olohun won lo jele won ju sewon nigba ti won ju sewon omo gangan before anything won ni kan gbe lo kan lo se kini kan lo se test won lo run test true e not say nigba ton ma wo boya fun ti japo mo nkan kan ni boya kini kan won dictate bi pe omo yin ko lohun ti e fe to lasan abogbin lasan iga omo jade loju iho bi ti ganti n jade e mo keyan didi so de keyan dede so bi pe eyan seyo ara boya o so ni keyan ko iga ni omo jade nbe eni baba n sa yi mi ibi ti o ye ki oju ara ja mo o ti ja lura won loro kan sa eni ti o le won ti lo ewo ejo omo yen ko future nko ya wa sun ko iwan ka wole iwan pe olohun lo lorun nigba won o bi eni to sise yi to je oga baba igba ti won ma bi pe ki lo ti to fi se gbogbo ile oni esu ni kon dari jo o sa le su ti ya won esu sa ya lo wonu ewon sugbon mo lomo to ti baye eje mo wa fe ka bira wa gege bi obi so bi omo ta nso lale o true life story ni ki se ehun o ki se wi pe mo hun ki se wi pe boya pe kini won so fun mi mo foju ara mi wo lori social media won se mi mo boya won kan ti ri video yen ejo laarin emi ati in ti mo wa nbira mi ni wi pe se life omo yin so le gada papo sa somo yin bo ni o se pada je yin bo lomo yin se fe pada feel loju lo pe to bawo ni igbesi aye e se fe ri bo se ndagba obi awon obi mi kan bi mo ni abi agbale lo mi olorun ba ngbo sara won kan wa to se koko ye ko lon didi fun lomo ebele ya gibu wa ko yin ka ko ti won ti e deserve rara iwa en bikita iwa yu ke mo kuku ti bi o gbo omo kan o le pa mi ebele ya gibu bibeli ni aya omode ni were dis e gba le fi mu kuro obi mo o le toju e omo o le paya e ehun o dakun tori olohun gege ba se nsoro ibalopo to ni ta jo ni ta fi nbimo se fonu ni se okan ni fonu ti eni o plan ko to bi gege bi obi I am saying this on this show tonight ko seni ti o le se ti re o le sele si e je ka ma wa extra careful lori awon mo wo ibalopo ta nsoro ni pe lori program ni gbogbo igba ta fi so bi pe yin oke ta fi tag program ta nso bi pe laarin loko laya to mature mo ti so fun yin pe bọlọn se da gbogbo nkan ni ti bi tire to dale aye ni ti bi tire ibalopo ti bi tire re wa ara dun be na ni olorun fi fun wa ni omo o ti se olorun ti fun olomo ebun to olorun wa fun eyan ki lo de to moju ba mo to jogun o jogbon o je iya lojo ale iya ti se pe iya ti o mu ekun wa to ba njogbon nigba to ye ko mo jeun ko fi le aye e ko fi toju omo wa ma wo wi pe kini omo kan o le pa mi omo kan to jogun ma jogbon lo to wa jogbon ani ke ma live life but always spare your time spare your life for your children e je nbere lowo wa lasiko holiday ta wa ni bo lomo ti e wa o ti mu travel o ti lo do grandma o ti lo do auntie egbon omo mi e edo egbon baba re won ti lo holiday ibi toju e oto I pity you. Sorry oja ti mo nta. Ko si bi se lo shop. Ko si ki se se kini kan. Just show me how safe bi be yen se wa. Show me bo se wa si. Show me how safe bo se wa si. Omo la mo pe ki mo isaso. Omo ma ni ki ma se bairo. Ki ma se we. Ke jo ki wa nlari japo ni balopo nile oko ki wa nla rija po fi je yawo nile oko so fun mi kini benefit po je iya lori omo ejo awon ti o wa toju omo yen to ba wa doju ale won pe awon bi mo sibi kan omo o toju awon ejo omo te toju bawo le se expect ko toju yin lojo ale
1: alase ka lo we o te yin la
0: mo ti wa ke kokon
1: masuma boya labi
0: lori iku Alhaji Taiwo Azan ogogo to ku ni jeta e ti won sin lana e
1: o to ke gogo
0: e wu awon omo yen omo baba yen jade nigba ti won ti so fun pe baba e o nigba ti won so fun ah oni taye o gbodo fi mile oni lai lai o so be fun mi abi amo ni e wo ran abi amo to toju omo okutan agbaye mi to ba lo ton gege bi obi ki lo fe ki le aye da ki lo fe ka aye so nipa e ki lo fe ka won omo e so nipa e se o wa ninu awon to mo benu atelu pe wo olodun lo ti eje kan lo la won wa laye na ki won da fun won nipa won wa laye ki n koko won wo sha si won bo se ye ke se sha si won sha e lo si won sha
1: ele pele
0: ko da won tun ni seye fun won won seye fun won laye o tun ni seye leyin o ba tun lo ni to ye ko fi seye ko fi gbeye o ti fi tafala la ro ojo losan ojo ni o waju ale ekun o wa de pelo mi ni rare ntiti ti rare ntiti
1: boya
0: o sha je bi pe ko si nkan kan e mo wo pe ki lo de ti won toju won olodum mo je karugbo wa o damu lojo ale yera e wo weyen wo wo present ye wo as in wo past ye wo present situation ko wa fi judge bojo waju e se ma ri mo toju ti e se bo se mu e wo abandon yawo e pe lawon mo le abandon omo re fun awon omo fun yawo re ko bo ba se won ni ko lo se o ba lo sun won je iwo lo ni e ko si wahala me bojo ale ni nin lo lo umbrella to ma mo peru lo nru ko ba mo umbrella ni se o fi bori bo ta nu orun abi nu ojo ngbo ba da le bo se gun to na lo gba o ba fa gbogbo eru re lo mo pe e ki gbo e se wa gun mo bre lele yi o wa wo pe eru mo lele yi o wa ni le jule toro mo po si le bo lori njo dojo ale column umbrella o to mo peru lo nru e wo o to tonu mi mi ife ko po judge ara e gege bi bi mo se n judge gbogbo e temi gan judge ara ni mo wora mi pe am I even as in se mo n to mo sa se mo de n toju awon mo mi dada ibi ti mo ba lapsi si mo di dodon mo gbodo se kini mo gbodo ye wo wa kan fo mo le ko si follow up bawo pe mo tin sanwo school jaru ko si anything mo tin se kini kan jaru me ni problem orisirisi imagine o mo to nawo le lori
1: ara to ba
0: o ba le je ki balopo gbadun mo ju omo lo wa blend ye ni awon kan tun wa to se bi pe won tun ni fe omo joko lo e mo mo pe ma nwa dada ah tori omo mo ijoko le oko a mo pe tori omo le ijoko le oko ma wa tun ti tori omo ko tun wa badan oko e jo ma ni fe omo ni te ba ko parenting te ba jo fowo so wo po le fi toju omo yege ona wo gan le ngba lati fi toju omo se n fi lana olohun tomo lati se n fi lana olohun tomo

0: Hello.
1: Hello, ma.
0: Ekalesa.
1: Olori ore nte.
0: Ekalesa.
1: Ah, eh, ni bi ajelagbara Olorun.
0: Ami sa.
1: Mo ti pe ni 113 times.
0: Ah, daddy, e ma binu ero po ni.
1: Koda mo fe ma ke papa.
0: Ah, daddy, e ma binu.
1: Tori mo n gbadun eko yen.
0: E ma binu.
1: O de n se mi dada lara. So I've got the complimentary intent, so yeah.
0: Benny.
1: Oru komini, oru shoso, oru mide, agba, pe, pe.
0: Eshi sa.
1: Ah.
0: Eshi sa.
1: Cheri, mo soro kope, ya wu mi, dogs and kong kong. O tu shen, koma ni bagbe, koto faye sile. Oma watabi mi jeji. O, ba wato puja ju kori. I just learned from our every time I last set, or we call last set, so much. I'm going to want me BSc master degree, but I'm sorry. Cherry, it will long, you call a major mutton, you call major mulai lai.
0: Benny.
1: In Romagem, Magem lai lai lawa. Cherry to toy, Rakatiani. Eto yi de wa fun oloye atologbon. Bo kini ko ti mo ma fe ru ati so mi fe so but e gbadada get me. Se bi te mi ti wa ni epe leko ati bi tun mo wa ni bi ta wa ni bi ta wa yi eh. Mo ri pe ai laka won jo waju lori omo ataye ti won gan won ti so de ludo. Won bi kita. Ye ilu ta wa te yin tin so yi. So mo man da wo pe eyin fa n go eyin so mo
0: ah oh god mo de fe gboro yen tan o daddy ah e jo boya ke pe mi pada e jo hello
2: do an je
0: yes yes ma
2: me ba je fun ni tenu gbugbe o
0: ami ami
2: o yin le yo ko ta ti se mo ni je
0: ami
2: Ebe ni wale.
0: Ami.
2: Eri mi le gbe wa lale ite fi program. Omo mi first born wa ni 23 years. Omo kan ni last month ya. O le. Ubinu siga. Ki wa mo foro go. Ngba to wa ja awon eyan se mo pe grandma kid. Mi ni mo so so mo for the world 56 years. I was playing grammar, you can only grammar. I want to grammar. Ewo ko ni gbawo awon ko da won fe so me di illustrate and ko ri be e je ki n to look ko kain ni lu ko ba en da ko ni grammar e ko ni kain di fun nje e ma pe ni grammar ko da o mo da won da si won ti go ni grammar ma le ni ma le ni kan to ba to me ba ti ma ni emi to mo ba do en bo yo mo ba je ni di gba mi mi so de mi won so mo se go won ni ni ma so mi grammar fo e mo so 56 years
0: Ami sa. E se gan.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir. Ah, it's a cut. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ekale sao.
1: Ekale, ekale, kwetu, ekataro.
0: Yes, sir.
1: Ah, hello. You're my dad for you.
0: Ami, sir.
1: Mo ki gbogbo awon baba baba tun soro oluko mi na alfa olon da mi lare ati lo ni le kan si
0: e se gan ni sir
1: ah eri ma baba to soro kan le kan yen won ti pari oro eya bi mi ni se ati taye ba nje aye temi si nbe omo temi o le gbodo eyan mi so mo ti dupe lodo yawo mi pe alabi amo ni e ti e le so si ti e ko gba duro la ti won ba ntagbara wa ka
0: be ni.
1: So, mo wa ro gugu awon single mother na pe to to akoko ta wa yi Nigeria ni ko so fi to be ju be lo elomi n ba re ni po ti o ye ke se po wu be to ba pe Nigeria ba da ni to je pe iru seria kan me iru odo ti wa ta wa yi ni se tan pe ni welfare so to a popin loyun agbo yun aba agbo omo to ba ya omo odo omo
0: ben ben
1: to je pe enji ba ti le meru eni be le gba awon elomi to tun bo gan wa tun ti turu eni be sari kogbon
0: wallahi olohun
1: sugbon gbogbo oluko ni ru e wa
0: gbogbo
1: e wa ni se sengu modo opo sengu modo opo lodo ti wa to be ju be lo sugbon so olohun o saanu fun wa ni
0: ami
1: mo wa be gbogbo awon drama wa na ajaja obi to bi mo obirin Omo obinrin sa se mase to ni ale lo ma buruku pa fe ko je ti an taran sare lo gba omo o je pa ni won ma pa ma to ba ti gbe kan wa na won ma lo ja gba won o leto e ma bi mo eyin obinrin o o si eto yin nbe lati pe omo obinrin te ba bi te ti fe yin pon dagba eyin na ni ke tun ma fe yin pon omo tori gbogbo to n sele yi gan awon agbalagba ti soro lekan oro to ni la ka yin boya ke ti yen se program mi awon gan fun awon omo yen lokun bibi to je ba awon ma yan moju se to ye ki won se laarin ara won yo ba ti mo so e ti se e ti ri wa gbo ba yen
0: mo understand
1: so gbogbo bi to ja gbalagba so kan ma se se aye ati jo mo so aye ta ti jo si tun da aye isin ta wa yi omo te nja omo lowo e to bi kini e ri ba wole o bi keje yo bi marun gan yo mo jule fun mi ni so owo awon obi lo poju si lawa ta je obirin lo yin lo lobi se ba be lo le pe o fun eyin daddy mi te je dan pa o ya e wa gbo momo yin pon
0: gbo momo yin pon
1: ko possible
0: mo sanu
1: ko possible
0: lohun
1: sanu won wa ni seri etu e ma da ke seri gbogbo wa na la ma gbo enikan soro nipa awon okunrin to je ore mi to wa lati ru yen pe ntan baje lori awon obirin lo poju se omo obirin to lo sase mase lodo enikan se o so fun mama ka te gbo pe awo okunrin ajina eto wa jina so omo obirin lati pe wa so to ba bo fun ime ti mo jo bi e sugbon omo obirin te yan ko eniti to ba se nta se bi o so fun mama e oyun nikan la n ri
0: so ma
1: to nje biscuit to nje sweet to nje sweet nita ti o so fara ale
0: ti o so
1: e dekun kọmọ yẹn wa lóyún wọn tún fa para kí wọn máa kí wọn máa gan ọgbà tẹyìn ẹ wọn tún lọ mú mi wá náà
0: ó bọ́
1: àwọn sànù wa ẹ wo ẹ kú ẹtù
0: ẹ ṣe gan ni
1: akáyí ò ní dàrú lágbára ọlọ́run gbogbo wa
0: àfọ̀pọ̀
1: ọdún láyé
0: o ẹ ṣe gan ni sà
1: ẹ ṣe sà.

0: Uriti ebi olor wala yi fun oli re. Eni ti oro ataye n goti e. Professor with authority. Breaking generational curse. Fifo ati wiwo gbogbo egun pile. Ogun abijo nibi ta ti bi o. To so iserere re ti waju awon asiwaju. Jesu Oluwa wa eni ti gbogbo agbara lorun ati aye nbe lowo e. Pelu eje majemu ta ta sile ni ka bayi. O ma fo gbogbo egun ti pile ti pile. Iwo na ma dominera. Lo fi ye ki won o da ko mo gbogbo eya ti bi. Labe ipe Olorun lori woli Sam with authority. Baba woli ori oke ogo. Lojo Saturday 29, the Monday 31st August, wakati adua, mes laro, pelu show, lati ibada tabi ipele osun, ase jire ni emabo, lati doju koko kakula, ori oke ogo le deye, ikurita ikpiyari, fun wato mwajo pipe, jia jogba dua.
1: Oru kami ni Atinuke Yunis, moje omwenje ofari makure. So, mola wa challenges ko, ti oje kiro wo sko omo miso, oti wanle more than 2 years. Nigba to wa di odun yi awon sister mi pe mi pe ki wa ki won losogo ngba sa de be won fun mi ni condition pe tin ba pada sinu ijo ton bi wa si awon ma help mi nigba ti mo andele mo wa lo si ota ni church mo wa lo ba olohun soro pe condition ton fi mi si mi o fe pe ko sa fun mi ko pe ose kan nebo wa ninu ile wa bo se pe omo mi yen niyan lo ba ni ori pe o brilliant bo se mba so ton ba ronse bo se respond on like ko lo wa school to ba wu bo se so fun mi ni e mo ni olodun ti gbadura o ati e logan kokan jo mi loju lo ba tun pe o ko se kokan wole school ti mo ni ko lo nko o wa ti a mo bi ti a le lo daddy no ba ni oke lo si school mo mi bo se lo niyan bo se bi daddy ti so wo school e o so everything titi kon uniform mi someone era nbe o de so fun mi pe titi kon titi de university level o lo marun o ton lorun ri oke se se fun mi niyan
2: e fun ni gbogbo eyan
3: rise to your feet everybody
1: ni pe nigba ti gbogbo kan yen daru mo wa lo wa se sibi kon
2: iwo na ma fi lo bere n to fe be yen
1: mo lo wa se sibi ibi ton ba mi get se

0: Uriti e Olorun alaye fun oli re eni ti orun ataye ngbo ti e professor with authority breaking generational curse fifu ati wiwu gbogbo egun pile ogun abijo nibi that be o to so isere re ti waju awon asiwaju jesu oluwa wa eni ti gbogbo agbara lorun ati aye nbe lowo e pelu eje maje mu tata sile ni ka bayi o ma fo gbogbo egun ti pile ti pile iwo na ma dominira lo fi e ti won o da ko mo gbogbo eya ti ni labe ipe olorun lori woli sam with authority baba woli ori oke ogo lojo Saturday 29 the Monday 31st August wakati adua mess laro pelu show lati ibada tabi ipele osun asiji re ni e ma bo lagboju poko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipiya re fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: ibikibi ti o ba wa ore ofe ati anfani ti olorun tun fun wa leni Tuesday yato nje lo mo pe gbogbo awon adua ta ngba yi oni bi ton sto si iyen ni adua awon kan na lo sise leni agbadua awon kan lana lo yo sile leni on tin ti agbara olorun ati emi re on le yan koko mo ngba ninu adua on lo mo nje keyan le gbe nkan se lai ni idaduro eni Tuesday gbogbo eyan lo ti gbo pe 24 hours prayer bi mo se won Nigeria ni mo lo straight sinu ipade Tuesday osan kan ati orukan ohun oluwa lo pase re enu oluwa lo ti jade agbara re yo si farahan yo yi ipin ati aye awon eyan pada oluwa lo ma se ju bi ase ro lo gbogbo to ni cases to lagbara to strong eja kan gbe wa si pade there is a special oil ta se fun ipade 24 hours back to sender oil breakthrough oil ati be lo so e pe gbogbo awon to ti de ori oke yen ri to ba tun ti di ago mesan lale a o bere ti night section a o pari ti ago meta si merin eyi ni ipade akoko ti mo ma se bi mo se nti lu Canada de mo gbo Olorun gbo fun aye yin pe e ri ore ofe gba e ri anu gba e ri ogo yin lo mo je ki enikan ni royin ru ipade ni fun e ti e wa online e connect mo wa gbogbo e ti e wa ni Ekiti ati agbegbe re mo ma wo ilu Ekiti now aro ni mo fi ipade Ekiti si tele but awon ton lo si office awon osise ijoba ati awon ti won ni a lot of things lati attend si won ti ba wa soro pe woli e ba wa gbe ipade yen si agogo meta irole agogo meta irole tori pe akiri e fata le meji so I'm coming down to Ekiti tomorrow by 3 p.m. ago meta la ma se pade Ekiti ni ola akure lo ma je aro ojo Thursday aro ojo Thursday ni dede agogo mejo aro ti awon yan ba ti pari ton sare si emphasis shop bebe apade ni akure ni aro Thursday mo gbo Olorun gbo nipa ipe awon woli pe wa serere ka to pada si Abuja ni ale Friday emi ri pe o serere o on the 29 30 31 ori oke ogo ni aseju re lati ma pade hey oga mo je ki won royin ojo crossover ile fun e o nitori pe owo oluwa wa ni ara mi engineer jadu kilo
2: oru meta ti jami abi se iyanu ti ma sele olorun samu ojo pe o ma bo wa
0: dare to bo ni ajo su kejo